0: Leswaku a swi koteki ku ve u ya tshama ka muti lowu. Loko u tshika u ya tshama
1: Nada.
0: ka muti lowu, kota wena u nga wanuna u ya tshama ni wasati luyani lahayani a nga siyiwa hi nuna wakwe, hi xihi xihoxo xi nga kona laha?
1: Swi ya ka munhu leswo, ku ni migomo, ku va ni ku ni migomo, migomo, migomo, nga tshama mina nge swi koti. A ti yena laha ka kambe siku la ku sungula loko ni nawu mani nawu mani nawu swi nawu uke u mi lavile munhu a ti ka ka wena.
0: Oh, a ti tumukele ba book kambe ama gezi ya masele masele a kona mwana mwingi set hello. Awuxeni, bula na mani?
2: Bulabula na Lorenzo Sabati Abuni.
0: Hoya hoya Lorenzo.
2: Amabudu. Lapho ngena makeni.
0: Ngena makeni, ngena makeni.
2: Loko ni file u sala u lwasa se nuna waka mlava a ku na nchumu swi nga kona ko wa ku hi xito leswi swa ntumbuluko swi nga mahiwa swa ku yena a ta va lo o cinga lani mutini a kusuka yena hi xinto a ya ukatini a tolo a swi nga pfumeleki a vo munyika loko ku na va ku nyada la mikaya va ma hi ku munyika hi nga hlayiswa mambulo wa swoswi se loko a cinga a xekiwe vanghani va ku lexi ya mugome ku xi kayaka xi ya tshama ka wasana.
0: Ba Lorenzo. Hi Lorenzo so.
2: Lorenzo.
0: Hi kombe ku vhala nyana ku tsongwana radi ka siku hi zana na tsena hi foni. Aha, wa kuma kwatsi. Ba singa simama.
2: Se. Ndawo maendelo ya kona. Wasati oya chikiwa. Lala siweke luna wakwe a va kota leswaku veni a nyikiwa hi nga ve ku nyada hi nga ve mani a tolo a swi tali kona leswaku a ni mulavi a va landza nawu lowu nga kona manjhina endla leswaku kumbe ko va ta nchumu a ku na nchumu se o hlekiwe vanghani va ku ha lexi ya mugomu xi xa tshama ka wasati.
0: Se Lorenzo
2: kusuka a swi karhata para ku veni yena sa suka swi hambanile ni swoswi ku swoswi ku lova nyamuntlha mundzuku wa danyana a nga ha li kola ka ka wena
0: Lorenzo. Leswo a swi ma na ku hi xaka ganuna hi swo
2: ina swa ma hi li xaka a munhu wa ka munhu a nga pfumeliwi
0: endaw loko ka masiku lawa ku nga chinyan'waka kutani ku munhu kwalikere ku fa mina ka ka humele Lorenzo wa ku a hi wa ka valoyi a hi xaka la mina bya koteka ku vuya ta tshama ni laha ndzi nga yi kona mina na nsati wa mina ke
2: swoswi papayi valoyi a ni ka ku veni a vuya swoswi a nga ha vuyi u suka lowa na sata kwama. Swoswi swoswi ni we prefer swa ku wa ha vuya kumbe a swilo swa swoswi na hina a hi chavisiwa tolo kumbe tona ti va vasata va ku u nga dlitansa hikulo ku dlatansa va chava ku tswala a hi li nawu wolowa ku veni ku ve ni respect a hi li nawu wa ku veni ku ve ni respect swoswi a ka ha na nchumu xi nga kona leswaku u ta ku yini swi ku yini yini swi ku chakalachakala
0: Bongeli Lorenzo hi wonela ka wena na ku tshama swaku van'wani va ta engetela kutani ku hungula kahle ku mhaka leyi
2: a swa ku tiya ku na swingwanyana nga swi valaku ni ta nghena loko swi koteka hi nkarhi wa xikondla na xitokaku.
0: Va sibongile
2: vanhu mambo
0: cha cha.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, bro, no man.
1: Leonardo.
0: Oh, sir. Hey, Leonardo, who come here? Oya. Come along with the cousin and gears, Leonardo.
1: Hey, okay. I've seen you a little bit.
0: Angatikiwanuna.
1: Nada, saluang mbukwini autumbe.
0: Hichi chikarati chaku chingatolo vela kuchumelela lukutsika awanuna atekwa. Kota kula kawa.
1: Ya, leso ku awansata ngashibongo sakusunguna. Ya, awashibongo awansata ngatekwa nuna. Faila kutu. Matumarosi enda june na so ma 2001 so mbu 2000 so wana wansati siwa ku wansati wana wanuna siwa ku luku wansati uteka tuya wanuna mundi na kwa tumaro wanuna wambiri siwa kuenda ki luku wanuna waringana uteka tuya wansati kumbisi kwa watata ala mundi si sanza. Eso wansati angana mundi oyenda mundi angana mundi wansati kelo kuzuru wanuna ifumela kati ku wansati dikhayeli wama
0: angana gezi la halo wanuna
1: dada una rintu tiku wansati awukhumichumu wa mfoto wa munhu wa kutira xikola kaya la
0: asi ku muholo vakho hi swihi swi humaku la
1: hayi bava futhi ha va tshika u siya u xutile kukola ndlwini a tshika hamba kun'wanyana wa sata
0: a ku siyela ndlwini
1: a ku siya ndlwini a swi endlile saho lesanyana
0: ya
1: a munhu o sala a hlayisa laha muntini futhi a nga na ritu laha ka kamila hambiloko va n'wi khoma rhongo o suka famba siya ka tomasina kwala kaya
0: hi swona leswi fanele ku ve swi maheka ku ve a mamani loyi loko swi kombela a suka ya ka mun'wana wa nuna a kota kula ka van'wana hi swona
1: ya swi swi kotekaka suka famba kumbaka ka yehe swa suka ka yehe ya ka tin'wana
0: se loko ala kusuka la mutini lowu a saleleku kona ku ni minawu yo karhi a fanele ku vuya a yi landza na a nga se suka la mutini lowu
1: ya laka lovoliwini swi nga muvhili loka lovoliwini ta ka xin'wana lexa hinkwaswo lexa xi vela teke se a famba vondata basini a nga ha lumbiwa wa khosa leyi swi va ku hala kaka yena
0: hi swona
1: timaraka lovoliwini a bava luya o tata ata jaji mosha khosa a khosa o tata ata sasa swi swa khosa se a ya kwalala a kha suka famba na yena leswi ntsandza
0: hi swona
1: a va nga ta va siya va ta va lumba kwala ka khosa leswi va pasa ku kwalaya
0: hi swona bongile mixini yani na u pangala to hemitirhela le Mosambiki khosa cha cha oito seis noventa e três oitenta e seis três nove nove alô
1: alô é o Shin
0: é o Shin é pela Ramandes
1: como é que não gosta de estar
0: Oi,
1: não consigo mais.
0: Minha mãe caiu, titimela quats, niva na nova hina va, mishaka nyago ti samir va hati va hati anyala quats.
1: Anko alen kurubi.
0: Acho que mako yo kumila jo.
1: Gera maki ngi ti ba. Ah, tu magali ti mbakina kota kuku. Awan sata silo, awan mumu kuwana silo, sata. Ngomai sata, alana
2: khala swiki ka ba ntsofa ehe ya tswato
0: mhm
2: ena ke so khala ka selile wa tsaka selile nyu
0: mhm
2: a e ja sa nna ya bo e le ke si lo ka lo lo ga lo ka lo lo ga sa selile nna le ka botolo mhm a se je le sa ka thama se wa nna o ya mphe ba sele ku khate ya tso mhm anga suki tamo tolo khala anga sibona no o yambasisa se lekusilingana kuwa ke hanyela ba anga kuwa na yena suka tsama ka ye o ya ba nona sikole ba zara kuma na suka ku le ku anhlati wa baba
0: mhm
2: eh ala nje le saku wa tore na saka sa gama tsingela mo mandia
0: mhm
2: ke sa yem ke sa mane le sa kutelo wa mina ka se le ina ke sa go sango le se ga sa dia tsama go le ka tinga na nga so ke ka ka go
0: mhm
2: ke so ha la so ka bang
0: a tshe wanti ma go be ba suka go suka loko a zwi sukela ka go be kunene kwini to holova kuni vengi ni zwinwana la zwile
2: sikona le sabuka se tuno kuba muyalisa kula ile wa nna ngene so ngiza ku fa bona ha ile tsamise u bitsi ko se se swi la ku hapa ka za sa swa le na ku ta ku fatse ke ku ku khale ba ba le sabu a u jingwa le shakala nna hi le ka fidile ku jingwa nwana hi le shakala la ka ile le mu ka munhu na ka xibongo kona la vanga hlupheka xibongo se se ya sa tire
0: a za tire
2: a na ba munhu ba swi la u se fa ba le se se la nwana nwana a ba se ba se matsanga nwa la ka ha se se fa se wa nuna ne da le ka filo in fact anga la dire ke ya go anga tsika motho ya se nge ka a sa ja siwa i thoba nwa ya se ne a se ne le ka a tsama ka sa tlhile ya o ya le ba tsa sa ne sa ti le tshelan ne na na tsama la na se sa la na se se sa tsama le na siwa he mo se tsa ti la se nga sa sa ya ba sa ni angi tsukula pala munthe a tsama ka lo ku filiwa so
0: mhm
2: a tsuma ka sa ka sima so so sa nje ara a so a u fane ku aya ba tsaksana wa tendela swi ringana ku va sati va ku filiwa ku sinya a gavali ya chaya u ya kaya yena wa sati liya anga zi leswa ku data tsama sinika lo wa no ku hele na e na ri tsamela ku se ke nge bu fabelana nwo bana ka ni bana la ka a ba mtiwa ba mangia ne na ba mangia ka ni bana ba mtiwa papa ilia ke se se ka ni ke ka khali ma shaka ba nwana ba pro e te ne se ndira ndi ni munga ana anga ndi a komba bana la ko ni bi ba ba komba bana ko sa u nwana mama no wangu na ili ni ya ba ile ka ma ke ke a le swa kwa za suka tsama sinene le wa tsata suka tsama sinene ka ene kwa a khala ke hlupa ili ku ku a munyo ke azasi la isaka akungumaka kwa e phenna wa eta mkarata kufana lo ka suka da silene ka saha ba ukatini mwana vaku e khongozia tiba rana shi khaya tamlanzelela kubaka munyama hlupheka sini so ndo nonde ke sa sika la sika sino holo ba tsene makashi so jamna tsho ali singa ba ya muthi ana lino ki akara go khela wa lika wa hlesa bana u tsisa kungiyo so na miniko la u hlayisiwa hiwe ko emka sokulanzelela phela lo ku kubanga wona amnyama okara tasmo byangwa so imakale kasi ali so ile so so so wona so fa bona ele zwana
0: bungile he wana na leg na utsamba zwako wandla lezwi nyingi lezwi zwinga fihlaleli ikushwela mishina na opangala ta mtirira ta msambi
2: ha ba ole u kota ku beta ngena ha zwi ti ku ka isa mesa ta
0: bas cha cha
2: Awesome.

0: Hello.
1: Ichi le papa baloi.
0: Ichi le bulana man.
1: Bulana papa Louis la mashish.
0: Hoya hoya Louis.
1: Anzi zokumanje kwazi nzokhinga moga shotu.
0: Mhm. Ahloko mhaka hina ile ya ku kunene loko a wasati a kutano ku awanuna aluza ne na vaumbilingangu ne sati ukare loko hai wasati aluza ku awanuna zvakoteka kuvaya teka munhu wasati atatsama naye kwala ka muti lowu anga akile nanuna loyi kutano ne sati loyi aluzileko inaka zvavhumetwa heti munhu kuva hina kutani hi tshamela ka vutomi akuve dadani loyi a luzileko simamani wa muti a ya teka a ya rhandza ni mun'wana wa nuna a rhwala a wuya na yi laha ka muti lowu a akileko ni nuna loyi a luzileko ke
1: hikakama wa nyamukhenga ka wona va kona ka loko va nga jokisi lebyi va nge tumbunuku va ya va ya nghena ka michumu yo kala yi nga va fanele loko mina ndzi file laha mutini ka mina ndzi siya mamani a ya ya ta wanuna laha kaya tata a ta kuvula ku duma wanuna laha kaya ka mina xikarhato loko ndzi fili nyama maxa moya wa mina wu ko por iso swi mhaka ku man'wana mandhawu loko u lava ku tata tshama wanuna po da tshuka a nga swi koti ku tshama kumeka ni swibatwani swilo swinyingi swi kumekaka a swi hambani ni loko u kumana ni wasati a wula leswaku i felwe hi wanuna a ku ngoni le kaya tshama u swi twa swa ku leyi u ya ku leyi u ya nghozini eku a munhu lowu wa kufa loyi wena u mi woni wena ne yena n'winyi wa yena a nga swa twa kona a nga mi woni a ka mulowu ya ku lava ku a timaha wanuna devin ni nyima mi jokisela u ya kuma swa ku o wa wunona a gi tirhi o suka hi xinajana u za feveri
0: ya
1: u bilwe hi munhu wo kalanga ku u nga mi woni lexi xi faneleko hileswaku loko ndzi feliwile mina por exemple ku mi wanuna loko ndzi swi wona ku ndza swi kota ku lava a xichachana ndzi ti akela ndzi lava mun'wanisati ndzi tshama naye hi ku lahayani i kaya ka hina mina ni sati wa mina lowu a nga fa a ku kumeka na a fila swi nga swa ku a ndzi nga mi lavi o a nga ndzi lavi hi xa vumbirhi loko ku yi ni vanana a guwa sembrigita veko hi ku mamana ga yi tala ku tirhisa swilo swa loyi a nga ve n'winyi wa muti lowuya xa ndzi kumeka guwa ni vanana xikwana ku mina ndzi suka ndzi ya ndzi ya aka a muti wa n'wanyana wa mina ndzi tshama kona ni sati wa mina a hi ku ndzi ya tshama le kaya ka wasati gayani loko nghana na felo na yena nata loko ni kwasina ndzi tala ku tirhisa swilo swa mufi loyi a nga fa swi siya na yena xiya ku ndzi va le hi ku mi gohela hi ku teka sati wa yena xi nga ta pasa
0: swikarhato swo tala
1: swi karhatile xa ntumbunuko papa va loyi wa bindza loko u nga wu koti ku wu landzisela mina mavonelo ya mina hi laya ku ku huma xichachana u tihakela u ti hakela yindlu ya wena u tshama ni sati wa wena
0: hi swona
1: a ku ya tekwa wena seyo kambe a swi koteki iku leti
0: a ndzi lava ku vutisa ku hi xihi xikarhato xi nga humelelaku loko a wanuna loyi a ya tshama le ka muti wa mufi
1: a xikarhato xi humelelaku loko wanuna loyi a ya ya tshama le ka muti wa mufi a xi sungula hi lexi a nga na gezo se ka mana tuveko kwa muti wa yena.
0: Okay.
1: Angana gesi. Iya zvimaho leswa tuma angati yange. Ekupodi amaha kutakuta chikela venyi va muti loya lava va manga mashaka ya mufi.
0: Mm.
1: Vataka kadzi phe. Akona kuchikona lituti chihula wena.
0: Yeah.
1: Mm. Achipono tuchihula. Loko yena lwa mamana akudzeza kukunyado Luigi wa atanyamuka. Haola gezo imuti wewo.
0: Mm.
1: Ja zvakoteka ku loko wena unavela mufelekazi loyi. Pamba lava ndawu muhlakana mumbeta khela ya kaka ye. Loko kuona kana lizaku matwalisana. Zvita dependere kwa lhayana kuvenyi va musatigaya loko vazviona zvinga vatsakisi vata kuvetanisa.
0: Mm.
1: Eh, mutamu tatshama mubula yasa. Wana ugoetela muti wa hino. Mubula kuza muzwana kuvana lava vaza vatalomba wena.
0: Mm. Mm. Bongile.
1: Nyima laho ta ingisela va makadzi. Hoi kele.
0: Bongile, ufukile ni magezi manene, uyevunile na kutsamba kwa ku lava ingisile kuva khilitukare.
1: Bongile.
0: Cha chao.

0: Alo?
1: Baba loyi, a wu xeni?
0: Ernest, hoya hoya.
1: Khani mamba, Ernest Muzima kuka ka pande Mujekeni, bari ja kubekwa.
0: Ah, wena la ka wena ka hla ku mhaka ya muhlo yi kumile hazo?
1: Nanzi yi kumile.
0: Mhm.
1: Na, baba loyi, mama nunga kondza u lili ni papa loyi a huma ku swi vawo, khamselile khwatsi khwatsi swi vawo. Antiswala veka wanuna anga tshami nomboda ya tshama ka wana wa ku feliwa maxi va kona va nga tshamaku va tshamamaku va tshama maxi va tsongwana maxi leti nga tiya hileswaku loko example mina ndzi saliwa hi sati a ta ku sangula a ku hundza teka sati mun'wana ndzi ta n'wi veka laha mutini ku ndzi ni direte yango ndza teka mun'wana sati para muntu wa mina u nga fi teke ndzi sangula ku ya le ukwini ndzi ya hula loko ndzi ku seliwile hi sati maxi mina khwati ndzi nga ti navele hi gigi ka khale hi giga laha ndzi navele khwati ka mina le ka khale loko and vona loko va nga hina hlaza va nga hina ntomi yin'wana ya ku ndzi nyika va to ndzi chusa kasi ku ndzi tshama ndzi ya laha mun'wana leswi va ta hula leswi papa lava makhwati manyingi lava kun'wana hi ku nivusiva hina a ku na ku swa karata sweswi a va ha pfumeli kambe ku nyika hlaza kambe antisoko tingu ya wula siniya hi ku u ti lavela ku wa wena hayi ku va swi nga feliwa wona hi wena luya wa fambula wona wa satina fika ben purike purike a swi vona swi nga twala ni mamani xa swi swoneka purike u ta teka mota u vekela kaya ni siniya ni vona va le kun'wana nika wena va nga ta ku wona khwati kei a lasi liya ya vuxaka loko kha yo hela kwini a gora a wasati loko ndzi yo fa mina xa a sati wa mina laha kaya nomfoda teka wana a ta mi veka laha mutini la ku furuma nga wulava makadzi la nomfoda nomfoda loko yena hi sembiwa hi ntombi vhele wo huma handle nawe loko o ze a famba a ya vukatini tshama mutoto a muti wa mina wu feli wu feli mina mpurike a nga ta swi kota ku lulawana luya na mutsika na ta wona muti wa seni na ta wona muti wa seni na wepusile ni swi vana swami swi ta hangalakela buko swi vanaa a nga ta swi teka a swi hlayisa siniya swi ta gisinya nyeti siniya wa wo hambiloko wa wanole twa wa tintswalo maxepa no fika ben wa wo
0: a swi saseki ku va a teka vana lava wena a famba na wo siniya
1: a nga ha teka valava vatsongwana maxi lava hombana van'wana a swi nga ta saseka hambi ku kula khwatsi ku swine swona swambe ku swi nga ta kula khwatsi wa wo
0: se loko bava loyi a ta ta tshama laha mutini wa mina hi xihoxo xi nga kona laha kasi a ngu ni fela a ngu ni fela yena mamani loyi noni
1: a yo fela fela masiku wena u na gezi lahaya bavo gezi lahaya a muti lowa wa wena a wu na nete tin'we yito u to xiwula wona lahaya ni cinca gezi lahaya ni semba wena loko u pfumela ku bohiwa godo ku khoa mbongo lowu buka matomu hi swona leswi a u nga havi u tshala
0: ri ku lahayau sangula ku va nga guwako ne muti hava la
1: lahaya a muti luwa wa tixaka leyi va ka makuhaku phela liya a va makonomi loko va ta lihayani va la ku ta mandla lihayani ka muti wa mani vabye wa makadzi wakwe wemesa utingu u ku pfuna wona a wu na
0: nenenenzela nhlazwa mbilu mexo
1: mudyani valapela hambe ngufu wa wo kambe ni valapela xa lava swa karata depose mi chumu yin'wana ya ku le chumu chichini a yi chumayeliwi tikwelikeri manera leyi wa van'wana va fela kasi loko u feliwe nona loin and leswi swi vula swaku i ntumbunuku mexo swa kala u nga ta mi kuma pastori a ku shumayela timhaka to khweleta wa ku la ka bible we a swa kala leswo
0: mongele Ernest na ku tshama swaku ta tlhela ta kumana ka xikolo na switokamu sweswo cha cha 86 93 86 399

0: Aló.
1: Oh, shit.
0: ¿Qué problema manles?
1: Ah, la
0: Arlindo. Joya, joya. Acha kumba ko yukumil he gwan gwan. Hambatswa le vana na yena.
1: Hambatswa le vana na yena ke ka ya le a mutini ka yena le aka ka yena lo manga ta tsana ko re te ba ba le la na ku mhaka yi to ka ku yenge ta kuwa a ku hanya ku hanya munhu un'wana un'wana a nga swi tivi vutomi la yena leswaku li ya kwini li gama kwini hi siku munhu a nga vangwa a tshuka a kuma nkhumbula ku a luza a tata luzela la naswo ka maxaka ya yena ta ma ta nghenisa ma ta tisa ku yini lama ta hamba a ntirho lowu hinkwawo lowuya na la
0: ni ku tshama xikuma kwala
1: a swa swinene i ku fana ni lomu madoropeni lomu kuna ku loko u lava ku cinga wansati va lava ta dlaya a tirheni u vuyakela lama u nga ta hanya kona mai ngopfungopfu na kona a swi ekotea ngopfu leswaku va a siya vana laha mamani leyi a suka a ya le a wukatini lin'wanyana vana lava va ta mi lava mamani wa vona va ta mi lava mamani wa vona swa karata mazingela yinene hiapii a ku wa wa tima ha mugomo wa wa tshama a swi humi kahle hikuva a siku leli va taku va maxaka ya vana lava va ta va ta ta tlhangana a tala ku nghena lomu mandlwini lomuya a wu ngheni lomu va nga kona va lunghisaku swa vona va lunghisa swa muti wa vona a wu ngheni wena u tshame handle
0: ya
1: se ha hi kona kaya lani
0: ya hi swona hi bongile Arlind ya
1: swa ha sindzisa
0: kanimam cha cha

0: uchenje ngangoma yafiki
1: mumsulungu ranse ko hoya hoya ka longolo ko ngoma yafiki la radio Mozambique yafiki legi kumeka na hekari ya mkela mchai lumuka chungana chana cha uhash mchai wa lumuka province ya nyambani atolo wa drupen gama chichi lukwa heku mkanda uya shige mchava nukwa hako kashpeta kufata kwa hati shpesa sa presenta sawa heku saa muata mwana heku angia na basi ruanga fanelo kula ula kwa himani mamutiva kanile shukwata hila haradi Mozambique mohizwa basi tava hula avitu hii Gestasio Fernandes mchai wa lumuka province ya nyambani Gestasio Fernandes tuwala cha drupeni ga machichi asangulu kutingatila kata uchaye kutepa simutakwe kwa sengen liya kusangula hele mpika 2003 liya kuhalazi nyamba halazo amara sinse ramadu chiputukizi sema kwenye hiyo na hingana yu mchaylue kasikuwa hibjera hila hatuwa kuhikuwa na waha kupalu shatisimu dati shatisimu leti hakuna ni hitonga wa tukongo mula kufamini kama siku malanzela kula radio Mozambique jishitasi bungiri kuwa uti English katika siku hita bula shungetani hilongolo kukutani nituwa wana wata uchai konjani lugu hichuka hoke la tisimu nilunga tupalusha la tisimu leti utinka mbili lembile gilembi nga huunze nga hidwera hoye hoye
2: kusungula nikombila rivali la kusa a pronunci ya shichwa nita shikenya ngu
1: yeah tutazwala
2: izato mas importante kina na hintendera agora pronunci apa hiya hina mas tu importante é perceber
1: izato
2: hoje vou falar de novo a música nita ula ula hi de música da teixa nita ula hi 14 dias mas também tem picadas do amor
1: engane manhã 14 dias ber engane degada de simule 14 dias

0: Hallo? Hallo, Wingsit?
1: Au schön.
0: Herr Böllermann?
1: Na Lorenzo Chavata baru bunyisa so simona kama mabuto.
0: Alisimuna wala kulesa?
1: Unangale lini lava ubadia ishimu yambu, loka ku au kubulu.
0: Ubadia ishimu yambu? Loki nga yuko mlea ubadia ishimu yambu hilai?
1: Ndaba taba zile na misa bau luka kasukile banja kaza kafamba la bandiru so utomila kuichova chova mabutu.
0: Aha. Maishlingwa yule kusungule hoa badia jmani?
1: Obadia muyambu.
0: Ah, tabe. Loko henga yuku mhita kuchalala Mr. Bau ajwa?
1: Tabo.
0: Iya kama lisumulei?
1: Nika bana ba mina hinkwavo ni vatukulu va mina hinkwavo Gijani ka Sipho na makwerhu Gabriel Mfundhisi Manjoko Nhlana na Joao Mavoko ka Matsolo na lokotori wa loyi kolano nga wena ni hinkwavo lava ni twaku Roberto Mundlovu Israel Reali Natali Lubombo Victoria Sithoye hinkwavo lava ni twaku nkarhi lowu na Alberto Langa khani mama
0: Leo Badiash, okay, tabe, that's hello ya nasikani ya Mr. Ba. Mishi nena upangala tuwe mtira na Msambika, jo?
1: Anzu kwa nga waluri.
0: Anzu kuli yao, hati avi tigako gali simuli yao Badiash mriambu.
1: Ya ku nakumbula, kukwa kumbula, bina kumbula.
0: Anza kumbula. Oh, ita izametela.
1: Tabo. Loko linga likona chai mta bau na chapa.
0: Engazale, engazale.
1: Ha?
2: Kilo! Zakumbula.
0: Iyo anale.
1: Ilo, ilo, ilo, ilo, ilo, ilo.
0: Yes, machine. Ciao, ciao. Tabe ya mkela mwana mwingiseti kasivi chat simuti mbiri kulanzela. Hello?
3: How is she, babalu?
0: Ibulana mani lesa?
3: Juli ya nangu ya sula kalifano.
0: Hoya hoya juli.
3: Mamba.
0: Alisimu?
3: Ndawa yuko, yuko walo ya.
0: Yuzo wala? Yuzo wala, yuzo wala.
3: So, liyo ikagoa liya kutiko.
0: Liya kuye?
3: Jitu mamboli ya kutiko.
0: Ah, jitu mamboli, nao jitu walo.
3: Okay. Monzani, tipo, a menina na Larugula, e longa, e tá com a menina, e sua diva, o diva, mas só, e diva só.
0: Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau, pessoal.
0: Eleka, 3:59, kunene. E bom, guilha, que é um etli, que não somos como ipangalata, que a mitrili, e a segunda ganha muito.
2: Ati magatinga njwa basholo malemonza kodwa mna na kumbu

0: Ebulana man.
1: Hayi, jala kandazeni ngile arlindo mathe.
0: Arlindo, hoya hoya.
1: Eh.
0: Alisimulala koleza?
1: Eh, amlavela alisimula aventala le Alfred Mdluli.
0: Mhm.
1: Lokwakuseukhohlwile.
0: Alfred Mdluli. Liya ka man Alfred alisimulela?
1: Alisimulele liya ka betini dzimba la ka malehisi la yena mamanisteri nkongo krimido kumayo mateo wa mina manuel kumayo mamana le maria angel mama mashawa nokoswa vito la yena hinkwavo lava va tswaliwaku ka ndhaveni va ya zandanala va runguliwa hinkwavo lava tswaliwaka ka ndhaveni lava ngo tata kandza wukati ni vavanuna ni vavasati koswi
0: basi mishinene
1: and mamu
0: chao 4:24 xitave amukela mun'wana muyingiseri ka xikati lexi. Hallo muyingiseri, ngopfu kena.
2: Awuxeni
0: bulana mani.
2: Wa yankulu munhu mutshangana ntikulo wa ndzhawu kod maxavi ya le mikulu madoroba khale ka John Biri u xungeta cencayo.
0: Hoyahoya
2: enaka. Ni kombela ku u ni tlangela risimu na ntikulo wa mina Dr. Chris Mkhonto General Mosga. U nga toloveli wa vakwana.
0: U nga toloveli wa vakwana.
2: Hi swo sweswo.
0: Hi
2: swoswo.
0: Liya ka mani simulela?
2: Liya ka ntlawa hinkwawo wa Sasa Sound, The Legend Little Gatherer, Kumitar Sheshai, Laka Amirak. Ni ntlawa hinkwawo wa Eastes, kusukela ka Cencayi, Kimbutsu, Gijani, Mabalani, ndze ka Matsanjeni. Ni ntlawa hinkwawo wa mentori hinkwawo ya lakaya, kusukela ka Maputsu, Gaza, maprovinsi hinkwawo ya laka Mpandiki. Ni ntlawa hinkwawo wa Maxava, kusukela ka Bheri Manyagani, Kikana, Vungeni, Bridge Fever. Ni ntlawa hinkwawo wa Kaya Bheri Duzu, ntlangela ngopfu swinene.
0: Chao.
2: All right.

4:37 leswi seleke ku bonga ka n'wehle n'wina muswikotileke ku ve mo fona na n'wina mu yingiseleke tinsimu leti hi langileke kutani ku mulangileke se kaya kasi a swi kota ku ve hi chaya hi tala hi ku tsaka loko hi twa ku mitirhi ya hina yi sima michukela ya tindlela letinene ka xikati lexi hi ta ve hi ba tinsimu timbirhi ndzhaku ka leswo hi ta ve hi ta salisa kasi ku ve hi hambana na n'wina loyi hi George Maluleke loko a ta kuma miliyoni

A va cinca mafambelo lava nga ni mali, va cinca mahanyelo hi ku xava tiyindlu, xa mimovha, se wena u cincaka ni mafambelo hi ku ku ni mali. A swa hi swona. Hi George Maluleke loyi ka Disco Gaku Legal 31 a nga givita mabiliyon. U ya nyambani ta za Louis Makwakwa, ndzi bongile ndzi nge vakohlu vabeleki.

0: ngeva kohlo bele kwa mina kunani lo hil wish for tshino makwakwa jaga utolwa ka pande mujekene kamena ganya lo drop and guy nyambana zalsima kunani kuve nyikalsima aba bele kwa tsali lava vathitile ku mazwonhle ka sekuve zai kula chikala la nga kona kota kutira ne ku mazwonhle lezwe zwikotako nakona hi tshamelekhi vula swaku hi hasalisa murhandzamikiseti bungeli loko mi tirhahina hi muchikela hi tindlela letinene e swi kotekile hikwalaho ka ku ve hi tiva swaku na wena se kaya ku ta mupangalati muhlengeli na ku ve milongoloko yohle yi fambele hi tindlela letinene bya lisima murhandzamikiseti ku ve u maha swinene kasi nakona u rindzela ku ve u amukela swinene ulala gin'wani a nga kona a byalaku a swi pfhaka ya tshovela a mahila hikwalaho tizima tshantshe ku viwu maha swinene ka van'wani kasi nakona loko ku nga hi yena lowu mahelaku a ta kumeka mun'wana wa ku mahela swinene ku fana leswi u swi mahelaku ka van'wani ndzi Thomas Valoyi hi ta tlhela hi ta vechikan'we ka yin'wani mitirhi ya Radio Mozambique salani
1: Uchila kuwa na kutanyo kamina, kukono mafasa na we

0: Bongile hakunene langanile wena na mina ko be ko imbelela ka Nelson Divan zwinwe na makazi a vaulauleri lava swi lava ku laulela hina ka leswi hi iranzen hi ta ku ka le xikhati hi ku rhamba ku u zwa mahungu hi xindhawu i 5:40.
1: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: Ebongile ina glory zwelesi sejara shini 30 minutos ita chiselana itiva ku lumo migengeni ku chisile kuyina ahlayo hiliye hi tivako iwo itu sej 93 86 39 9 86 93 86 39 9 fona kasi ku hidula ku gichisile kuyini lumu mu tsama kona na hita amukela ku kale chikati hoye hoye mukitsinga ngafukeni gichile vukile hina handi nguna Bungila vito
1: Uzilang
0: Uzola hikwi
1: Zaka masinga ka 22 April
0: Ezona ba Julian kutisele ku ina 22 April ka masinga
1: Ah avu kongela
0: Ah ina hikona Zat komba ku gitshe khwatsi mna ngala mhlafu nako
1: Na gitshe khwatsi ba ba yo ovuka ukhafona
0: Amugangene kuzwalanga zvozwana loko gichile mutiseleni vangana.
1: Nada, ausizala yako yakuwaneka.
0: Hezvona. Hebungile masingi ungana wehifonele kasi kuzvidzwa ku gichisile kwini kamuganga lowa masingi a 25 June hezvo. 21 de abril hezvona. 21 de abril mwana esiku legi gahombe ngovu la kama singa zwa
1: kwa ha kona kwa ha karita la ha
0: kona zakona hizo ne bungile madala ka mishile nya munkhe ngana u hifonela
1: ayiko nani
0: bungile a 21 de abril vale kuchili khwatsa kama singa le ka wena ke kuchisile kuyini na hiko waya waya mukseto ngafukene bulana mana
1: 89.9
0: Kamasing
1: Kamasing
0: Kota Pedro
1: Iye na Kota Pedro
0: Amugangeni kuchi sikuini ba Kota Pedro
1: Ah amugangeni kuchi kwati Ah lezwe wona ko lelo mkomba sungweni
0: Ukona mukurumba kurumba
1: Ikurumba kurumba hisite vakoko Itama herenzela loko lezwe ngi kuni tihala manje kola ko talizwezi ngungu la ulala yete
0: Mm.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Uso nile.
1: Mm.
0: Mm. Makono zwilavekile akucha machela kwa kwa sayo mugangeni wa nwina kuchi silikwi.
1: Ah kuchi sikwati adambo meni chivuleli kama lizo lako. Kuhisa lokuba masingi.
0: Kuhisa kungenileko.
1: Mm, yakungeni kuhi.
0: Hezole. Ebongile bako ta Pedro ungana uhi dzwelele ikamsele zwingetsa zwona mugangeni wa nwina.
1: Okay.
0: Ya cha. 6:34 minutos masingi hi nange ichili khwatsi vambiri vanga hifonela ka masingi. Gichile mbretsa mungisete uzola hikwe. Gichile. Ai Eduardo Mungane kambe wal hasi da disimendo la Eduardo Mungane. He kuchi silikwini la ka bari ya wena madam.
2: Kwa
0: hivyo kwa hivyo zabonga mwani avitu
2: makweru sheni
0: hivyo hivyo ngili mada ungana uifunele uikamusela kula mgangeni kangwena 21 da bril kutani kwa Eduardo Mungan gichili kwa hivyo haka masingi mwongili masingi iba 20 mangwana ma district hiku hi tshisela na mishule vha ikhamusela ku gichi silikwini hoya hoya mungisi tunga fukeni kana ni rado we malina babe
2: keni teli jano kunya partiri ya gibige
0: nya gibige ni matsitsi baba tele zinga hembe 11 imanya
2: Okay.
1: Ndambungurona
0: sinagira karine. Mashi muhunu kuna visa kati vintoi to grouch. I don't know what to do. Yeah, kids, I'm going to tell you that I'm going to tell you
1: that
0: Hello? Mhm, gichile hibula la man?
3: Hibula Angelo Vincent d'Abril.
0: Angelo Vincent d'Abril.
3: Angelo
0: uzala uhi kwe.
3: Angelo.
0: Angelo uzala uhi kwe.
3: Vincent d'Abril
0: kama singi. Kuchi siliku ini kwa la Vincent d'Abril nga kona Angelo. Vamos capturar uma vez a quinta mulher do banco já se vai romper o mundo vai romper vamos sangue com suel
3: um bitin
0: com suel tinha que ir lá com mais mexer ah olha que é uma prata depois essa removeu feriado duas bilhões mulher chico lini tinha que ser bombeiro.
3: Eh?
0: Ati tepese mphetile kuma.
3: Mphetile.
0: Au pasa manga.
3: Na ndenzatiza.
0: Wati eya ufana mina wana. Yesu mzibongile ungana uhi Giselle kamishile la radio Msambiki hujola kula mutini la 20 April kichile kwatse kambe muswilile mumphetile mukiyelelo kuya mahla zwa ati prato. Andaw simamisa uzwa babeleke madala he utakula ufana na mina. Ushizwe? Sebongil balik makan orang kanau. Oh, antara bulan jana lagi esmu galafinti undia brille kama singi. Lagi ko asa gisui lili ni bama kajuana. Kambi bukiel hukta suasui. Jua atepe seba mahil gicil bulan nama.
1: Gicil bawa masing.
0: Hemi nalo bulan nama lili.
1: Bulan a Jonas matove lom kama singi kama gawe.
0: Ay matove, hinga wala koko.
1: Hi wane muyi nguna kwa la chitichini
0: hi nalava kota hi chopeta kwa hivula nome hi hadamuteka
1: mungili shisa sikili
0: kuhini kwa sayo kama lovekwa mishinyo mwa
1: kwa hikunene hisi zwa haya kutulatimu
0: zwa takisa
1: wati sambera walu masingwenu machungwenu wangwani wa shiela yomitu jazula zwa kwa hai kurulila mgangini
0: kurulili zwa takisa na mina ola nila hambiloni kamina kuha yuko pepepe kwa masikula manga hunze ya tolueni wa sayo ni waleyo hey
1: yeah.
0: Masingi wa karatisa kubu hilo loyo kudelu loyo kuyivili gayani hey makunu luko
1: zima hitilu ngofu zi tawati mbilu inga hasi zwa kipa na ima haini
0: ya wafitoku hiku ini mina nzingi nziwo gumesa wama original hiku zo gumesa hili sini yako na lavanga sala zwezo kama singi wa sangu wa hidanisa
1: ngoku
0: hizo nzinga aka ina original zo gumesa mina original wa
1: basi ya imagine hina hinga sala zwezo ya ndo kusungula uteka original ya
0: muna kugiuya te original kama singi
1: ndo kugiuya te original porque zwo tshilo ndo kuzwona hekeli teka mutshabala hasi muya ta atumbunuko
0: usuni
1: eh
0: Zibungile matsovele ungana hichiselene nyamunkha mulungisi lo hisimamisa hikombela kungha ku titimela kutenga likaya le.
1: Ibungile namwe nawo kwa laho nongongola chateke woko mutira hikurula ku chikeje khatcha ku mukhumuka mayalo mitini musiya vanwana utomena jikona.
0: Zibungile mishinene.
1: Yo.
0: Yeah. Ula uli matsovele. Kama lo veko. Masingi wa haba. Masingi wa humelela lomnyembala mukhinge mukanga amuvukanga mujingisele chitichile send you 1.6 megahertz lomnyembana send you 1.6 megahertz kama singi va gure ho 10.9 ka hunwini va gure he send 2.1 kale zwa va gure kwa base hifonela gichile mungisa to nga fukene uzala hwikwe
4: zwana ndisenga masingi kadada
0: kwi kadada
4: kuswa ni kwa seno ama temu rungu
0: Ah, okay, kada dama tin mringulo hi zona. Avit
4: Ricardo.
0: Baba Ricardo. Gichi silikwini kwa saka dada se mringulo le.
4: Asa ni gichi likwazo se. Ogwanza kumukoma kwa sana anyambani.
0: Hoya hoyo, hibungili kutoa kuhaziwa ila kulavekileko kambe na mugonza kukuhikuma. Ratsakisa leso, i 89.9 MHz kama singi kaya kale loko kama original.
4: Mugonza kukuhikuma ila se.
0: Hibungili madala madala. Zikomba kuha kunene muwali kaya. Zile zikutira kuwali kaya ukanya mukete kihizuiwa na hinawa. Come Ricardo, Kadada, Atinga, Hikuma, Katukusangula, Nahino, Himuho, Zella, Hasmam Sazalezo,
4: Ottenta Punto Nove Megahertz,
0: ngahe
4: bula ho na makweri ho chupu de kotanyana a dzang
0: ah zwila vikile ko hungula hungula pho hingena kulumuka chimu matisula ra tsukati fikhela lo e fanele ko gihunguli wa dzwane lo mphirisini ka yinga makolo le ku gichile mutiselana ni lava vala mugangeni kuli wa yini leswi
4: ah lo mugangeni ka vukiwa sene machi Kavukiwa
0: makwane.
4: Chako karabe chako bechi ngasola katiko.
0: Hizona.
4: Yeah, urungula inkwa mashaka ya mina wa ganyambiri.
0: Zibungile baba nyambiri kunyamuka yase kukuringilisa. Yase kukakula kutuwa kwa amachela basi. Wanzi kalavela.
4: Akutongwa na kukwemula nyana katongwa.
0: Wanzi kalavela. Azitire. Wona kama lo uringilisa. Hizona. Hibungile nyambiri unga na uringilisa waka nyambiri vonke. Kena wajula ku gichili kwasi. Mugangene wa
4: makwamene
0: letsungene lo hilandzelelweni
4: nne kusuni la ka domozela
0: mashila hatsungene la khatikwanyana la hezona ibungile
4: abe la mtsheo
0: dzibungile baba nyambire sajara 43 minutes machichi Basa mukulandzela masingi kana wa hikuri masingi teka huri Sendi un ponsej dropen ngenyambani Sendi 2.1 ka hunwe Gichiri muraza mukutsera ngafukeni
5: Gichiri
0: bula na mano zala hikuri
5: Bula na Louise makwakwa le panda mujekeni a local dad dilanyani kama kahlule
0: Izwana baba Louise kukuine kapande amugangeni leswi gichile ku namu hikuma ku senti 2.1 megahertz
5: Ey kuchile khwatse gamba hadwona so atolo hey ni woni livula
0: Ivula nutane yino mesa nyana ivula elisini
5: Ayo mesa hina yo hinela lo mukama kahli yona 20 uma hora ati 22 hora
0: Ey hora yimwe yonke yavula kama kahlula
5: Kwa tibe, wa mamani lezo ilo mko jokotela kujala lezo.
0: Mu jokotela, mu kowongela lezo. Inga zilubati wali kama singi, mulo mka kowongela.
5: Kutake ni loko.
0: Yali sima lao.
5: Kwa tibe, na awana kuzita kukwecho kwa nanyana, zita kumazoda mbuta.
0: Uzuni, makunu hibungi.
5: Wa mamani, matapana, mibabana, itave kwati.
0: Ah, sati kisa bawa Luigi lezo. Kale avula le ingana le kama ka yakwala kama ka hlo basi nutane yi yedele zwinwe zwipanza
5: iya miganga inwani ichikelile
0: ichikelile
5: hilo muka kama ka hlinse
0: hizona hibongile ba Luis
5: kama George ifanele vale ka George vako hey vaiwonela test nyabo yine nini maralala
0: eh ya zwahom sibongile ku tisalana ka mixo nyamuka mu hinyika matsenya mahungu ya matsenya lawa malavekile ku nga hi maza lomu tindleveni ta hina po masikwana lawa mataku kula ulwa ngopfu hi xihala lexi xa elininyi ma ku ri loko yi ta na yimesamesanyana swa ringana ku leswi kotekaku ku swi hakisa ku swi bufa loko swi byaliwile swa swi kota ku byaliwa sibongile yi ta mila khwati sibongile baba Louis ungana hi tisalani ka mixo nyamuka Panda mjikeni ngenile. Wereke, gichilo uzalo hikuhikamba vitu.
6: Ernest Mozima kwa kapandi mjikeni barija kubeko kwa lago su hanenya na makokoko.
0: Ishona makwako leso ja mura kuzama kupalisana na masingi. Ayo zwi wone ndikufita kuini. Hilo mukasa zwora zwi 46 minutes. Makwako kuti sili kuini la mugange.
6: Na na de kuti khatwa de kuti khatwa lumdirikini ja pande. Zwozwi lonchongweni ya chetela kumbisa na nemumu zwizwi. Igamani magambo la nguna la samento. Eka pena ti chapu la kuti kampu ya district ya hina kubela kumuwini. Na bana
0: matsenya la
6: ya seyo
0: hizona makono habonga makwa
6: amanzi amanzi kwisonto ya chichin base kumala zvambe zvolela president wa hina chapu water mukapanga
0: ndiki
6: hi ya twalzarana kasiko hitamkela hosi ya hina lemuka kutaka
0: I hosi makati mambiri liya kaba nyumba
6: eso
0: he katekile ngove na valu nyumba
6: na katekile
0: makati imaha hosi makati mambiri
6: hi hosi makati mambiri
0: eso ri makwakwa ibongile loko mu henyikila uchi lege gamatsenya na mukomba ko ha mukona mahadakata hila kulavikileko na kungazolanga zwo zwala le kugichile
6: Hai bongile ba masengitera no khatswe ke kumjongoni fa hona ti aita hina.
0: Khurumbelani ti one ndi a hita tata ponela kwa seka pandi. Bongile. Sesara si 48 minutos je de hoti selana na hela kuti vaku gitsile kuini la mugangene. A khayo hile ya 8693863990 mukela hoya mungisetunga fukeni. Gichile he bola namane no zwalo hekwe
7: Yilo mukanzwalo kula na bavari kuba mtu wangu vile za Japan
0: Sento e 2.1 megahertz Japan avile ga Japan no nga mu Japan gi ukikomisinga he chimbutelani na utsongwa
7: kuti va michumo inyenge kuma vatava kunzo mushina
0: wa mahazotala hambe fone le loko ndzi lava fone le yo fanele ndzi nga nayo lomangena mina le unga ndzi khandela kota kusukela kwa se ka republika dinzwalo ka hunwe
7: zito mayele ya Dubai ya mahiwa kwala ya
0: lingisi hambe kwa hizo na madala gichi silikwini la mugangeni nzwalo wa hombe kanile swi la kachi panzi cha nwina
7: kwini mukanzwa loko tino kwata wananga yo biya hi vanene kobambinyi basi
0: kubiwa mbinyi itsinya gahluku wate kugamisa mbika mbinyi hi swona nza bonga hakunene loko wamba matsenya ka nzwalo na hina u hiseno hi kona gichile kwatsi E tave hisma misa, essas horas de 50 minutos, na relativa cuja a machela a mugangene ou é namoro de mugsete, oi, bula naman?
8: Bama singi, gichile.
0: Gichile, madala. Mugui?
8: Zazumba kwati, nga ula wena.
0: Ana, mina o nzualo ril kwati.
8: Zatagi.
0: Zizwa nzi kengi muka nzanzo shuri wakelo, haikutsa kisakaso.
8: Aulo raga chumu. Mena nzilo ril na kuna vula majini ili sa nuka chinjingiri.
0: Ei, muka tekiri muna waseka hongwini sa yaka chinjingiri. Nile, kama kashule kapande, ei, vula iba nele.
8: ya yiminele na iphazamanga imesanga futhi
0: yinuna imesanga
8: nada iyona vula zalisini anzongungenili izaku ubon
0: ngweni nzulola namana
8: Mauricio leka chinjingene
0: hezo na baba Mauricio nzibungile kungana u hifonel amganga uthi silikweni
8: ya nza dzumba nikwala kanya zvakukaka makufanana kahadzwala kwake kutengo akusezwa chitu kamezi nakungahelezo avula le aigohetelanga mazhini ninyana
0: hizona simamisa dzibungile loko hi seyo u zvikotile ku hi byela ku gichisile ku yine na hita ku simamisa ni ku kongela kasi hi ta kuma dzibungile gichili gichili gichili gichili gichili gichili mrazo mkisete

0: Masef Sayidi, ugwimbile amjikitelo wa wena la hum bedwini.
1: Epa, anzi se ugwimba man. Anzi kwa kuna tisuna masikona la waku titilako.
0: Tionile, tionile Sayidi, atisuna atitivisi kutikona ni kwa atina nguva. Na luma, hamilo mchira mine.
1: Lisini leye. Ah, nzaya nzaya ugwimba jalejo.
0: Maha jalejo Sayidi, ekila lo mchikaraka amjikitelo wa wena, masiku wakli, lembi gotli.
1: Ijona Masef, adzedzedzi agina nguva.
0: Vigela ka dzedzedze ku ekela nzeni ka mchikitelo ugumbilo yaku lambedwini kutani ka sango ga wena watch masiku
2: malaria for water malaria for malaria for vamos todos nos proteger.
3: A hi ti fikeleni hakunene swa leswi hi ta ve hi kuma na ku hekale a longoloko kutani ku doka dikusano walaha Madotini, Maputgaza na Inyambani.

0: Atikweni zwele zwe I 7 horas ni 10 minutos I tayaka tirisano wa tishile zwinaru mapodcast na inyambane na hitakuma aduka tukusano lo tutufa msohi na kulore wa tiro Idrasio Makondela.
1: Doka dokisano adzongeni katiko.
2: Mabulu ni varambiwa, rikalo kutani mawonela ya vengisit.
3: Gwela nkwayo, lana a radio, Msambiki.
4: Kichiri mungana mwingi seti, hoya hoya, akabulu, ga siku gimuni gimuani, kutirisana kastichi, zinharu, inyambani ka gazani kama putu. Achigelcha kumeka ka hina kasu ganya mungcha, kufana ni viki gionzileku, kula ula mishakanu ya uchanya tamiri, ravi galu mzukole, ni mama heka mapikizana la wakwalu maprovinsi ya inyambani, na mahima mapikizana ya ukumi kanu jimwe. Mama heka madropeni ya inyambani machichi nyamuhle siku ga kulanza le ga kumbitsela kutano ko kiela siku gimu tena nduna ya kusangula ya tiku ga Msambiki Benvinda Livi itakumeka dropeni ga machichi aka kampu Valdemar Fernandes kasi zwazukota akuvala akurangela kuwa kuvala mapikizana lawo makona ma provincia hikutalangana kawo na mangati hita ni kutikumbisa hivi nene kama pikizana ya kutalangana hula hula hii maprovincia lawa mangachikela kachigava cha kumbitisela aka ukavil gachikumba provincia ya Nampula ni provincia ya kama putu ichikeli aka kumbitisela kutane aka finali ya mapikizana lawa aka litiela na hakuna ndibol teti ni sofala vachikela kakumbitisela kasilo kuhichukisa hizongeni katiku provinsi ya Kamaputu hiyo nenga tikumbisa ngofu ka basketball hiku chikela haka chigava cha kumbitisela hii vava satini vava nuna kasi loku hichukisa hizongeni katiku kambika waneka provinsi ya inyambani lenga kwala la ngofu hikala kwenga kumangi mihanzu ineni hika unyingi ga mishaka ndi inga bela provinsi ya kagazanzao kaloku kukhelisilwi kawa wa basketball ya kutano ya volleyball ya vavanuna aka vavasati atikumbisile hizinene aka nhlakani walowu wa volleyball achikela ka chigava cha kumbitisela kutano swidala makunu hi leswi hi nga nazo aka zwinyingi zwi nga maheka na kumahekile ku tinyingi kambe aka mamodalidad lama tivekaku hi modalidad individuais makunu hi ni varambiwa laha varambiwa va provincia ya kagaza ni provincia ya inyambani na kahakiela ku murambi wa provincia ya kamaputu loyi achikela ku kachikhatileti uhengeleti ga longoloku lo gimanjeni ka Luis Batista aka usasasel gamchini kasi aka kuhengeleta mina Idrasio Makondela Stichin Charadu Musambike Msoro Provincial Yaka Gazaka Chaichai Kuna Alfred Muyanga Kasishu Wakina Vilankulu Hie na Kometela Kulezu Hichinimu Cha Provincia Ya Kamaputu Makunu Hita Losa Varambiwa Na Hifela Ku Hiva Losa Zimeni Yaku Hita Sangula Nibulu Aka Sikulegi Ganya Muncha Kote Hulileku amapikizana lawa amasimbela tsena lebyaku hi la ku tiva kota gi nga siku ga kumbitisela ka letiyela naku ni zwibelabela hi la ku tiva ku byini hakunene byi nga maheka hi mavonela ya vona kwalomu provincia ya inyambani ka madoropa mambirhi ho rindzela tsena na hi nga se sangula ni bulu a ku losa varambiwa kasi zwa zwikota ku hita sangula ni bulu ka siku legi ga nyamuka makunu hi tsaka hi loko hi tiva leswaku muyingiseti u kona kasi zwa zwikota ku tiva ku zwini maprovincia lawa ya manharhu ya dzongeni ka tiku ku nga tshimatshima ya hina mamaheleko ku fambeni ka mihlakani leyi ya ku tanyeta miri makunu a studio hi ni varambiwa va maprovincia manharhu hi na Lourdes Mashava wa province ya Gaza murangeli wa mitiro ya lavaswa mitiro hambukambi ni mihlakano ya utleneta mira ka province ya Gaza kasi hine hina dinish arlindu yena anga murangeli wa ravi ga mihlakano ya ya ka mitiro ya kutsalangana na kupatsa ku mihlakano ya utleneta mira aka mitiro ya tagonzo hichinyimu cha province ya kamaputsu kasi hine khari ya mitiro ya tagonzo lo ma province ya nyambani Jacinto Josai Hamilosa na isangula ku hi murangeli waletia lana ku ni maravi ya kutsalangana kupatsa ni mihlakano ya utleneta mira ka province ya kamaputsu Dinish Arlind Gichilo hoya hoya
5: aushe kanumambo
4: Lourdes Machava hoya hoya akabulu gatirisana wa switichi zvinharu maputu gaza ni nyambani
6: inkomo hikensa ku rhambiwa tlhela hi pfuxelani va yingiseti hinkwavo lava hi twaka hi nkarhi lowu va ka gaza va ka va nyambani va ka maputsu ni hinkwavo lava hi twaka hi lunga nyimekeke ya kona khani mambo ra tivisambisa
4: hi ta losa valungiseli ni vaamukeli va mihlakano leyi ya 16 edição ya majogos desportivos escolares Jacinto Josai e Lucile
7: avuxeni hi losa a ku rhanga a vahanyi va lomu xifundzha xa nyambani hi losa va ka gaza hi losa va ka maputsu na yi vula ku hoyahoya ka ntlangu lowu hi nga ka wona masiku lawa kusuka vhiki gonti
4: hi byona Dinish Arlindo na hi nga si nghena aka letiya lana ku ni mihlakano leswi nga bilisiwa byona hi la ku tiva xungetano hi ku kumeka ka n'wina lomu maprovhinsi ya nyambani ko kiyela siku gemu kasi musuka ku tlhela ka maputsu muti zwil mu amukelekisile ku yina u lunghisele ka mihlakano leyi yi fambisisi ku yini
5: bo inhlasi ben lomulomu wa nyambani a vatsongwana va hina ni vateke loko va ti pfuxa
4: bongele kasi Lourdes Machava ndzimaha xivutiso xa ku fana
6: Hei, ranza kukensa ngufu shunene kuhitza mashweni, hivula lesho ku hina waka gaza, hikona aleni nyambani, hititua ahilika ahle, hiya mkili kile, na unauntiru wafamba kwa atzi. Hila, suringana kakua wafamba kwa.
4: Jacinto Josai, aulungi selegi, muna hungu na munga mkela, unga hibdala hishasha metu, gifambisi kuyini, hizu hizu nga hizu karatu, muzu kutisili kuyini, kala kachikati.
7: Akulungisela ka hina a tlangani lowu wa kumbe ka mitlangu leyi hi lungiselile zwin'we na hi tirha ni ministerio de educação e cultura ku nga vurhangelikulu ka lomu Mozambique hi tlhelo ka dyondzo ni mihlakano kunene swinyingi leswi mahileke ku kotisa ku ve vinyi va muti hi viyimele ku amukela a vamakwini ku tshukala atiku gondle ilungiselile hizamili akwe ma amitiri yonke kasi ku fela ku hiyamukela amatlhelo wonke matileko ama province wonke matileko kasi mata kuma ku tshamiseka loko na vaula leswaku amitiri ya fama kunene leswaku mihandzi ya mitiri leyi tiriweke kale kusuka loko hi tivile leswaku amitlangu leyi yi ta lomu a province ka nyambani então hizamile ku lunghisela swin'we ni ministerio kasi ku va ta kuma aka ku etlela va ta kuma a swakuga va ta kuma mandhawu ya ku va ma kona mitlangu leyi va tisileku hi maprovhinsi ku ta lomu nyambani
4: ku ni mitlawa ka xikhati yin'wana yi nga ta na yi tikhala hi ku yi bela na yi nga ganga hi laha ku lavekileku na yi xanisekile ngopfu kasi kuga mitlawa yin'wani kumbitiseleni ka mihlakano a yi tikhalisa leswi byi mahikile masiku wonhle ni ku masiku nyana basi
7: ko tise ku tiva a ku lunghisela nhlangano wo karhi ku lunghisela khuwu wo karhi hambiloko ku vala mutini wa wena bya karata hi kuma loko hi masiku ya ku sungula byi karhatile purki ku tisa ku vona a ntlangu lowu umaheka lomaxixi umaheka lomudorobeni ka nyambani a vanhu tinyeke va ta avan'wanyani tenge va yamaxixi avan'wanyani tenge va ta sena entao akameni wa ku sungula siku ka ku sungula hi laha swi nga karata hi kona hikuva a yin'wani michumu a yi nga hlanganisiwa kumbe devi ya siri maxi hi loko na verdade swi mahikili leswo a provhinsi ya Nyambani a ministerio ni madelegasanwi yalawo ma nga ta ho tlheni hi wumbanile kasi ku ve hi va ntirho lowu kasi ku ve hi ta kuma ku hundza ka nchumu lexa hikuva kunene swa karata vanhu a va ta hi kule a va tshikela va karele a va lava ku ga diposi hi siku ka ku sungula tinki va nghena lomu ka makampu kasi va sungula ku va maha mitlangu entao tinki hi hlanganyisa yonke mitlamu kasi ku ve hi ta kota ku ve hi hundza ka nchumu lexo leswi mihi masiku lawo a kusuka siku ka ku sungula loko swi mahikele leswo a mihlangano yi vi yinyingi kumbe hi ta kuma marihuneo mainkontro kasi ku fela ku hi wona ku na hi kwihi kunene ku falteraka ku ve hi lunghisa kasi ku fela ku ta hundza ka byona hi masiku lawo hi nga ka wona xa a bya ha mahiki leswo ama delegações já mais com mais vacuga já uma famba no campo com uma bela e não mandar o eco que ela também já uma coisa que eu sou que mais cura que ela é muito
8: perdona é a província Yaka Gaza cuve província lei inga wina zihiwa hekutala ka 15º festival hula hula hi província Yaka Maputo a kalembelegi hi xikombiso ni ku pimanyisa ka basketball a provhinsi ya ka Gaza loko yi nghinile yi no betetelwa ntsena ku nikile kambe a timhaka ta ku tlhelisiwa a ntlawa lowu wa volleyball a timhaka leti ta ku tlhelisiwa ka ntlawa wa volleyball hi swikarhato swi nga kumeka swi nga ta kumeka byi nghinile ka mapimisi ya yin'wani mitlawa ya vanana lava nga sala lomu a provhinsi ya Nyambani
6: a swi karhati loko swi humelela loko wo tolo va lava ku tshama na wu vulavula hi swona xo gama se swi ku cinca wu tshamela wa swi karhati ntsena kasi hi dyondzisiwe ku tanihi masungukati loko swi karhati swi humelela hi yo fela ku va hi swi veka tlhelweni hi teka leswi nga swinene hi famba na swona hi ntirho lowu tanihi vahanyi tiko va ka Gaza hi tolovelaka ku va hi famba na wona eka swirhalanganya swo tala leswi hi divanaka na swona rhandza ku vula leswaku a ku ve ku humelele leswi karhati swa ku tlhelisiwa a majaha ya hina hi ntawa lowu wa volleyball va tlhela va ya kaya a hi swona leswi hi ku entelela swi nga va ka swi hetile matimba hi zamile nambe loko hi swi tiva leswaku swa nghenela a ku endla hinkwaswo leswaku a vatsongwani va hina va kuma ku tiya hi va fanisa ni masonchwa loko va li karhi va le kulweni loko ku wa lin'we lava salaka vo teka xibamu va ya phambili hi leswi hi nga va dyondzisa xona vanana va hina va fambile lava nga swi kota ha kona hi rhandza ku tsaka ngopfu swinene hikusa lava xisati va tikombekisile a wu nhena kazi la vona hikusa ku ta fika nyamuntlha ku cima va sungula ku bela va nga nga feyila ntlawa a xikhati nambe xili xin'we ntsena leswi swi tikomba leswaku ni lava vavanuna loko a vo va va li koho a ku ta ve ku fambile hambe a vo va siya va lihlani na mun'we ntsena ntirho wo ta va wu fambile kambe hi rhandza ku khensa ngopfu swinene hi ku leswi swi onhekeke loko hi ta muka kaya hi hayisa mahlweni hi ku hi ta ya swi xopaxopa hikusa a swilo leswi swi ku humelelaka na se u liseyo swa karhata ku va u swi tiva ni ku swi lunghisa swi va swi famba hi ndlela leyi nga yinene maje vatsongwani va hina va tirhile laha swi ringanaka va va tirhe koho loko a ku nga humelelanga swirhalanganya leswi na ni ku tshemba ngopfu swinene leswaku a hi ta va hi tlhela hi ya kaya na hi hlekelela hi ku tlula mpimo kambe hinkwaswo hi swi veka laha ka ku hi dyondzile nyan'waka hi ta dyondza swi ya mahlweni swi nga kala swi nga ha tlheli swi ha endleka hi makhambi lama taka hikusa se hi ta swi tiva leswaku hi fanele ku endlisa ku yini ku va swirhalanganya swo fana leswi nga ta humelela hina hale Nyimbani swi nga ha tlheli swa humelela emasikwini man'wanyana
8: a minchumu ya ku fana ni leyi n'wina kota u rhangeli ka man'wani a byi lomu ka control ya n'wina byi sukela hasi kota swi tivaka ku amaxogusi xikolari ximihlakano ya ku fana ni leyi yi sukela swikoleni yi sukela ka mandhawu yo tsalangana byi ni leswi mi nga byi gondza kasi ku bya swi kota ku byi nga kumeki mu byi wonelela khwatsa aka maedison ximata
6: ku karhi ku tirhiwa futhi hina a hi sangulile khale ku tirha o va leswaku a munhu i munhu maxa hi sangulele khale ku tirha loko va ta ve va hi hlamuselile hi leswi va ngake va swi kumele ku hi ku rhanga le ka maposi na ku nga setiwa haleni hi zamile ku lunghisa hi tshamile ni tintlhari hi swi lavetela kambe tanihi laha u nga vula hi kona hina haleno hi tiva a ku langutela swa leswi mayelana ni leswi tlhariseriweke ka swona, kasi ya ta ku langelela mabeyi, ta ku langulela masedu la ku za u li vona swaku leli hi lona, lela hi lona, hina lona u tlharilela. Kasi ke ku ra ku yisiwa mahlweni ntirho wa ku langutisela seno, hi tirhisana na wona mandzawulo wolawo ma fambelaka ni ku hlamula toleto. Se hi na swona, hi na tona tinhlamulo haleni ta ku va hi twisisa leswaku kasi kahlekahle ku fambile yini. Loko hi ta muka kaya swi ta swi ya landzeka seno, timhaka ti thethiwi ku fambeni, mhaka yo lulamisiwa yi voniwa leswaku yi phazamise kwini, yi nyima kwini, yi tekiwa hi ta kota ku tshama kaya na yi hlanganile madoda ni madodakazi yi vona leswaku swi fambisi swoleswo hi mhaka muni, a ku laveka ku va ku kumeka yini. Kasi hi tiveka hansi eka vatsongwana lava kumbexana vona va ta va va nghenelelile na vona va hi swi tiva, a ku na loyi hi nga kotaka ku nyika nandzu enkarhini wa sweswi. Tanihileswi loko swi laviwa swilaveko leswi swi laviwaka vatswele, swi laviwaka vatsongwani, kambe lava hi tiselaka swona hina tanihi urhangeli hi lava va nga vona va tirhisanaka na vona hi vule hi tinhlari leti ti va tlharihisaka ku va va ta kota ku fikela eka xigava xa ku va va za va kota ku ya nghena mitshwantshweni ni vatsongwani van'wana. Xileswo a swi se koteka sweswi ku va hi nga tiva leswaku ka swirhalanganya sweswi swi endlekeke swi sunguliwe hi mani, swi endlise ku yini, hi mani loyi ka tindzawulo teto a nga va pfuneta hikusa vona voxe a va nga ta swi kota ku va va nga swi kota ku va va wonetela swilo leswi swi ta veki na swi endlekile hi nawu wa kahle ku va va nghenelelisa swin'wanyana swo ka swi nga laveki. Xileswo hi le ku tirheni ka swoleswo, hi na tona tinhlamulo, kambe tinhlamulo leti ti hi nga ta vaka hi ti kota ku ti landza khwasi na n'wina hi ta n'wi tivisa leswaku laha ku fambisi leswi swi nga mahisa leswi hi mhaka leswi, a nhlelela ya swona i ta va leyi.
8: Bongile hi ta nghena ka Dinija Rilindo. A provincia ya ka Maputsu yi tile yi hlomile matlhari ku ni loko hi cukisa ka maprovhinsi ya manharhu ya dzongeni ka tiko, Nyambane, ka Gaza ni ka Maputsu, i ntlawa lowu nga tikombisa hi swinene provhinsi ya ka Maputsu. Ku ni finali ya basketball ka vavanuna ni vavasati, finali ya football, ngopfungopfu ka mamodalidad ya lama tivekaka ngopfu. Wo va tirhi munhu mi nga humaka ku za mu chikela se
5: bo fane swi hi hlaya masiku ni saku a hi hlayile futhi swa ku bo hi ni ve ni xitrategia xa hina nga va xa ku realizara festival provincial ani pasado. Hi laha hi nga langa vaatleta, hi langa materinadori ani pasado, va sungula ntirho lembe leyi nga hela. A lembe leli futhi va tlhela hi hamba majogo xiditreni gama hi tlhela hi ya kuma xitaji. Entawu swi vona swa ku wa xitrategia lexi hi nga xi hamba xi pfunile antela, xi ha pfuna antela hi nga kona.
8: Nyamuntlha yi siku ga kumbetisela ka mihlakano leyi hi wulile ka vavasati muka final ka football ni basketball, ka vavanuna muka final ka basketball. Loko mu kumeni kota delega santolo mu tiva leswaku muka final maqhinga muni mu nga maumba kasi bya swi kota a ku mu kota ku tlakula swikotela ka mamodalidad
5: bo a ku sungule ku hlaya swaku a festival leli hi ku tala ka lona li equilibrado hambi hi humelelanyana lani majikulumu na hina hi wa hi nga wa kona atletism ya hi wili a voli hi wili ntawu a ti swoswo a hi se va hi se ganya. I festival wu hi languta hi vona swaku i festival leyi nga ni equilibri ngopfu swinene ku lumu hi waku ku lumu va mina va khwelaku ku lumu hi waku entawu yi munti equilibrad festival leyi resultat ta komba equilibri loko hi languta entawu a lava ya kuma finali nyamuntlha hi va encourage-arile swaku a va yi va phambeni a va continuare leswi va nga dyondzisiwa swona hi vaprofesori wa vona hi vatekni wa vona va continuare va yingiseta va humula tolo va rekomenda leswaku va humuli pura nyamuntlha va ta taka ra finali na va ni matimba ngopfu.
8: Hi zona i Radio Mosambiki dzongeni ka tiko ndzimeni ya bulu. Hi wa nga si nghena ka bulu ni valunghiseli, valunghisela hi valunghiseli ntsena na vona va kumeka ka maphikizana lawa. Bulu ni bulu mu nga hi naku ni va matsalani va mahungu na ku nga si ngheniwa ka festival leyi, a ku hi ku beja ku mu lava ku chukwatisa mihandzu leyi mu nga yi kuma aka maedisons ma nga hundza ya manika ni na mpfula. Ku kiya leyini ngopfungopfu ka mamodalidad lawa ya ku tivekana ngopfu, hi kwihi laha mu nga tikombisa kwatsa, hi kwihi laha mu nga ka ku tikombisa kwatsa?
7: A hi tikombisa kwatsa laha ka football, maji handball maji sweswi ndzi nga vula leswaku hi tikumbisile ha tikumbisa ka yin'wanyana mitlawa hi ta vulavula hi ka atletism gymnastica ni volleyball nyamuntlha leswi hi ka finale ya volleyball ni va hi ka ntlawa wa vavasati
8: ni
7: provhinsi ya kagasi hi yale u yi vonaka
8: provhinsi leyi kalaka yi nga byi ti ku biwa ku yini cima
7: hi la ku komba nyamuntlha ntlangu ku heyi a hi tsena ku amukela vapfhumba loko ku amukela vapfhumba u lava ku tlhela u va komba nayo u va komba a xitshamo u tshama hi laha entawu nyamuntlha na hina we ndlela a ku tikombisa na hi vula leswaku votlhe vanhu lava hiziwaka ka le xikhati a va tshinelela kusuhani kasi va ta byi vona va nga zi ku hambelwa hikuva nyamuntlha ku ta tlangiwa Nyambani na Gaza.
8: Loko ku cukiwa a provhinsi ya Nyambani ndza phindaphinda kwala ka ku mahungu ni mahungu ndzi nga mabya ni laha ndzi nga makola a ku hi ku beja a ku mulava ku va va vhinsidori loko ku cukiwa mutikombisile ka atletism ni volleyball a byi tiva leswaku vanhu vo tala loko va wulawula va wulawula hi basketball va wulawula hi football ni ku kambe loko kumahiwa conjugation ku patsiwa byonhle leswi a volleyball a yi wuli chumu ka ku muve n'wina muto wina mamedali yo tala cini ti nga kiyela
7: kotisa ku swi tiva a mitlawa yinyingi kunene a ku pima ka hina ni loko hi sungulile ni mixuvu yontlhe a hi ya ku hi wina a ku wina ka hina ka hombe a ri leswaku hi huma ka leswi hi nga gamisa byona hi 2024 anampula decima posisano hi mahili yontlhe a mitirho leyi nga fanele ku ve yi ta hi kumbekisa ndzeni ka mitlangu leyi ma xi kotisa ku swi tiva a hi beli hoche hi bela ni vanyingi lava va tiwulaka vonawu munhu ni munhu hi tilungisela hi laha ku endlaka hi kona entawu hina wu hi tilungiselile na hi nyima hi tsarameku laha leswi hi ma hileko byi ta hi kota ku hi chiketa lomu hi nga pimisa kona a tika leswi hi ku cuka hi mihandzu leyi hi nga ka yona a hi tlheli hi mali leswi hi nga mahisile byona or leswi hi nga gamisa byona hi 2024 ku tisaka leswi hi wulaka hi ku hahayi nyamuntlha hayini makompisa hayini mitlangu yamuntlha ya atletism hayini mitlangu yamuntlha ya gymnastica hayini mitlangu yamuntlha ya volleyball swontlhe leswo hi nyimile hi gondza na vhiriadi hi vona leswaku tinki hisimama hi tihita loko hi wula leswaku nyamuntlha ku ta tlangiwa ka mitlangu leyi nga sala kasi fanele ku ve kadafashi maji hi ta khwela hi hundza leswi hi nga nyimisile byona hikuva hi ku wula ka hina ka football ka handball ni van'wanyana mamodalidadi a hi nyimanjhe khwatsi hi nga ta swi kota a ku ve hi chikela ka xigava xa ku sungula xa vumbirhi na adalawa hi nge wuli maxi laha hi nga ta tshama hi kona hi nyimela ku ve hi chukwatisa ka davish maji kasi ku ve hi huma leswi hi nga hi tlhela limandhawini ya hina lawa hi ma toloveleka
8: hi byona hi fambisa bulu kusukela kwalomu doropeni ga Nyambani xitichini xa radio Mosambiki u wula leswaku Jacinto Josai u wula leswaku a xiperansa xa n'wina ku rindzela ka n'wina ku mi ta chukwatisa nyana hi laha ka modalidades individuais a ma modalidades collective mi no sala ni basketball ni volleyball
7: maxihambi ka leswo a mitlangu leyi nga maheka na vhiriadi ni lava va hi vonileko ni lava hi tivileko hi ti hitile ku va leswaku ku tisa leswi nga wula a hi beli hoche ya maprovhinsiya matili na wona na mahlumeli matlhari byi nyingi leswi nga maheka maji hi ku kala hi nga swi kotangi hambi ka leswo a byi wuli leswaku hi ta tlhela kambe hi ve leyi hi nga hi kona hi 2024 hi chukwatisile ka le xikhati ha nyimela a mihandzu kambe leyi ya mitlangu leyi ha yi nyimelaku nyamuntlha
8: bongele Lourdes Mashaba loko ku lawuliwa hi mihlakano yo karhi na chikela magumu ku fana ni leyi a ka ha wulawuliwi ngopfu hi mihlakano leyi ku fana ni lebyo nyamuntlha amandzeko a ndhuna ya ku sangula Benvinda Levi a ta tivisa lomu yi tubiliwa kona mihlakano yi taka se hi tlhelo ka n'wina mu pimisa yini kusukela ka lebyi kasi lebyi kota ku mu ta chukwatisa mihandzu leyi nga kumeka hikwalaho yi nga sasekanga ngopfu ka mamodalidadi hi ku tsalangana ka wona
6: ntirho lowu hi salaka na wona ku tlhetlhela hi ya sungulisa ku tirha hi rhandza ngopfu ku tsaka hikusa ka modalidadi ya atletismo leyi hi nga kumeka hi nga ri na nchumu ku fana ni basketball la lembe leyi la 2024 hi nga ri na kona hikwalaka hi nga kumangiki nchumu atletismo yi khupukile ngopfu swinene hikusa hi ze hi kotani ku kuma swihiwa swo karhi ivi ntirho wolowo kasi ya ka basketball swa ha fanela ku va hi tlhela hi ya hi ya tirha ngopfu swinene lana hi nga ta na hi hlumile ku ku tshemba hi laha ka vhuka ka handball kasi ku hi phazamisile loko hi swi kota nyamuntlha ku wina hi nga tshika hi kumaka tirhiseri lugari kambe ke hi rhandza ku vula leswaku hi ta tlhela hi tlhela hi ya hi ya sungulisa ku va hi tirha leswaku hi ta tlhela hi va hi ya aphambeni hi ku va hi kuma xitshamo ku vula kana kulori a loko mi le karhi mi bela ku lunga mu nyimela tinhlamulo timbirhi u nyimela ku wina kumbexana u nyimela ku winiwa se a swa sima hikuva hi nga swi kota ku va hi li kona hi tlhela hi fika kwala hi nga ta fikelaka koho hikwalako hi nga se vana ni ku tshamiseka swaku hi ta ve hi le ka ndhawu yini hikusa a ka mitlangu leyi ya yexeyexe hi vulavula hi ta ncuva hi ta xadrixa hi kumeka hi titwana hi le khwatsi ngopfu swinene kuse no tlhela ku hi nga tshika hi kumanyana a xihiwa xo karhi kasi swoleswo hi leswi swi nga ta hi nyika matimba leya ku hi tlhelela hikusa hina ka football masculine for example a hi 2024 a hi swi kotile ku va hi li ka ndhawu ya vumbirhi na hi siyiwile ndzhaku hi 30 maxa hi fambele na yena ku ya fika magamu kasi vamodalidadi lawa ya nhlangano hinkwawo a hi swi kotile na kona ku famba za hi ya fika magamu hi tlhela hi swi kota ku va hi wina kasi lexi nga hi salela ku va hi tlhela hi ya tlhela hi sungulisa a ku boya mabandi hi na tinguvu hi tirha leswaku loko hi ta tlhela hi phindela ka ntshwabya leyi taka hi kota ku famba na yena na matimba na mapfuxetelekile kambe
8: Dinesh a ku tshika ka mamodalidad laya mambirhi ku nga wona ya fama ngopfu ya ku tivekana ngopfu hi wulawula hi basketball ni football hi kwihi laha mu nga tikombisa khwatsi ni laha mu nga ka ku tikombisa khwatsi aka mihlakano leyi ya lembe leyi
5: loko hi tshika a mamodalidad lawa ya nga football basket na ko hi ben positionado ka xadrexi swi komba swa ku ka xadrexi ta tshuka hi wina majogo ma tetiseka nyamuntlha majeka ma posisano ya bon ka xadrexi a hi vanga bon ka majogo ka majogo traditional a ncuva ni muravarava hi a hi vanga bon na ko funtsa hi vanga kahle ka atletismo a vanga kahle
8: makunu ku nga rindzeliwa yini hi ku mu ta chukwatisa ka ta majuvani mu nga ka ku kumeka khwatsi a maxogo ma ta
5: bo loko hi ta tlhela eso ya continuara hi incentivara ku va mafazi distri mafazi ditour mafazi xikola a mafazi distritali ma continuara ma vala ku nipo matalento manyingi ma ku mali ku hala hansi aswikolweni entan u ta sentive ta continuara incentive ra va teacher ku va va continuara va mba majogo ya wona ya maturma entre xikola xifazi distritali pura va kota ku kuma matalento lawani to kama ma ku kuma a fazi provinciali loko ku nga hambiwa mafazi amafazi xikola distritali swi ta karhata pura hi kuma matalento ku matalento a provinci ya timaputo manyingi leswi laveka kuma kapitara matalento lawa matalento manyingi ma hangalake ngopfu ma-district hinkwawo entawu i preciso mesmo ku continua ku hambiwa mafazi distrital mafazi entre xikola fazi distritali amajogo esportivo xikolari hi nga nyimelisiwa ku swi kumela haleni wangi tinga suka henhla tinyake ma sungula ku hala hansi kambe hi ta tlhela hi zama ku engesela maperiodo di stage pura va continuara va wupfisiwa a vatsongwana lawa leswaku talvege ve ni 25 dias mas ou menos di stage talvege loko a hi ve ni muntu mali loko a hi engeselile xitage talvege ka mamodalidadi laman'wani na va na ku hi tlhetukile ngopfu
8: n'wina kota Lourdes Mashaba kota tlhelo ga mfumo gi tirhisanaku ngopfu ni ma associations ni mikawa yo kare ma klubi a kawa lo wa volleyball ka final va vanhanyana vanga ni madzasezano o vakala ku vanga chikeni zwino mumaha ku tirisana ni mikawa le ka swa zwikota ku vanga hlauti malembe mataku lebya ku a kama le nga ni dzasezano zwa bela vol ka swa zwikota ku vasimama wa bela vol
6: vata va vasimama va mahlweni ku fana ni leswi nambe lava va nga vi va wina hi 2024 va lomu va nga kona na va li karhi na vona vo na vasimama va ya a mahlweni na va bela ya tsaka ngopfu hi ku sale ka provhinsi ya la hina le ka Gaza na tinhena ni tintlhari leti tirhangelaka ntirho wa volleyball nambe hi ndzeni ka tiko ndzeni ka xifundzankulu Mozambique ansi nkumu handleni ka matiko va fambaka va landzisela ntirho lowu se hi lexi endlaka hina ni ku tshemba leswaku va ta tima va ya mahlweni a ku nga ta va ni ku godola hinkwawo mamodalidad nambe lawa hi kalaka hi nga tipfuxi kahle hina va ka Gaza hi tipfuxi kahle ka mitshamo ya basketball ngopfungopfu ya swi tiva ku a hi tipfuxi khwatsi ni kutsongo kambe ke na vona vavatsongwana lava va ta va mahlweni va kuma ku tlharihisiwa va tlhela va tlharihisa ni lavan'wanyana leswaku hi ta za a siku rin'wanyana hi vula leswaku ya biwi ti nga tiki eka mitlangu leya khale yehuma mitlangu yi nga ndlula kati ki swoswi se ha swi kota ku va hi tipfuxa ku fana ni mamodalidad man'wanyana lawa hi nga gama hi pfuka hina ni ku nyika matimba hinkwavo lava va salekile kaya maklubi maassociação leswaku ku yiwa mahlweni hi ku va ku landziwa na hina tanihi ndzawulo ya dyondzo hansi nkumu ndzawulo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ta ya mahlweni hi hlova matlhari ni matimba leswaku hi va hi swi kota ku tlharihisa vana va hina hi ta navela ku tlhela hi vuya khwatsi eka xigava lexi taka xa maxoku xikolani
8: aka volleyball yin'wani mihlakano patsi kambe ni football hambileswa mu nga ka ku kota ku ya a ku ya kule a ku chikela magama a mitlawa leyi ya chukwata loko yi bela
6: ya tlanga khwatsi mitlawa leyi loko yi bela
8: a basketball a ku na ku tlharira ko ka ku nga na mapavilion ko ka ku nga tirhi ngopfu ka modalidad leyi ni ku kiyela
6: swinyingi a swirilanga ya swi hlanganaka na swona na mimhaka ya ku pfumala a mapavilao ya konta na yonawu kambe hi kutsongonyana hikuza loko ri la ku kontela devi yo va na mindhawu yinharhu kumbe mune leyi vatsongwani va kotaka ku tlanga eka yona eka madistrict manharhu kumbe mune leyi vatsongwani va tlangaka a modalidad leyi kambe hi la ku veka leswaku se hambi hi zona nord se hi na kona ndhawu leyi yi nga kona a ndhawu ya ku va hi tlangela kona ya ku khwanguriwaka swoswinyana a district la xigubu hi tshemba leswaku a ntlawa lowu wa volleyball handball basketball se wu ta va kona nambe hi ni zona nord laha hi nga ka hi nga na ku langutela kona a hi langutela ntsena doropeni ka ncancayi ximbutsu nakona wu ximbutsu ku kumeka ka hali karhi ku lulamisiwa ku pfuxetiwa xilawu xa ku bela ka xona kasi ha ka xoko ku konakona kun'wanyana maxina ku nga ti hi matshamela lawa ma hetisekeke ku fana ni leswi hina ma swi tiva le ka Gaza hi yo titiyelela va ka hina kambe ma swi tiva leswaku a lembe leli hi hlakaziwile ngopfu hi xinkankaxinka xikulu ngopfu xa tindhambi leti nga za ti ku kambirhi na ti li karhi ti hi tsindziveta kambe ke hikuva hi nga vanhu va matimba hikuva hi nga vanhu va ku rhandza ku tiyisela ngopfu swinene na hi le va tiyiseli laha hi nga le ku swi rhandza hi va va tiyiseli hi swi kotile ku va ku endleka tindlela hinkwato leti ya ku hi za hi swi kota ku patsa vatsongwani hi swi kota ku va tlharisa ku ya fika lava nga tlhariheka ku ya fika kona ku ze va ta va ta patsana haleni va kuma laha va nga swi kuma hi nge swi koti ku va sola ngopfu swinene hikusa a nkarhi kahlekahle wa ku va ni tindhawu ta matshamela manene ya ku va vatsongwani va ta kota ku va va tlhariseka hi leswi swi nga va kona hi nkarhi wutsongo tanihi laha mu swi voneke hi kona hina ti-abril ha ya le xikarhi hi le ndzeni ka madaka kasi hi rhandza ku khensa hikusa hi swi kotile ku va hi landza ku va a yi te ku ta fika haleni hi nga fiki hi ku ha hi na va ka Gaza hi nge swi koti hi mhaka ku hi te karhikarhi ka hi swi rhandzi ku khala hambiloko hi swi tiva swa ku swi karhati hi na swona hi rhandza ku yisa phambini matimba lawa hi dyondzisiweke hi lava va hi sekiki matolo lava va hi velekikiki va hi veka leswaku ku langa ku va hi tiva ku tiyisela hi tlhela hi tiva ku va hi tiveka exiyin'wini ni ta hina ni ku tshemba leswaku makhambi lama taka swilo hinkwaswo swi hi vulavulaka hi swona hi ta tshamela ku va se hi swi landza leswaku a swi zi swi koteka a ku zi ku humelela matimba leswaku hi kota ku tlhela hi wina nakonawa hikusa ya swi kota ku va hi wina laha ka basketball hi ko hi kalaku hi nga nga kuma nchumu hi nga nga kuma nchumu hina ni ku hemba
8: Jacinto Josai a provhinsi ya Nyambani yi silekile ngopfu loko ku cukiwa ka mamodalidad yo tala mu nga hi tlhamusela xungetano hi ku langa va chukumisa ava chikumisi van'wana lava nga vi tinhenha hi ti aka fase provincial va sele ndzhaku malangela munhu mungana ku tikiwile van'wana lava kalaka va nga hi tinhenha van'wana va yi va betetelo
7: kunene a tirhi lowu i tirhiwa hotlini loko a tirhi lowu u sungulile kunene hi matirhelo ya hina hi vonile leswaku hi na hoxi kotisa aseturi kotisa xivandla xa tagondzo lomu Nyambani a hi nge swi koti kuma a tirhi lowu hoxi tiyake hi patsana ni vamahe va mitlangu leyi lomu Nyambani ku nga mahasi swesonja hi ku patsana ka hina vo tlhela va nga va nga vayimeli va mitlangu leyi lomu Nyambani hi mukumbana hi gondza leswaku hi nga mahisa ku yini kasi ku fela ku ve hi ya mahlweni na hi tiva leswaku a mitirho leyi a ya hina hotlheni ku hlawuliwile a vanhu lava va nga fanele ku ve va nyimela a ntirho lowu hi ka tlhelo ga tekinika leyi hi vitanaka ku i commission tekinika leyi representeraka a vanhu vonhle va mahe va mitlangu leyi lomu a provhinsi ka hina ka Nyambani ku ngheniwa lomu ka swigondzo swa ku hi nga swi mayisa ku yini hi va mani lava va faneleke ku ve va fanele ku nyimela laha nuseke va nyimela ntango a van'wani va lava va nga tiviwa leswaku hi vona lava va fambisaka mitlangu leyi hi va lava va nga hlawuliwa ku ve va nyimela ka komisatekne a van'wanyani hi lava va nga hlawuliwa ku ve va fanele ku va chukumisa kasi ku fanele ku a vanana kasi ku fanele ku va ta va ta bela a ku vula leswaku a ku hlawuliwangi leswaku hi ku n'wi sukela munhu mu kuma laha ndleleni nada byi sukele laha ka ku ve a matlhelo wonhle ni ma hlanganile hi vulaku hi tirhisa provincial d'education tirhisa provincial da juventud sport ni maasociation kasi ku fela ku ve va tlhangana va gondza leswaku hi nga mayisa ku yini kasi ku fela ku hi ya mahlweni
8: hi byona n'wina mutitlhari a xivutiso xa mina xa ku kala ku swi tiva va kona van'wanao vayingiseti va kalaku va nga swi tivi Lourdes Mashava a tikile ntlawa wu ya ka fase provincial a winile ka fase provincial kumbe wa ntlawa wa vachukumisi ku nga ekipa tekinika a nga ngheni ni ka ekipa tekinika
7: loko u ta swi vona a provhinsia ya hina yi na ni 14 wa madistritu ka 14 wa madistritu adixirini distrit byi tile ni mamodalidad wonhle laha hi nga na wula ya 8 i para ku hi chikela leno ka fase final i 8 wa mamodalidad hi nga nawo a va tirhinga duri hi nga nawo a va kulega hi nga nawo va professori hi nga nawo va nyingi a swi ta karata bya karata na verdad a ku yi wonhle va kumeka aka khulu maxikani ka leswi ndzi wulisa wu zona ku ve ku ngheniwile hi ndlela ya kumisan tekinika leswaku hi vona lava fanele ku ve va pfunetela a madirhisa provincial mambirhi kasi ku fanele ku va kuma a va tekiniki va fanele ku a chukumisa a vatsongwana bya zwala byi mahikile bya koteka kambe ku ndzi famba mina ndzi ya tikombikisa idpush na wena u tlhele byin'wana u tikombikisa i swi nga koteki hi na hontlo wambirhi hi ya laha ka hundlaka yin'we hileswaku lokumaleswo tenke ku famba munhu ku sala mun'wanyana hi leswi nga mayisa swona a hi leswaku ku kala ku va nyika lisima a hi leswaku ku ve ni leswi swi mahekile ku a nawu luyani hi yena a faneleke nawu a wu fanele ka wona mitirho ku na ku gondziwa a mihandzu leyi a munhu wa tisileke wona ku okay lweyi ni luya hi mani loyi hi nga ta teka wona loko va pfutisana kutisa a ntlawu u tshamile ku gondza a tirho lowu va langa munhu ku famba munhu basi
8: u zwele hlamuselo hi ku ka mihlakano yo caneta miri ku tirha ngopfu loko loko a chele chimanyana na zwifambile hambi ka vabeli loko a chele chimanyana ku ranga na
7: mawonela kunene mawonela ku tselebyi hinga vanhu munhu ni munhu inyimela ku loko ku va mina ndzi nga laya loko loya fambaku hina inga sala inyimela ku wona na fara di mihandzu yinene ndzawu loko mihandzu yinene yi nga kumeki laya sempre a byi pfumeleki swa ku wula ku leswaku manyani loko a ku vi mina loko a ku vi luyani maji a ndzi ta wula leswi adresa provinciale a yi ngheni lomu ka ku nyimisela ku famba yi langa ni ku nyimela ku lweyi munene lweyi hi munene hina hi lava va nga vanene va fanele ku ta va ta nyimela ni ku chumisa vanana kasi loko hi maha mitirho leyi hi chikela magamu ni mihandzu yinene loko ku khwatsi leswi a hi nyimekangi khwatsi ka mitlawa yin'wanyani ka mamodalidadi man'wanyana hi chingimele ku hina ku tlhela ya tshama hi khondza na hi nyimele leswaku hi masiku lama ha taka hi chukwatisa hohleni a hi hlawuli munhu loyi a nga yena a tikombisaka hi yaloya ya ku mahlweni a hi hlawuli munhu
8: hi bongile ndzi nga maha khwatsi ndzo banga bulu leki ndzoci ndzi ni va yi na kulori aka maprovincia ya ka maputsu va nga xitichini zine ina kulori a xitudio kwalomu yinyambani zine ina kulori a Rimindo Masingi ndzi na ina kulori Xiwakina Vilankulu a xitudio ka maputsu na Alfredo Muyanga kusukela aka provincia ya ka Gaza Xiwakina gichile hi zona veka zvutiso ka varhambiwa va hina va vanharhu Denis Arlindo wa chikwata cha provinsi ya ka Maputsu murhangeli wa Ravi Galetiela naku ni mitirho ya ku tsalangana ku patsa ni mihlakano yo tina ta miri ka mitirho ya ta gondzo hi chinyimi cha provinsi ya ka Maputsu u nga ha wutisa kambe Lourdes Mashava murhangeli wa mitirho ya lavaswa mitirho ni mihlakano yo tina ta miri aka provinsi ya ka Gaza yena a nga murhangeli nandza wa chikwata cha ka Gaza ka mihlakano leyi ya ku tina ta miri hi mahaka ku lomu maprovhinsi ya Nyambani na Jacinto Josai a nga tlhari ya mitirho ya ta gondzo lomu maprovhinsi ya Nyambani siya byi wutisa
9: hi tlangele ngopfu swinene ku va mi nyika mukhantlho na tima leswaku swivitiso swi ringanile kambe ka mamana Lourdes Mashava loyi yo ka Gaza a tlangalaka xikwata kutani hi ta lava ku tiva leswaku swi fambi njhani ndzeni ka ku va o zangela avanhwanyana a tiva leswaku hi vulavula hi ta tlula leswi swi landziwaka kambe hi vulavula hi Saudi Mistrwal lavatsongwana ku vonanga swizalanga nyamalelano ni matshamela ya vanhwanyana ku fambeni ka mintirho leyi hi landziwaka enyamani
6: hi rhandza ku khensa ngopfu swinene
10: hi tlhela hi n'wi xisela ku halama hi vula leswaku ka mayelano ni timtumbi kumbexana vanhwanyana ministeri ya ta gondzo ya ta dyondzo se no gondela ku va ni vulavula hi xitshwa na mina ku hi gondzo hi swona mi hlayisaka swona haleni hi gondzo a lava vula leswaku aka ministeri ya dyondzo hi leyi ti lulamiseleke ngopfu swinene ku na ni tintlhari haleno leti ti nga karhi ti tirha ntirho wa ku fana ni wolowo leswaku a vanhwanyani va nga tshuki va khomiseka tingana hikwalaho ka matshamela ya vona ya vusati bya vona kasi xileswo ku lulamisiwile a switshamo hinkwaswo kumbexana a wu tshamo hinkwalo lelaku a vatsongwana lava va rhambula xisati va kumeka na va hlayisekile mayelano ni hinkwaswo swilaveko leswi swi lavekaka ku va va ti hlayisa ka vusati lavona kasi hi tlhela hi engetela leswaku ku na ni tintlhari ku haleni ka doropa la Nyembani ni hambi hi le ka machechi va nga karhi va kombisa kumbexana va dyondzisa eka tintombi hambi hi ka vatsongwana hinkwavo leswaku va kota a ku ti hlayisa evuhanyeleni bya vona bya fambelana ni ta uveleki kasi hinkwaswo swi lulamile mayelano ni fambeni la ta Saudi Mistrwal kanima
9: hi tlangelele ngopfu swinene tatana Denis hi navela ku tiva leswaku ku ta tlhatsha swoswi kusukela ku sunguleni ka mitlangu leyi mayelano ni matshamela a ku vonanga ntsongwana loyi a tikhaliki kwala ka mavabyi swi endlike leswaku a nga koti ku va a hlengela ka mitlangu leyi
5: xivitiso bo hi veni matsongwana nyana ku sunguleni ka kona va nga hambanyana madoge wogush va gama va kumana ni malaisonge va heketiwe xipiritana a yi nge leswaku karhata ngopfu elamejum ku karhala a ni li vatsongwana va fikilani na va le muntu motivado na va ni nkhinkhi ngopfu hi ku lava ku ganya se vanyingi va belila te va hela mintamo ya vona hinkwayo va karhala ngopfu un'wani vambirhi va ze va na trage wa vona va ze va jika xipiritana hi swoswi va trataruwile va bo
9: inkomu ngopfu swinene tatana Jacinto ka Gaza ntlawa lowu kutani u zangelaka ku ve ni swikhalo ha tiva leswaku hakanyingi vatsongwana va swi navela ku va va entra va hlengelaka mitlangu leyi kambe hakanyingi a hi tivi leswaku kumbe swi va na byelele ku va ni vulavula ni va byele ku va va va ntshunxa ku va va hlengelaka mitlangu leyi hi ku katsakanya mi nga hi hlamuxa leswaku rixa sound bya vatsongwana lava kutani va fambisaka halano byi fambe njhani
7: vungile loko a mitlangu leyi yi fanele yi sungulile kunene hi hlanganile hi hlanganisa a vatswele hi kusuka lomu swikoleni ku ta fika district ku ta fika lomu a provincia na hi va hlamusela leswaku hi masiku lawa ma landzelaka kusuka aka n'hweti leyi nga mbela va kumbeleni ka yona kala leyi nga ka yona hi ta ve ni majoko i vana lava hi fanele ku ve hi tshama na vona hi hanya na vona kasi ku fela ku ve hi va chukumbisa kasi ku fela ku ve hi masiku lawo ya majoko hi ta ve byin'we na vona hi hlanganile byin'we ni vabyele hi va tivisile va swi tiva leswo hi hlanganisile kambe hi tivisile kambe ni wurhangeli a kusuka lomu va taka hi kona vanana kala ku ti chikela laha ka vutshamuleki va nga ka gona hi vi ni kama lowu hi nga tshama na vona na hi nga se chikela laha ka xigava lexi nga ka xona leswi hi vulaka ku i xitaji hi tshamile na vona a kusukela a kama wa ku leha maxina hi sungule hi ku vabyela va vona leswaku hi masiku lawa hi ta vi na vona va hi vhumeletile hi tirhi na vona leswi hi nga vi na vona lomu masiku lawa hi nga vi na vona lomu a va ya chikuleni a va gondza ni mihandzu ya vona ya hlayiseka na hi mayele leswaku loko va ta tlhelela lomu va taka hi kona a vanana tingi va tlhela ni mihandzu ya byi ku tisa leswi va nga simama va gondza hikuva a va nga tisena ku ta va ta chikumbisiwa kasi ku ve va veka majogo maji a va yimela ku ve kambe va simama va ya chikulini hikuva a majogo nompodi ma vi vona mamahaku ku ve a n'wana na a nga yi chikulini hi ku ve a ni majogo nada va tsaliwile va nyikiwa lomu ka swikola leswi ka kona lomu doropeni kasi va fanele ku ve va simama ni byibyabyi leswi va taka nazo hi lomu madistrict hi kumbeleni ka mitlhakano leyi hikuva va ta tlhela va tlhela ni mihandzu ya bya hikuva yi tsaliwile yi hlayisekile kasi ku tlhela va ya va kombisa kambe ni lomu matshan'wini ka swikola ni madistrict lomu va taka hi kona vongele Joaquin a ku ni xivutiso xa ku ndzi nga ta xi phindaku hi xihi a hi nga ta xivutisa loko a wu nga hi kona wena Joaquin ndzi ta rhamba Alfred Muyanga ka xikhati lexi kasi bya swi kota ku hanyikela a swivutiso bya yena Rimindu Masingi a ta nghena ka tiqunga hi ku byi nga ka byi nga tsakisi ku hi ku 4-3 xi kota va nga vanharhu varhambi wa va hina Alfred Muyanga wa swi kota ku nghena kota wa vunharhu wu tisela varhambi wa va hina va maprovhinsi ya manharhu
11: nikom swinene vongile na kulori drastio makondela hi khensile nakona a ku kumeka ka vakombisi va swifundzankulu Gaza Maputo na Nyambani a kaletelanaka ni ta mitlangu ya lomu swikolweni ni na swivutiso xi ri xin'we lexi ni xi kongomisaka eka xifundzankulu Gaza ni xikongomisa nakona ni xifundzankulu xa Nyambani. Laha hi twaka ha kona ku ni vatsongwana lava va tsivisiweke ku va va ya mahlweni ku va fambisa mitlangu leyi hikuva tintanga ti nga fambelani leti ti lavekaka. A hi lava ku tiva swaku hi swini swi maheke ku va ku za ku vonaka a xirhalanganya leswi. Mitlangu yi lulamisiwihi hi tindlela tihi ta kona, i swini leswi swi phazamekeke ku za hi fika ka swigava leswi. Xivutiso lexi ni xikongomisa xifundzankulu Gaza laha ku vonekeke timhaka ta ku fana ni leti hambi xifundzankulu xa Nyambani. Eka varhambiwa va hina hinkwavo ni ta veka xivutiso xin'wana leswaku ni tiva leswaku aka Gaza, Maputsu na Nyambani hi dyondzo leyi va yi kumeke hikwala ka mitlangu leyi ya lomu swikolweni. Xin'we ka mikongometo ya mitlangu ya lomu swikolweni ku va ku tsumbuliwa ababeli va mundzuku lava va nga ta va kombisa ta ku khavelela mitlangu ya ku hambanahambana. Hi twa swaku a ni lava ku leswaku mi swi voniselile mi va tsumbulile vatlangi lava mi va vonaka leswaku va tlhawukana ku va va nga fambisa mitlangu ya ku hambanahambana mundzuku kumbe va kona lama va rhambeke ku va va ta vonisela vatlanga a va fana lava.
10: Khani mambo ni taranga haleno Alfredo ni ku pfuxela ko sene ni ku hexi makala ngopfu swinene se hamixu va le kaya. Kasi hi ku landza xivutiso xa n'wina xa ku sangula, hi ku sungula hi rhandza ku va hi twisisa leswaku halaha ku tirhiwaka hi hlangana hi tele ngopfu swinene tanihi varhangeli va ta mitlangu ya ku tiyisa miri, varhangeli va ndzawulo ya ta dyondzo, ku navela ka hina njhe hi leswi le Nampula a hi ta ve hi swi kotile ku va hi va varhangi, hi ta ve hi winile hi ku hetelela a swi yiwa hinkwaswo leswi nga va kona seno, ku navela ka hina nyan'waka a li ku va hi tlhela hi ya hi ya tshama eka xitshamo xo fana na hi ya hi ya tshama hi ndlela ya yinene hi ndlela ya lisima leswaku hi ta kota ku va hi ku hi lisima lolelo hi nga karhi hi li kombekisa, hi lisima lolelo hi nga karhi hi li dyondzisa. Kambe ke ni na ku hlamusela leswaku a ku lulamiseleni ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi kona hi hlayile. Ku na tintlhari ku sunguleni le ma-district i nga tona leti ti vonisaka vatsongwani ti ku lava hi vona. Ku na va tintlhari leti ti vekisiwaka hi xiyimo xa provincia, hi vulavula hi va senador provincial lava na vona vo va nga va karhi va yehla ema-district ku va va ya va ya langutisa a vatsongwani lava va rhangaka mahlweni ku tlula ngopfu van'wanyani kusa vatsongwani va hina va ka Gaza ka hinkwavo va na ni matimba kambe ku na lava ku rhanga phambini ngopfu swinene. Ntirho lowu hi lowu hi nga wu tirha hi ndlela ya lisima ngopfu a hi li karhi kusukela loko nkarhi loko swa ha sangula ntirho wa hina u we wa ku tsatsiya leswaku hi nga tshukeni hi titisela mpfilumpfilu ya xikarhi ka hina, hi nga tshukeni hi tisa swilo leswi swi nga tshikaka swi hi vekela a xa ntima eka ku basaka ntirho wa hina lowu hi wu landzaka. Kambe ke hi loko hi ta ve hi fikile kumbexana na hi nge se fika lano masikunyana loko hi ta ve hi kombekisile a vanhu lava i nga vona a le pravata kumbexana vatsongwana lava a li vona nga le pravata haleni hi vula xitsalisela xa ku sangula ni xitsalisela xa vumbirhi loko swi helile a ministeri kumbexana ndzawulo ya ta dyondzo yi ve yi li karhi hi tisela a mavito yo karhi lawa ma vula leswaku ma handle ka ku va mali ntangeni ya ku va ma nga ha landza a timhaka ta mitlangu ya vatsongwana lomu xikolweni hikwalaho ka ku se va kulile. Hi ve hi li karhi hi swi landza hi tlhela hi tshama hi wunyaminyami ni tintlharileto seno hi vutisa leswaku ku nga tshuka ku nga.

va hi nga ha susa a xihono lexi xi endlekekiki loko i nga loko va hi tlhelisa vatsongwani va vuya senokaya hi karhi hi landza tanihi vurhangeli a mintila ya leswaku kasi ku ta ve ku endlekile yini hina se hi na yona yitsongo nhlamulo lexi xi chotaka ku va hi ta vuya hi ta tshamisana ntsena kota ku ku na vatsongwani ku na tintlhari ku na a tintlhari hi vula vakochi lava nga vona va va fambisanaka na vona vatsongwani seno ku va hi ta kota ku va na hi patsanile hi ta tiva leswaku kasi muzimu endla sweleswo hikwalaho ka yini swi endlisekile ku yini hikuva hina varhangeli swi hi hlulile ha mina muyanga loko ni li vona pasi ni pimisa swaku hi lowa nga lowo leswaku ku nga tshaka ku na leswi rhalanganyaka lona a ni swi koti ku swi twisisa swoleswo hikuva ni tlharisiwanga hambi hi kutsongo hambi hi ku swi tshunelela hi le kumbexana ku swi vonela hi kule kumbe hi xindzhuti swoleswo a ni zanga ni swi tivile eka vutlharhi leli ni nga na lona evuton'wini bya mina xileswo swi ni hlulile ku va ni nga twisisa leswaku vatsongwana lava hi taka na voo hi vona va nga loko la ku cuka ka mapasi ya vona ku tsariwe leswaku va doximilionze a hi nge swi koti ku va hi twisisa swaku na ada luya wa doximilionze kumbexana wa do mina futhi nina ni wutlhari nin'wanyana laa ta ndzawulo ya ta udawu kambe swi ni tsandzile ku twisisa leswaku vatsongwana lava hi vona va nga vona lava hi vona va nga vona njhe leswi a ni swi kotanga ku languta engoheni ntsena ku va ni twisisa leswaku vatsongwana lava nga tshika va hetisela swikarhati kambe ke i swikarhati swi rhilanganya leswi swi endlekiki hi dyondzile ha swona hi ta kota ku va a masiku lawa ma taka loko ku landziwa a ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi lomu xikolweni hi ta swi kota ku va hi tirhisana xikan'we ni ta ndzawulo ya lava va tivaka ta mapasi leswaku ma tshamisile ku yini van'wanyana vatsongwana va tshunguliwanga hi timhaka ta mapasi va tshunguliwile hi timhaka ta rejistri sivhili le ka ku velekiwa va nga famba va ya tsarisiwa hi ma rejistri yo ka ma nga li wona ni swona swoleswo swa hi hlulekisa hina haleno tanihi varhangeli ku va hi nga twisisa leswaku kumbexana a vatsongwana lava va tsarisiwile xona kumbe a va tsarisiwanga xona hikuva lexi hi nga va hi li karhi hi hlogomisela ku cuka ka xona hi ve hi hlogomisela wulanguseli eka ta mapasi leswaku hi va vona leswaku hi vona a nga vona kasi ke loko hi te hi ta fika haleni hi tsumbulisiwe leswaku ku na phazamu hi hlwelile ku byeliwa loko a hi yo byeliwa lava va nga hi byela leswaku hi vona va nga handle hi va cincile hi ntiyiso hi ntshimatshima va sele senokaya kasi lava hi taka na vo haleni hi te na vona na hina ku tshemba ka ntshimatshima leswaku hi vona a nga vona kasi loko hi fikile haleni va tlhele va ku a hi vona a ku nga na lexi a hi ta endla wena muyanga a li ku va hi va tlhelisa va vuya kaya hi sala ni ku landza ntshwantshwa ni lava va nga endleleni ka timfanelo hi rhandza ku khensa ngopfu swinene hikusa hi kuma ku tiyisiwa swinene senokaya hi lava va hi kotaka ku va va hi tiyisa leswaku hi twisisa leswaku i xihono xi endlekile kasi ke a yi tshiki ku va hi li vana hi mhaka loko hi ta ve na yi wonile hi dyondzile phambeni swi ta endliwa mayelana ni xivutiso xa n'wina xa wambirhi rhandza ku hlamusela leswaku vatsongwani lava hi nga na vona haleni va na matimba ngopfu swinene va swi tiva leswaku va tirha yini hi vona a mitlangu ya ku saseka ngopfu yi nga lehi hi xipfundzankulu gaza ntsena lexi mina ni vonelelaka xona kasi hi swipfundzankulu hinkwaswo swa tiko la hina la mosambiki hi vona leswaku vatsongwani va hina va na ni wutlhari va na ni wuswikoti ngopfu futhi va tana va swi tiva leswaku va endla yini i hi leswi mi swi twaka na munavu hi wukoli bya mahungu wa famba ntirho khwadza haleno a yi nge tsaki ntsena hikuva hina i li hina va gaza ntsena hi winaka swa tsakisa ku vanhu hi vona ni mitlawa yin'wanyani hi vona ni vatsongwani van'wanyani va li karhi va wina haleno hina a lembeleli laka laleni tikweni la hina ra mosambiki hi ta yamukela antshwantshwa wa vabeli va boli lava va vuliwaka lwa leswaku São Jogos da Auschwitz vantshwa va ri jiyansuli laha ku nga ta hlanganaka a chume na lin'we wa matiku ya vundzamani matiko lawa ma nga tatisaka vatsongwani haleno kusukela ka minkarhi ya masiku lawa ma taka ni mitlawa ya wululamiseli la mintirho leyi se va kona haleni va karhi siku lin'wanyana ni lin'wanyana va vona va xopaxopa va tlhela va langa vatsongwani lava va nga ta patsaka laha ka tiko la hina la mosambiki lava nga ta tshamaka eka maputsu na vona va li karhi va kuma a ku tlhariseka leswaku va ta va yimela antshwantshwa ya mitlangu leyi hi na wona futhi a mafederasano kumbexana a makulube a ni swi tivi kumbe nita swi vulisa swoleswo mintlawa ya va black boots na va ximanimani va nga karhi va ta haleni na vona va ta xopaxopa a tintlhari leti ti nga ta va ka hi kusukela haleni ka majogu xikolari xikumbexana ka mitlangu ya ku tiyisa mirhi lomu xikolweni va va va li karhi va ta landzela a ku va va yisa a phambeni a vutlhari bya vona ni mintirho ya vona ka mayelano ni ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi hileswaku vula leswaku vatsongwani loko vo za vo pasa a fazi ya provincia loko se va za va ya fazi national i vatsongwani lava va nga na vutlhari byo karhi kasi vutlhari byo rebyo bya swi kota ku londzoveteka haleno a nyambani hi kumekaka kona hi rhandza a ku khensa ngopfu swinene hi tlhela hi xoweta hi gameta kola ku vulavula ka hina kani mama.

0: Acho que você tinha que falar nas congomissas lá em Nhamban.
1: Ibunjile, kunene inalo Nhambane a leswi swi mahikile ku leswa ku akameni lowu hi nga fanele ku hi tsala avanana ka xikhati xa ku sungula xi vulaku ki pre xikrisawu hi tsalile vanana hi fambisa afisha a ministeri i kunake loko hi mahele asibunda xikrisawu ku nga tsalile xa vumbirhi i avanana lava va nga tsaliwa laha ka xitsalile xa vugamu va kumekile leswaku a mavito man'wanyani a ma kona laha ka xitsalile xa ku sungula leswi a nayo u kala ku nga avanana laha ka xitsalile xa vumbirhi loko na va nga hundzangi ka xitsalile xa ku sungula i loko ku chikile kama laha a titlhari ti sungula ku secha ti vona leswaku ku ni vanana lava va kalaka va nga tsaliwangi laha ka xitsalile xa ku sungula i vanana vambirhi loko va hi vutisile hi vonile leswaku kunene a mavito lawa a ma kona laha ka xitsalile xa ku sangula hi vi hi kombela leswaku okay byi hi phazamisile kotisa ntlawa a hi fanele ku hi kunene hi mahele a mavito lawa mavito lawa i ma fanele ku yina ma hi kona kuva ma tsaliwile lahana ka xitsalile xa ku sangula kunene leswi nga ma yake leswaku loko a ma list ma wuya hi siniyani a ma hi na mavito lawa yani laha ka xitsalile xa ku sungula hi kuma ha loko hi kumeka ni vanana lavo va nga handle ka makompetisawu hi gondzile hi ku ve na swimahekile leswi hi gondzile xigondzo xa hombe leswaku kunene hi fanele ku ve loko hi ma xitsalela lexo loko hi hlawula vanana teki hi ma kunene hi fambisa a malixta lawa ma nga kompleto na hi wula leswi byi hi phasamisile kunene ku tisa a ntlawa maxi a ku nga yi ku xiwa ka hina a ku xiwa ka hina leswaku a vanana vontlhe lava nga tsalisiwa lahayani va belile maxi hambi ka leswi hi swi kotile a ku ve hi ya mahlweni hakuva laha ka xitsalela xa ku sungula i vanyingi vanana va tsaliwaku loko ku kula ku loko ku a munhu wa vona a tshuka kumbe mavabyi kumbe wu tshuka swi kumeka swi swa ku fana ni leswi bya swi kota ku cinca u teka mun'wanyani loyi a nga tsaliwa ka xitsalela xa ku sungula hi leswi swi mahekileku leswi xi saleku laha ka hina ku ve hi simama hi gondza a tindlela leti hi faneleku hi chukatisa hi tona ka masiku lama ha taka leni ka ku bela ni ku wona ku wontlhe leswi wu nga hi byona byi tsakisile hi gondzile swinyingi ku ve hi hlangane ni vanhu vanyingi lomu matshan'wini ya ku tsalangana lomu hi tshamaku kona ni vanana lomu hi belaku kona ni vanana ni lomu hi fambaku kona matlhelo wontlhe madoroba lamambirhi swinyingi leswi hi nga gondza leswi hi nga kala hi nga swi tivi swinyingi leswi na hinawu a van'wanyani va byi kumileku hikwalaho ka ku ve na hi hlanganile ndzeni ka mitlangu leyi hi ku vula ka nakuloni laha loko va ku ma-successonge ma-federations ni van'wani titlhari leti ti nyimeleko a ku viti wona a vanana lava va ti hitaku hitamu kasi ku fela ku ve va lava va fanele ku va simama va ya mahlweni ni ku kombekisa tiko ka hina ni ku kombekisa maprovhinsi ya hina ka mitlangu yi hambeneku lomu Mozambique kumbe ni handle ka tiko kunene ntirho lowu wa maheka a ku xiwa ka hina hileswaku lomu hi Nyambani nakona wo avanana va hina va kumeka va hlawuliwa kasi ku fela ku ve va simama va hi kombisa ni ka mitlangu yo hambanahambana lomu Mozambique ni handle ka tiko bongile
0: kom swinene na xivutiso xa vugamu ni ta sungula hi ka Maputsa ndzeni ka ku lumisela mitlangu leyi ku va kona vatsongwana lava va hlawuliweke hi vugamu va nga a va yanga eNyambani hikuva swi voni leswaku a va tlhawukani kambe vona va titwa swa ku nga va tlhawukana nakona va ni matshamelo ya ku va nga eNyambani vatsongwana lava loko hi cuvuka hi ehleketa va titwaka va nga nyikiwanga lisima hi mavonelo hi ku va va salile i ntirho munhu lowu tanihi varhangeli va xiyenge lexi xa ta dyondzo ta mitlanga ku tiyisa miri mi nga karhi mi endla wona leswaku vatsongwana lava va nga wi marhambu va ve ni ku navela ni ku xuva ku va va mahlweni va nghena ka mitlangu leyi ya lomu swikolweni hambi ka mitlangu yin'wana
2: bo talvez hi sungula hi xivutiso xa ku sungula hi ni ku sunguleni ka lembe hi reunirile ni ma-association provinciale ya provinsi ya Maputo hi va kombisa swa ku ku ta ve ni festival a va languteli a vatsongwana kusukela ka mafazi distritali fazi provinciali ka majogos de treino hinkwawo hi nga ve na wona a ma-associations provinciales ma hlamuseliwile swa ku ti ta ve ni mani festival hi dumba swa ku va landziselile va vonile matalenti lama nga ve kona na yi nge li kule ngopfu hi dumba swa ku a matalento lama nga tikombisa ka festival lweyi hi ta sungula ku ma wona na mabela a mafazi distritali fazi kusa loko ma ta fika maedadi ya kona hi ta sungula ku ma vona kolomu ma-district ma vona ma-provincial porque a ma-associations provinciales va hlamuseliwile leswaku ku ta ve ni mitlangu leyi agora a lava langiwaku va nga langiwa pura va ta haleni or va langiwa hi vatirinadori wa vona vatirinadori va va tivaka swa ku lweyi a wupfi ngopfu kula lweya e hambiloko ku fika nkama wa ku bela tirinadori hi na swi vonaka swa ku ya ni ta sungula hi lava va nga wupfa ngopfu va tlula lavaya ta aleyi mhaka ya vatirinadori ya papelele la vatirinadori kan mam a na wona nge se pfala a swin'wana a ma-objective ya festival i manyingi ku ni lawa ya ku ganya tudbe makone maxi ku ni swinyingi ngopfu vatsongwana va hina va nga swi dyondza lama so hikuva va sukile ma-district wa vona pura va fika a sede provinciale swi ve ni lisima ngopfu ku ni vanyingi vatsongwana va ku a va nge se suka a maloyaldea ya vona mabaro ya vona so pura ma tiva a masede provinciale hikuva va viajarile di sede provinciale proexemple matola pura va fika laha vatsongwana va nyoxi ngopfu va profeta ri ku hamba tourisme lani loko tsuka ka nikola loko fike lani a nyembani va ve ni xikurusangu va ya khambini va ya tufu ntaw ma-objective man'wani ni man'wani ma nga ligado ni festival na yi nge le ku ganya so va tivananile ni vatsongwana va maprovhinsi man'wani hi va twile kola na va yimbelela tinsimu ta maprovhinsi wolawa man'wani maniyasa ka budelegado na hi ni tlhe hi twa a tinsimu ta hina leti a hi ti yimbeleliwaka a provhinsi la hina ka maprovhinsi man'wani entawu swi ve ni lisima ngopfu swi nyingi swi nga dyondziwa la ka festival lweyi na yi nge liso ku ganya kani mama
3: u ta va umphetelo Alfred Muyanga ku u tisa ka wena
0: ku na swivutiso leswi xi taka eka vayingiseti va lava ku vutisa ka murhangeli wa xiyenge xa ta mitlanga ku tiyisa miri hi ximi xa swifundza nkulugazi mamani Lodri Mashava ku tiva leswaku hi tshimatshima kasi vatsongwana va ngaki va kumekeke ka matshamelo lawa hikusa ku vulavuliwa hi lomu va vulavulaka kona van'wani va kalaka va nga yi tivi ntiyiso hi ntlhanu wa vatsongwana na vambirhi van'wani va vulavula hi vatsongwana vambirhi van'wani va vulavula hi ntlhanu wa vatsongwana na munhu hi tshimatshima ya kona i va ngaki sinra director ra vatsongwana lava va kumekeke ka matshamelo ya ku a va nga na mfanelo ya ku va va nga kumeka ka mitlangu ya lomu swikolweni xifundzankulu xa Inyembani lembe leri
4: khani mambu ngopfu swinene khani mambu ngopfu swinene vatsongwana lava hi nga ta va kumiwa haleno hina Nyembani i ntlhanu na vambirhi ntsena hi lava hi leswi swi nga endla a ku za va le ntlhanu na vambirhi a ku kumbexana a ku za va nga swi koti ku va va nghena entshabyeni ya ku bela hileswaku a ku va a va ta ve va kotile ku bela hambiloko u ta ve van'wanyana va tlhelisiwile a swi fanela ku va va le ntlhanu na mun'we kasi ke a ntlawa lowu u tsalisa 10 lavatsongwana ni vambirhi entawu loko vanga swikoti akuma ha a hafu ya ntlawa hinkwawo lowu tsalisiweke a swikoteki leswaku va nga kota ku va va yimela ku bela kasi vatsongwana lava hi nga va na vona haleno i ntlhanu na vambirhi ntsena lava va ku tala va vuliwaka hi lava va kumekiki seno na hi nge seta haleni kasi ni lava ku mi tlhamukisela a mhaka yin'wanyana leswaku ni vulelini ku hi karhi hi tirhisana ni mindzawulo ya ta wutsalisi lavatsongwana hi ku tswaliweni xikan'we ni ta mapasi ma xi ngopfungopfu hi tirhisana ni ta ndzawulo ya laa nga marixi civili braku ni ta swi valaku hatsi mi ta swi twisisa se hi tsungule leswaku vatsongwana va ku tala tolo a hi na ntlhanu wa vona lava n'wambi ya n'wana swi ngo vuliwa leswaku mapasi a va tshamisekanga kasi vona va le ka nkarhi ka ku tshamiseka kambe ke hikuva se a va mukile va ta ve na va mukile vhela kasi tanihileswi ni nga ta tlhelaka ni swi vula hi ta vuya hi ta swi tendela loko hi ta ve hi le seno kaya na yena nhlamuselo leyi yinene n'wina hinkwerhu vakulu va mahungu ni hinkwaswo mi ta yi kuma nhlamuselo ya yinene ya ku pfa loko hi ta ve se hi le seno kaya hikusa hina a yi tshama nga hi karhi hi landza ntirho laha swi faneleka ko a xalisima va faneleke ku xi twisisa a va yingiseti seno kaya ni vatswele hileswaku ku ta ve ku dumisiwe hina ngopfu ka gaza kasi mhaka leyi a yi humelela hina va gaza ntsena maprovhinsi hinkwawo ma na yona loko yi nga leyi hikuva vanhu va federado vana lava va nga handle ka tintanga kasi ke va kona lava va patsekini ku va va nyikiwa a xihiwa xa ku va a va beli hambiloko va le a va hambeliwi a ntlawa wa xipesiyali a hi nani ku swi yala swoleswo futhi a hi hlamuli swa maprovhinsi ya van'wanyana hi hlamula swa hina provhinsi ya la ka gaza ntsena ku vula leswaku a leswi swi endlekeke lava hi nga ta va kuma haleno hina i ntlhanu na vambirhi ntsena hi lava va nga endlela leswaku a vatsongwana va hina va xinuna va volleyball va nga swi koti ku va va landza antshwantshwa va va tlhelisiwa va vuya senokaya khani mambu muyanga a ni swi tivi kumbe ni ta ve ni swi kotile ku swi fikisa khwatsi
0: ku bonga hina hi nyikela rituka na tlori drasi makondelo
5: bongela Alfred Muyanga na Joaquina na hinga singena ka ku hutisa ka vayingiseti hi ku fana hi tiqonga hi ta mbitisa xiwutiso xi nga hutisiwa hi Joaquina ka Gaza ka Maputsu na xiwutisiwa mukumbisi wa provhinsi ya ka Maputsu Badini Zwalisima ku a xiwutiso lexo xi hlamuliwa hi voxe varhambiwa xungetano hi vana na va nga bayisiwa va nga ya lomi swipitali vana na va le ka tshamela munhu kala ka xikhati lexi Gaza
4: ngopfu khani mambu ngopfu swinene hina ka Gaza n'wambi ya n'wana hi vile na hina vu ni swi karhati ngopfu swa vatsongwani va ku vaviseka a hi vana nga khambela nyan'waka a hi vana nga ni va matsongwani lava nga na majesu kambe hi nga ka hi nga swi vuli hi ku hetelela leswi njhe leswi nyamuhlaya na mintlawa yimbirhi yi nga ta ya ku bela hi na a volleyball ya xinuna yi nga ta ya kampu hi na lex hi na handball ya xinuna yi nga ta ya kampu hi na a volleyball ya xisati yi nga ya kampu kambe ke hi ve ni swi rhalanganya ngopfu swinene swa vatsongwani va ku fika mune kumbe ntlhanu lava va kumaneke ni swikumano le a tikampu va ta ve lava va mune va ta ve va swi kotikile ku va va tlhelela va ya etindhawini ta vona hambiloko va nga ha swi koti ku tlhela va tlhela va ya bela manje va kahle sweswi va khwatsi va tshamisekile kambe hi na n'wana na mun'we lweyi wa basketball wa rhambula xisati n'wana na lweyi na yena vo a nga le ka matshamela ya ku karhateka ngopfu kambe hi mayelano ni ku vaviseka ka leswi a swi kumiseki xiswona hi swi vonile leswaku swi na lisima a ku va a nga tlhela amuka kaya ku va a ta ya kambisisiwa ngopfu le ka xibedhlele xa hina xa ka ncayincayi njhe hi leswi haleni nyemani a tenderekile khwatsi kambe ku na ma-analyzi kumbe swikambelo leswaku a swi mahiwi haleni kasi le hina ka gaza ya swi kota ku va hi swi endla swo swi ni vulavulaka a le karhi ya le ndleleni a na a nhlari ya hina ya tawudawu a na a muvoniseli wa yena a nga coach leswaku va ta amuka le kaya a ndzawulo ya tawudawu se i nyimile hi va nyimela le leswaku a ta kota ku nghenisiwa ka swikambelo leswaku ni loko a landza ndlela ya kumuka kaya a landza na hina ni tanihi wurhangeli na hina ni wu heteleli leswaku n'wana na lweyi a ku na lexi nga tshikaka xi mi karhata eku fambeni ka minkarhi loko ku vonaka leswaku ku na leswi swi nga tshikaka swi mu tiselisa swirhalanganya a hi tirhi yoxeka ntshimana leyi hina ni mama na ministra wa ta ndzawulo ya dyondzo a yi letelo ya ya mujuvukisa hi mutlhambixi lowu na yena hi vulavule na yena hi mibya leswaku n'wanana se wa famba ya le kaya kasi kene na vo a tivisa leswaku loko a ta va a suka laha loko swi li leswaku a ntsongwana a ta ve wa hali xibela a ta ndlela mukamba nambe loko a ta ve a lisa amukile ka vatswele a ta va a li karhi a vulisana leswaku a tiveka a ku va hi patsana ni ndyangu leswaku hi vonelela a vutomi la n'wanana lweyi a karhi ya li kahle wa vulavula wa famba wa tshama kambe hikuva a nga wa a wela hi nhloko hi fanela ku kamba leswaku ku nga tshika ku nga na leswi swi nga veki na swi tikisa laha nhlokweni ya yena xana ke kambe n'wanana loyi a nga le ka matshamela ya manene ntawu hi leswi hina hi hlanganekeke na swona leswin'wanyani hi sweswaku a vatsongwani va tshuka va humeliwa hi swi swa mimoya hi swi twaka le hina wetikweni leswaku va tshuka va humeliwa hi swa vona swa ku tivana ni kalaku ni nga na a endlele ngopfu ka delegation la ka mina ni yeni ya cukukisa tolo ayi a hi na ntshimantshima ya vatsongwana va ku za va fika mune ka swona kambe hi swi kotile ku va hi va langutela va za va rhula va etlelele khwatsi hi ku rhula nyamuntlha ni nge se ta haleni xitudio hi rhangele hi va juvuka seno hi va kamba leswaku na vona vo hi va le ka matshamela ya ku nyamuntlha mfundzi va ta swi kota ku va va ya bele kusa vo vabya lavo ke vo kumana ni swi kumana
5: kumanaamutakanga maziyoni
4: a hina hi ti swa hina hi swi veka ehosini maziyoni na wo loko ma kona ma nga bulnisi
5: mabula ni vanana mabula ni vatswali a mbula kusukela loko muchikele ni vatswali va vanana lavaya ka delegation
4: ya bula na vona va karhi va twisisa leswaku ku famba hina haleni hina ni ku khensa ngopfu swinene kusa vatswele va karhi na vona va hi nyika matimba nambe ka leswi nga humelela hinkwaswo va karhi va patsana na hina va hi nyika matimba na hina ya bula na vona hi va nyika matimba leswaku va nga ve ni ku chava tanihileswi hi fambaka ni vatsongwani ku fana ni masiku khale na nyan'waka hi ta va hi ta na vona hi tlhela hi tlhela na vona swa endleka leswaku hi muka ni vatsongwani lava kumekeke sembere na va na tinghozi lexi hi chavisaka ngopfu hikuva va tshika va phatuka minenge swi ku yini kambe nyan'waka hi rhandza ku khensa a hi na va leswaku swi nga tshiki swi humelela swo leswaku tshika hi nga muka ni vatsongwani lava va nga na ni majesu kambe ke a hi naveli leswaku nambe vo lava va kumekeke na vana ka swikarhati leswi va kumekeke na swona va muka na va vabya hi navela leswaku hinkwavo leswi nga ta na va hanya hi tlhela hi tlhela na vona va hanya kwatsa kani ma
6: nyamba hi vonjile a vanana va hina hi nga na vo kusuka loko amazungu ma sungulile a hi na lexi a ku sivi ni nchumu lexi xi humeleleke xa tshematshima byi humelele maji hi swi kotile a ku byi yimela byin'we hi ku patsana ni vutirhi bya vudawu avanana a ku na lweyi a nga tshuka a tshoveka a ku na lweyi a nga tshuka a miyela na dyohle vanana va na swi swikarhati kotisa leswi va nga lomuka makomitisawu hi ku beleni kabyi va tshuka va mu kandzela va tshuka a wanu se a dzuka muzimba ni ku yini maji lexi a wu rhangeli yi nga mahi leswaku xinyimisa a vanhu lava fanele ku nyimela a vanana loko va tshuka va ve ni swikarhati swo karhi kumbe ku wa kumbe ku tshuka ti vayisa kumbe ku titsema kumbe xiva xi yile ximahekaka ka matlhelo wontlhe a tikampu ni lomu va tshamaku kona vanana va nyimisiwile vanhu lava lexi hi nga ta fanele ku vula laha hi ku bonga a ku ve kunene a va trinadori va nyimele vanana lawo kusuka masiku lawo a ku ta chikela leswi hi bonga kambe ni vatswali van'wanyana lava va nga loko vanana va tshukeli va karhateka van'wani mafebre van'wanyani hiko ku tshuka va hambanyekanyana laha nuseke endta kotisa leswi hi nga vula ku hi bula ni vatswali ku va tivisa va tirhi na durhi va ni tinumeri ta vatswali kasi ku fela ku chuwa ni chihi lexi mahekaku va fonela vatswali va vona van'wanyani vatswali hi hlengela nawu kose hi ku tala ka vatswali hi hlengela nawu lava nga lomi kusuhani hambe lava nga le kule loko va zoko ya n'wanana va tshuka a ta va tala ku tiva ku hei n'wanana wa mina hi hanyisa ku yini vanana va hina va hanyisa ku yini avan'wanyani va ta ni michumu kasi ku fela ku ve va ta vhunetela vanana vabyi kasi ku ve va swi kota ku va simama va hinahina hi tindlela letinene a ku na lexi kusuka loko hi sungulile hi nga ta vula leswaku xa tshimatshima xizivu xi lava ku ve hi nyima lomu swipiritani kumbe n'wana na famba a tshama kwa seyo hi masiku ya ku leha kumbe ku baxara kumbe a ku hundzisiwa hi swigava bya swipitali kasi ku fela ku a ya woniwa n'wana na nada a ti xikhati lexi a vana va hina va hi vanene tiwa manera ya xira
5: hi byona i 8:27 xika wachi ga hina Jasaseka akuba Armindo Masingi, Joaquina Vilankulu, Zimuna Alfredo Muyanga, va nikela tihlayo la hata ku tabulisana ni vaingiseti va hina lava va siya va ringana ku siya byiwutiso ku tsika ka ku siya byiwutiso ni ku siya mavonela andzeni ka 10 ga timinete hi ta amukela vaingiseti
7: hi bungile hi sendi nyumbani i Ita amukela sene nyambani gichile mungiset bana khanzekanya avitu
8: hallo lishili
7: lishila vitu
8: izidru banzi aparte dengele
7: izon ma khanzekanya
8: akusungula nolosa avarambiwa ngupungupu ka dritora wa mina dritora Lord Mashava ni ku khamba mushinene ni vanwanani va kuvidadu ni vatsongwani hinkwavo va nga ri pfuxela nyimani ni ku khamba mushinene ndakazakanya xihotisa mina hi lexi dritora Mai Mashava saraki mezi mulani xidengele ku nga kari xa xin'we xin'wana na xa ku tlhantsuva porque que no levaron a querer a mí solo tanto va mesmo y porque mesmo a un nivel de distrito de Majaca solo levaron un miúdo porque mesmo muy gaila saquen mesmo y a matongo ni en Paulo me ganan bona cuando la cabona va a ir aquí que con el distrito la cona en cabo porque solo una persona que representa Majaca en cuanto tenemos tantas modalidades que a província oferece. No Guaringa, na Iena, atletismo lume. Epa, eu vou lutar com o meu administrador para que crie condições de produzir mais jovens, mais crianças para participar nesse jogo. E para ligar, qual é o benefício ya vatsongwani lavo va nga participara ka majogo xikolala a wu mundzuku la vatsongwani kumbe a wu mundzuku na tiko la hina la ka Gaza kumbe a wu mundzuku na tiko la hina la Mozambique hi wihi a benefício ya vatsongwani lavo porque gastou-se muito dinheiro nós queremos o resultado. Então, essa é a minha questão que eu gostaria de Nishikuma, cotiza Shitsung. Mas, por favor, não me processa. Isidrumbans, Daniel Bungu.
7: Ribungiri, Isidrumbans.
0: Kanjencha, item que ela me incite. Por favor, não me processa. Me incite, Kanjencha, é ao Shen? Em como? E Brana Mane, Shibuti Shangun, é Shen Chagun. Isso é o Carlos Temp, que é na Maquen.
9: Em como? Só das teachers na a Portugal em Yemban. Só estava com o ano em Colavangas Cota, aqui em Yemban, na Vacala Colavangas Cota. Na Miranda, o Catacanho, Babulola Caratanca. Mas, Tiva, a loco e Jones de Antonguano, a Fama em Gelali, de um mundo com Antonguano. Ata famba ndlela leyi na mdzonzi a vatsongwani ni a wu entelelo swinene swa ku a tingana leti nga humelela swinene Nyembani ka maprovhinsi hinkwawo lama ti nga humelela a hi mapimu ya vona vatsongwani i mapimu ya vanhu vavakulu lava nga lava ku kuma swo karhi hi ku xakela vatsongwani vatsongwani i nge swi koti ku qualificara a beyila yena nada sport
10: Kutana kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa ku
9: ava tsongwana va le mugangeni ya le kule hi nga kona a hi tshikeni leswaku ku ni mazona byi rekonde ku ni valulu va boha leno a handle a ku tlula lava nga va nga le adirupeni van'wanyana na vanhu lava kula hi ku dyambungu loko va a ku beleni va va fara maxivona va tshike vanhu lava na va menetela ku va va le ka ndhawu leyi swi bihile loko ku ni afrika saudidar hi dyondzisa yini ka vana lava kasi hina tikweni hi huwela leswaku i na akufi akufisawu a n'wana titiva leswaku swi na nini malembe ya manyingi ya ku nobodi ni nga hala mali siya siya fanisariwa fana ta gwenda ku famba swi bihe ngopfu leswi a dyondzoyinene njhani khensa loko a maprovhinsi hinkwawo ma hlanganile rikeswiteswo swi endle leswaku va a vatsongwana duruhuma umakutu va tivanana leswaku hinkwavo hi va mufambikana mara loko va va kula va kula na va ni maidela hawa mundumoo nkani mama
10: inkomu ngopfu swinene
11: gazamka
12: a ku na munyikiseti ka gazi
10: Maputo hi ni munyikiseti hoyo hoyo ni lamani
13: avuxeni Maputo president mbana ni nghena makeni
10: ni nghena makeni
13: hi ku finansa loko vatsongwana va yi tlangana maprovhinsi hinkwavo ta ta ku tivana va ni ndzekana va ni xipresidente va suka halani va nga dixosariwi va tama va hlayisiwa va continuara va dyondza maxela va continuara ka ku participara ka maxuxu ni ku felicitara a sobrinyi wanga xeltodindarini za masimbi a nga kwala maxaka a ka leswi swa va basketball ni muito obrigada
12: Ramkela
14: kanchencha
12: yoshe
15: Afshin
12: Elshele brana man shangwe Kumbala kuba minga vulavula lito
15: A lito mina yona tsaza resto Alzea komme ma bawang no kanda da chitwe.
12: Shuti shangwe.
15: Ikame etu. Ale ngoma zwanga zwiro kai. Aiski kuri vangelela ndani.
12: Enko.
14: Hita gemeta kwala ha akutisa akufona ka vayingiseta hi Valent Qunga kasi bya swi kota ku avarhambi va hina va kuma ku hlamula akutala ka zwihutisi byi nga vikiwa mavonela ni ku alakanya ni ku hutisa hi ta kombela ka varhambi va hina ku va wutisa va hlamula swihutisi leswi nga kona i nyambani va le a murhambiwa a nga kasi ku hi vula ku hlamula ka n'wina varhambiwa vanharhu murhambiwa a nga fona hi kota Pedro a le u gunyadu mugitirisa
16: hi vongile loku kota Pedro a veka a mavonelo lawo kumbe ku swi wulisa leswo bon ha swi hlipha mavonelo yakwe maji ku tisa leswi hi nga wula leswaku vanyingi a va selesinoduri va nga kona lomu a provhinsiya laha ka ku cuka ka vona a byi yangi hi ku ngohe ya munhu a ku lweyi wa ku leha loyi wa ku khoma loyi wa timo loyi wa nada byi cucuwilwe hi hubyi leyi nga vangiwa kasi ku felaku yi cuka leswaku hi vamani lava faneleku va yimela a vanana a ku khwatsi leswi swi ma yiseleku swona ni masiku lawa hi le ndzhaku a va tirhi na duri sempre va kona lomu nyambani maxelo ku chikela ka moko hi lowu wu hlawuliwa a mahlawulelo ya vona hi ya lawo ya ku a vanhu vo karhi lava hlawulilweko va tshamela ku ve va cuka ku hi mani loyi a fanele ku ve a ta nyimela a vanana va hina kasi famba mahlweni makuno
6: anje zwivekela ka kuve hita chicha maulela kumbe hita vhumela ku ina kuve ni ugunyadu laka lezwe akuzanje kuve ni ugunyadu akuma hiwangi zwa minzila kuzanje kuve ni zwa ugunyadu zwile zwinga kumeka zwile akubasini maku mina ndzi hule lezwe hambi loko akuva mina zingavi katirlu ka fazi provincial zimbete zinga hlawuliwi ku hlawuliwa muwayana a ndzi ta wutisa a swi ta ndzi karata na minawu maji hi kuma loko hina ha vhumela wo tlhama opiniyawu ya vanhu a hi ya lichumu a hi vhumeli leswaku mitirho ya hina yi tirha lomu ndzeni ka ugunyadu i jesu leyi gitileko a varhangeli va hina ni lava tirhaka mitirho leyi kusaka ka hlawulisiwa leswi kotisa ku humisa vuteki ni ka ni van'wanyana lava lomu ka masosiasonje va vhumela ku va tirha mitirho leyi hi masiku lamataku va ta byi hlayisa va ta byi chuka hi ya mahlweni kasi ku fela ku ve kunene lomu ka vayingiseti ni va lava va hi pfunaka va byi tiva leswaku a mitirho leyi a yi tirhi lomu ka ku fihlala yi tirhi ugunyani
14: Lord Mashava a xivutiso lexo xi vikiwile ka n'wehleni loko ku wuliwile leswaku ku ni u ta hlamula lexi hi lexi ni nga xi khoma u ta hlamula lexi ni byin'wana ni nga byi khoma ku ni vabeli lava va hlawuliwaka hi ku va ni mavito i vana va vanhu va ku tivekana ku ni ku wulawula kun'wana kambe ku nga wula leswaku ku ni ku luza ngopfu ka timali ni ku tirhisiwa ngopfu timali ku tigaxtariwaka ku fambeni ka mihlakani leyi u lava ku hlamula yini hi byona
4: hi rhandza ku khensa ngopfu swinene a swi nga ta hi nga lisima loko yale hina ntsena lana na vayingiseti le kaya va nga swi koti ku va va hlengela eka ntshwantshwa leyi fambaka ka yona hi ku sungula hi ta vula leswaku a hi nge yi tivi mali leyi hlayiwaka leswaku kumbexana yi vuliwaka leswaku yi ta ve yi halatiwile ngopfu swinene hikusa a hi vananga ni ku patseka ka yo ka swona swoleswo swa ku landza timali toleto ti nga halateliwa ngopfu lexi hi xi tivaka leswaku laha ku lulamiseliwaka nkhuvo wo karhi ku na swilo swinyingi swi endlekaka maje hikuza ka dliwa ka hlambiwa ka dlukiwa a hi tivi timali leti nga ve ke na ti halatiwile
14: kambe andzeni ka u hlamula leswo a ku lunghiseleni ka manga mahalansamento murhangeli wa mitirho ya tagondzo a ndhuna ya mitirho ya tagondzo lomu tikweni yi wulile ku kutseka ka mitirho ya tagondzo ni mitirho ya mihlakano yo tlenta miri ku nga ministeri de disport va ta tirhisana ni vandhoni va lomu maprovhinsi ya Nyambani ni ka man'wana maprovhinsi ya ka siku ma hlengela
4: hi hlengelile ka hinkwaswo hi hlengelile emajeleni hi hlengelileni ka ku vatsongwana va ta kuma ku etlela a wu etlele lebyinene so leswo hinkwaswo swi endleke hikwalaho ka ku a ku na mali leyi yi taka na yi le nkwameni leswaku leyi i pareta tirha leswi u va leswaku yona ntirho ya ku tlangisaka ya ntlangu ya ku tiyisa miri ka vatsongwana swo fanela ku va yi endleka tanihileswi a yi kunguhatekisiwi hi swona a ku va yi ta endleka mayelano ni leswi a yi kunguhatisiwile xiswona ku laveka ku va vanhu volavo va fambelanaka ni lulamiseli swoleswo va patsana leswaku va hlengela hinkwenu hambe mpunga wa Cape Delgado kwini hinkwaku Zambezia va tile na wona haleni leswaku hi ta patsa eveke xika xitiko xa xin'we ku swekiwa leswaku vanana va hina va tatla hina lava hi swi tivaka hina ni ntiyiso leswaku a ku zanga ku ve ni swo tala swoleswo va leswaku vuton'wini bya hina swoswi hi heta nkama hi ku vula leswo hava hi tshika leswi swinene a swi ta yakisa tiko hi vekana ngopfu eku hanyeni ka swa wukanakanisi ni ka swilo swo ka hi nga vekelani ku tshemba kambe hi ta ku yini hi ku hanya ka misava hi fanele ku swi amukela hi ya mahlweni lexi nga na lisima hikuva eka swona hinkwaswo hi hlayisa ntiyiso hi vutisiwa leswi ku na a tatana loyi a nga vula leswaku a nga swi tivi leswaku swi mahisiwa ku yini ku za vatsongwana va ta nghena eka ntshwantshwa leyi xivutisi xin'we ni nga xi khoma a vatsongwana ku va ta nghena eka ntshwantshwa lawa tlangela wu tisa miri lomu xikolweni xa ku sungula va fanele ku va va lumba exikolweni xo karhi va nghena edyondzweni exikolweni xa vumbirhi va fanele ku va va landzelela emitlangu leyi a mintirho leyi leswi swi vuliwaka swa ku sama sumpi xitransversaix leswi swi vulaka leswaku tenge va ya va nghenelela emitlangwini ya maeducation physica va ya nghenelela eka ku tirha hi ku tihinta a district ni district ri na mahintela ya tona leya lona li na mitlangu leyi li kombekisaka li na mitlangu leyi li nga yona li fambaka ephambeni ka yona hi leswi hi nga tirhisa swona ku va ku ta ve na tinhlari leti tirheke a ntirho wa wuhlawuli hambe hi mina lano na nyola ngopfu swinene hikusa a ni nhlari yi ya ta wu hlawula a hi wona ntirho wa mina i ku rhangela a xikwata Alowa uhlawula hi mina no tiraka. Purisi mina anina matimba ya kufika ka muhlawuli. Ni fikani ku wema leswi swa karhu nga yenje. Kuna leswi va swivulaka leswa ku swa hi mavito. Ni rhandza ku nyikela a xifananiso hi mina ngopfu swinene.
14: Hambi ka lava va nga hlawuliwa a ku na ku tsitsika loyi
4: teka lweyi kumbexana loyi n'wana hikula ka mhaka yi wupfa eka vahanyitiko kasi n'wana wa murhangeli hi muhanyitiko n'wana wa murhangeli a nga dyondza xikolweni n'wana wa murhangeli nompoda tihinta u tihintile n'wana wa murhangeli u swi kotile nompoda hlawuliwa ya phazama loko hi swi vekisa leswo ni la vula leswaku loko ni ku ni rhandza ku veka example hi mina kumbe xifananiso hi mina ni na vana vambirhi mina loyi wa xinuna a tihinta ngopfu ni nyamuntlha swoswi a ve kampiyan ka 2024 na mpfula ni nyamuntlha ni swoswi wa bela se a bela mabole la ya makulu ma ya phambeni ma xi ku tihinta ka yena swoleswo kasi lowu wa rhambula xisati va bela ku fana kambe eka mpyantshwa leyi hikuva a nga swi kotanga ku tihinta a vahlawuli va n'wi vona a nga hlawuliwanga i ya ku na loyi a nga yala ku tiva leswaku a nga hlawuliwanga hi mhaka munhu endhawu loko a hi swi kota ku hina lava hi nga va tswele hikuza lana ku na mhaka leyi hi kawukaka hi ku hi bihile kambe na hina ku na mhaka leyi hi byalaka eka vatsongwana hina vona va tshama na va tiva leswaku mina ni vitiwanga hi mhaka n'wana a n'wana wa manyana a n'wambi ya n'wana hi fanela ku swi sola swoleswo kasi loko ni ya ka makwerhu wa mina wa ku rhandzeka ngopfu swinene hi zidrumbanzi loyi ni mi xowetaka hi lisima ngopfu swinene ni tlhela ni ku khululeka a ku na process ni hinkwavo lava nga vulavula hi ku prosesariwa nompodi loko hi lava a ku va hi hlengela vuyakeni bya tiko hi ya na hina ni ku chava leswaku ku na loyi a nga ta hi endla swo karhi kusana hina hi vahanyi tiko loko ku na laha hi kalaka hi nga phazamanga kona a hi nge tshuki hi kumana ni ku khotsiwa hikwalaho ka ku hi vule hikuva ni ku vulavula ntsena hi la ku vula leswaku mutlangelisa mandlakazi leyi ka hina ka gazi ekisa mandlakazi a swi kotile ku va a nghenelela ka ntshwantshwa ya district a nghenelela ka ntshwantshwa ya provinci a tlhela a swi kota ni ku ta nghenelela eka ntshwantshwa ya national a na vito kona ntsena seno madistrict hi ku hambanahambana ma swi kotanga ku va matsongwani hinkwavo madistrict va yile va ya ka ntshwantshwa ya district ya provinci kambe va swi kotanga ku va va pasa hinkwavo ku va va ta haleni nje leswi ku na nhlayo ya vatsongwani va provinci la hina la ka gazi a va talele ngopfu swinene swikwala swinyingi ngopfu swinene hi te ni vatsongwani va kuma ha maduzentu xitali ku va va ta nghena ka xitaji kasi a swo fela hi hlawula sempi 30 ntsena ku va hi tata na vona haleno nyembani ka vona a ku fanela ku va ku hlawuliwa lweyi a nga na matimba ku tlula matimba lweyi a nga phambeni ku tlula lowi a nga phambeni xileswo swi va swi koteka leswaku ku nga ha koteki ku va vatsongwani hinkwavo va koteka ku va va ta haleno atikweni la hina la nyembani hi kumekaka kona na hi landza swa ntantshwantshwa hina ni ku tshembisa ngopfu swinene swikarhati swi nga ve swi humelelile swa lava va nga kota ku va va cinceliwa a tintanga hi swi tlhamuselile kwatsi swa ku hina haleno a hi na wu swi koti a hi swi tsakeli swoleswo tanihileswi ni nga vula hi karhi hi tirha ni ku landzelela leswo kasi swi ze swi endleka va hi endlele sweswo hi mhaka munhu hikusa swa hi nyika tingana mina ni munhu wa ku nghwala ngopfu swinene kambe ku fika laha ni danaka ngopfu loko ni va kuma se va khuluma hi maxivomu mayelana ni swoleswo swa ni nyika tingana letikulu kambe va leti ngana hinkwato ti na vahlaleli naswona hi tingana leti ti faneleke ku va ti hisisela ku va hi kontinuara hi ya mahlweni ni ku va hi landza a wukulisi bya tiko la hina hi a vutisile nakambe leswaku hi xipfuno lexi vatsongwani volava va nga na xona xipfuno lexi va nga na xona hikuva vatsongwani lava va kumeka vana ni vutlhari ngopfu swinene naswona funtsi tanihi laha hi vuleke ku na vatsongwani lava langiwaka ku va va ya patsana ni ka mitlangu ya tawu mitlangu ya ku tiyisa miri hi lava ematlheleni hinkwavo van'wanyana va ta va va kontinuara va bela maprovincial van'wani va ta va va bela maregional van'wani va ta va va bela manational hi vulavula hi ku ta ve ku na a ntlangu wukulu ngopfu swinene ka maputsi ku na vatsongwani lava nga langiwa hi yona benefici leyo a ku na benefici ya ta mali vatsongwani va faneleke ku hola ka mitlangu ya ku tiyisa miri hikusa i ku tlanga i ku va vatsongwani va kuma awuhlari va kuma experience mayelano ni matiko ya tiko la hina la mosambiki hi ku hambanahambana ka
14: hi magezi matsongwani ba dimixi kumbe tiseto
2: mo kani mambo ka swivutisi leswi hi nga swi kuma ka vayingiseti hi nga hlaa swaku yini a materinador ya hina ku tala ka wona ma sukela ma district kwazi hinkwawo leswi hi nga ni certeza ngopfu ka swona swa ku hinkwawo ma outo district ma ni vatsongwana lani va nga representado ma xi hi talento na yi nge loko u va ku phakela u ko hala ni hala hi tlhelela talento hi kosikerile ku va hinkwawo ma district ma va representado a swin'wana swa ku hlaya swa ku bo a majoko xikolari lawa i ma ni sima ngopfu buku ma yinca ku va a vatsongwana va kuma vontade la ku landza a mitlangu leyi a van'wani va ta va profesa n'wi lavona lela majoko la disport ku lava to ganyaku mali so hi disport na yini va nyika hi va hlohlotela swa ku a va a va aveni avontade la ulansela mitlanga utirisa mire mambanyana vataga vahanya hi mitlanga yo le asiva swoka dishpuru ganywa amali ngopfu zwinene endao vanwan vataganya mali hi dishpuru vatava vadzumuka futhi swako isa hini hizi kuma antamu lowo ulansela dishpuru dimbaka majogu xikola lawa yenyembane yasile imbali wengele majogu lawa hi wona manga nyika antamu kuna devenga landiselanga dishpuru endao majogu xikola mali simanguvu i vanyingi va inkaregado va papayi va ta va malembe matako va hi khensa ku epa loko majugu lawa ma hi pfuni ngopfu n'wana wa mina sweswi a tirha hi dishpurt a ganya mali hi dishpurt ma hi na dyondzele kwini ka majogu dishpurtivo xikolari a ta va funza a dzumaku wo lawa ya nyembani a 2026 wo lawa ni vuzi ma nga mi nyika ntamu ngopfu lipo xika ku ganya experiencia loko a ta va belini maprovhinsa man'wana a ganya experiencia enta a ga ma landzisela mhaka dishpurt
14: bongele a bulu hi gigameta kwalaha a varhambiwa va hina kuvi Dinish Arlindo wa ka mitirho ya ta gondzo hi xinyimi xa provhinsi ya ka Maputsu na Jacinto Josai wa mitirho ya ta gondzo hi xinyimi xa provhinsi ya Inyambani na Lourdes Mashavo murhangeri wa mitirho ya lavaswa mitirho ni mihlakani yo tlenta miri na hi murhangeri nandza wa xikwata xa provhinsi ya ka Gaza mulawuli wa Hombe Ngovu loyi a ka leti tiyelanaku ni vahulawuli kutani vafambisi va bulu Armindo Masingi a xitichini xa Radio Mosambique Misori Provincial ya Inyambani Alfredo Muyanga a xitichini xa Radio Mosambique ka Gaza na Joaquina Vilankulu kusukela aka Maputsu a bulu gi fambiselo hi mina Idrasio Makondela a ka usasiseli ga michini ga Luis Batista hi tala hi ku tsaka hi loko bulu leyi gi fambi hi tindlela tinene gicini
11: doka dokisano a dzongeni ka tiko
17: mabulo ni varambiwa zwikhalo kutani mavonelo hi vengiseti
18: migivela hinkwayo lana a radio Mosambique
19: bas hi chikelo laha kusalisa ndasavani vanhu kulori hi xiputukisi salaka

0: ngokwelke temichini ka siku kwa jikati ke
1: fikane ngavula swile xitano ke lana ke vana kulori vantiro Annabella Kumbi xikangwe na Carlos Sibindi kusukela le arena lalji vanga ta etela ka kasi ni manyau ya ntangu lo ku fambeni ko ka nongonoko lo wa ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi ta mu fikisela mahungu na mayelana ni mintlangu yikulu ya lomu swikolweni yi nga 16 edição dos Jogos Desportivos Escolares. Mintlangu leyi sunguleke ha muvela a hundzeke namuntlha se na yi pfala vhiki lanake mintlangu yo yi nga ta gqimaka mundzuku na yi li karhi yi yisiwa mahlweni ko ka madoropa ya Machichi na Inyembani ku la xivandza a Nyongeni xifundzankulu I Nyembani. I ta vulavulanyana kutsongo ku nga le khale kasi hi leswi yi nga mintlangu ya ku hungata. Mintlangu leyi yi veke yi gqima kotolo na hi leyi yi veke yisiwa mahlweni a doropeni la le ka Matsolo a mugangeni wa Zona Verde. Mwingisets hi leswi hi swi lulamiseke ku va hi mi fikisela swona ku ka nongonoko lowu kumeka nhlikani wa namuntlha wa mintlangu ya ku tiyisa miri lana yi patsaka tanihi yi vuleka kona ku sunguleni a swi fundza nkulu Gaza Mamputu na Inyembani na tintambu ti donsiwa kusukela kola a doropeni la ka Ncancani. Yi amukelani ku losela ka Rui Makaringi loyi hi vitilana makulori a munhu a vulela ka Mathomoni Makateko ka vukhandlisi bya michini bya vanakulori va ntirho Frederico Mabunda kusukela kola a doropeni la ka Ncancani kumbe Misoro Provhinsi la ka Gaza loyi nakambe a nga na vuseketeli bya tintivi ta maemisoro provhinsiyali ya Maputo na Inyembani. Hlikani unene, hoyo hoyo, hi swin'we.

0: horas horas e 37 minutos le ko kama jambu kumbe xikare wa ta mintlangu ya ku tisa miri ta ri vuleka kona ke wings to kuranza ku ngala khale ta ku hlenda tana ke ne vana kulori lava va kumeka ka arena lalji le chumene a xifundza nkulu maputsi ku va va hetela ni manyawu ya ntlangu lowu wa ku sungula ku ka xiyenge lexi xa ku sungula na ku kongomiwa afaze de grupu xa tasacaf leswi vulana ke a ntlawa wa bola wa black bulls na wa kombisa tiko la mosambiki u fanele ku va u vhikavhikisana kasi ntlawa lowu wa bola wa atomic ngome wa tiko la ilias comores i ntlangu lowu nga ta sungula ka n'wi khale ngal khale nkarhi wa 15 horas vana kulori Carlos Sibindi xikan'we na Annabella kumbe lava va nga ta hetelaka ni manyawu ya ntlangu lowuki kasi na swi nge se na koteka ku va yengwena ni vana kulori va ntirho hi ta kongoma ko xifundzankulu maputsu adoropeni ra le ka Matsolo lana mahungu hi ma yamukelaka ma vulaka leswaku ku gamile a nqophizano kumbe mintlangu ya ku hungata le amugangeni wa Zona Verts tani ku vula keka na kulorantiro Annabella Annabella inhlikani hoyohoyo
1: ntlawa wa Marimuntu Football Club i nhenha ya mitlangu ya ku hungata endliwa ka mugangeni wa Zona Verda munisipi wa ka Matsolo ndzhaku ka ku va kotola tibeli ntlawa wa Union Sportiva de Souza hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu vugan'wini bya ntlangu ra de Mosambiki ya timariti ya vatlhavukanyisi Sergio Mabunda i delegati wa Marimuntu Football Club loyi a kombiseke ku tsaka hi ku humelela ka ntlawa wakwe
2: hi hlayile futhi swa ku a ntlangu lowu u nge tiva i ni nhlangano wa ku vevuka purika ekipa ya Souza i ekipa ku ti lunghetile na yona bra i buya i ganya ntlangu lowu maje a Marimuntu Football Club a ti lunghetelile a vona ma-difficulty lomu a ri na wona a jetela majikadori lawa na wona ma swi tiva ku tlanga mabuya ma tlanga ma hamba xipetakulo hi kota ku wina ya cancer hi leswi hi nga swi kuma swona i funzi hi tlhela hi cancer ni varhangeli hinkwavo va ri kona va bukela bola leti hi cancer ni va resident a va hanya hinkwavo va Barizona Verde ku ta a ntlakulo u beliwile u va u hela ku va nga ni problema i leswi hi nga hlaya swona swa ka Zona Vert loko khani wa bola i zona dza ku vana hinkwavo va unido va twana
1: hi tlhelo lin'wani munga va lulamiseli ya mphikizano lowu endliwaka mugangeni wa Zona Vert Elsidu Euseb loyi a vuleke leswaku a kampionato kusukela Primera Jornada ku ya fika makumu yi fambe hi tindlela tinene
3: hi ve ni ntlhanu ni mun'we wa mintlawu lano ka Recreative Zona Verde lano ku nga sala a doji ku khaluta 4 ku ya sala doji ku khaluta vabizi pra finali leswaku Marimuntu hi yena nga kwalifikara pra primer lugar yi tekile a tasa yi teka mamedala ni mali ya 2,000,000 meticash andena ya ubidzi yi tekile matama medalya ni 9,000,000 meticash ntawu a proposto dza wa 3 ku nga tirhisela edisawu
1: hi tlhela Union Sportiva de Souza hi twili garanya kapitan wa ntlawa lowu a tiviwaka ngopfu hi set loyi a vuleke leswaku njombo ya pfumaleka ka ntlawa wakwe kusa i khambela wumbirhi va fika final kambe va swi koti ku humelela
4: duas vezes na final é sinal de muito trabalho de dedicação mas a sorte nega jogar a nosso favor nós não podemos baixar a cabeça vamos levantar a cabeça são coisas de futebol isso é sabido não acontece com Souza apenas em todo mundo, essas situações se repetem, mas nós queremos que nos próximos eventos podemos conseguir alegrar nossos adeptos que têm sofrido muito por a ausência desta taça que tarde a chegar à equipe.
1: Lá uma gamela ya final ya mitlangu ya ku hungata hi ximu xa muganga wa Zona Verde a munisipi wa ka Matsolo
0: i khesile ke na kulori wa ntirho Annabella kombe ku va muswikotile ku hi chambutelanya switsongo mayelano ni ku gama kotolo ka mitlangu leyi ya ku hungata amugangeni wa Zona Verde a dropeni la le ka Matsolo xifundzankulu maputsu Annabella kombe xikan'we na Carlos Sibindi va hi lava va nga ta tlhelaka va vuya ku nga le khale loko hi ta va ka 14:45 ku va hi tela ni mahungu ya ku sanguliwa kasi tanihi ta lana hi taka na hi vulaka na mingiseto ku rhandzeka na mayelana ni ntlangu lowu a Black Bulls faneleke ku va vhikavhikisana ku nga le khale nkarhi wa 15 horas ni ntlawa wa Atomic ngobe wa Ilias Comores ntlangu wa ku sungula na wu kumeka kwa xiyenge lexa ku sungula ka ndlela leyi kongomaka a fase de grupo ya tasa a kafe 14:42 minutos.

0: 14 horas e 45 minutos e 53 minutos. Os segundos que se emprestou, já lhe havia que a embelele tlunica, já lhe levantamos na luna, o mundo que vai embelele levantar, vai colombo de quene, Mauro Flor, Moçambique, tem rumo, o país é tem rumo, em galera, só que via, vou ne candela lei, que assim que caiu na é Congo, mas antes vou coar, tico lá Moçambique, com lá que eu tinha que ter lá coca, muana, na muana, lhe que Moçambique, batame tico, vai lá coca, vanga, chuvuki, ngo e kuhambana kama vonela kasi ila basi kulungwana ke vatu pataka kuva vaendla xa ukarhi kuva kha kusati kula ina la Mosambiki na 1446 kunga lkhale ta yamukela vana kulori va antirho Carlos Simendi xikan'we na Annabella kombe kusukela le a Chumene ku va va hetela ni mahungu ya ku sungula la kasi na mayelana ni ntlangu lowu a ntlangu wa Black Bulls Association Black Bulls na kombisa tiko la Mosambiki u fanele ku va vhikavhikisana kasi ku nga le khale hi nkarhi wa Kizorsh ni ntlangu lowu Atomic ngome wa nka tikweni la Ilhas Comores i ntlangu wa ku sungula ka xiyenge xa ku sungula ko ka ndlela yikulu leyi yi kongomaka fase de grupos Taça das Confederações Africanas em Gataça, CAF. Conforme ele coloca no ano colombo, em que se tocou antes, que está com fixa na câmera letra na cá, nem me entango, e colo e alô, moço coloen, lá na que tive a cona, eu sou como entango, e ele não muito, e grima cá, vê que na etapa é sungule a mungvela a unze, que é cola chivanza, jongene, a chefonza, colo, e nhambane na etagama, co, munzuco, leso, santo, 6 cá, setembro cá, 2000 e 26. Lisiku lele na kambe kolo mshofunza kolo gazaku gemeta kame ntangu yikulu na ilumba kupizano ukulu na kambe wabola evolo la campeonato nacional de segunda divisão lana ke antawa wa ferroviario de Gaza se ukumeka kama kwenye ingale swa kuse utekle shkotela na 15 points intawa lo o landela luaka emintawa ya clube de Gaza clube do Belene na clube do Shidengala kasi antawa le shimbuzo kumeka ka ugangwini na ntlano ti pontu na yinwe tsena inaka kweleni ka leswi mundzuku kusonto hi ta tiva a ntlawa lowu faneleke ku va wu pangalatako a ntlawa wa ferroviario ka xiyenge xi landzelaka i nga pool de apuramento pool i ndlela leyi kongomaka musambola wa 2026 lana ku nga na mitlangu yimbirhi yi vekisiweke i nga leswaku a clube do Xidengele hi loyi a nga ta yamukelaka a ntlawa wa clube do Belene a clube do Xidengele a kumekaka ndhawu ya vunharhu kasi ya vumune loko yi nga phazami na ntlhanu wa tipoto na timbirhi a fanele ku va yamukela a ntlawa lowu wa clube do Belene na ntlawa lowu nga ni khomela tipoto hlaya tipoto leyi kasi yi nga ni ntlawa wa clube de Gaza loyi a clube de Gaza a tekaka liedzo na a fanele ku va vhikavhikisana kumba yamukeliwa a ntlawa lowu wa clube do Xibuto ko hi nsonto leswo inaka a mintlawa leyi nga ha tshweka i pangalata a ferroviario ko ka ndlela leyi na kongoma musambola wa 2026 i clube do Gaza loyi nga ni khomela tipoto a sinisekaka ku va humelela na a fanele ku va a bela mahlweni ko ka ntlawa lowu wa clube do Xibuto kasi ntlawa wun'wana i clube do Belene na u kumeka ka ndhawu ya vunharhu na nhlayo ya tipontu leyi nga ni a ntlawa lowu wa clube de Gaza i khume a clube do Belene a fanele ku va a bela mundzuku ni ntlawa lowu wa clube do Xidengele Xidengele a ni nhlayo ya tipontu na timbirhi na yenavo wa nghena ku ka ring leyi ke a hi twani ku landzela leswi i nga marito ya mun'we ka vahisekele va mitlangu tiyisa bolo tiyisa miri kasi a dropeni la ka cece kumbe xifundzankulu Gaza Felix Paruk mayelano ni leswi swi nga ha tshukaka swi humelela ko ka mitlangu ya mundzuku
1: Xibuto a ri karhi a yamukela clube de Gaza xikan'we Xidengele na yena a ta yamukela a chacheni wa yena a
0: Paruk hi sindziseka mpela ku va emitsemeri yisa hi ta tlhela hi va swin'we ku fambeni ko ka nongonoloko lowu kasi swoswi swi sindzisa mpela ku va hi yamukela Annabella kumbe Annabella i nhlikani minutos hi lavetela tindlela ku va hi yamukela ntombi leyi Annabella kumbe kusukela le Chumene Annabella i nhlikani Annabella ya ntwisani matshamela ke ya ntwisani matshamela ku va hi mu yamukela hi tindlela tinene Annabella
2: Annabella
0: A mi fiki hi tindlela letinene Annabella, ya twisisani matshamela ku va hi mi kuma kasi hi tindlela letinene. 14:50 minutos hi kombela ko ka vanakulori va ntirho Carlos Sibindi xikan'we na Annabella Kumbi ku va va lulamisa matshamela ku va va kuma hi tindlela letinene.

15 ora zai 4 minuti xikari lavetela tindlela kuva matshamela malulama kuva hi angulana ke na vanakulori va ntirho Anna Bella kumbe ku na Carlos Bindi kusukela le chumeni lana arena lalji lana gakeleli linga karile ya mukela kusukela nkarhi wa 15 ora xa ntlangulo wa ku sungula ko ka xiyengele xa ku sungula na u kumeka ko ka ndlela leyi kongomaka a fase de grupos lá naque a associação Black Bulls a nga kare a vika-vikisana kasi kusukela 15 horas ni ntlawa lowu a Tome Kongome wa tikweni la Ilhas Comores i ntlangu lowu lumbaka a tasa CAF tasa das Confederações Africanas de Futebol i nkarhi nakambe hi nyimela ku va hi yangulana na vanatikulori va ntirho lava kumeka kola a xivandza nyongeni a xifundzankulu Nyembane ku va va hetela ni mahungu na mayelana ni mitlangu yikulu leyi nga karhi yisiwa mahlweni na yi kumeka ko ka xiyengele xa 15 na kan'we 16th edition dos Jogos Esportivos Escolares mitlangu leyi yi nga ta gqimaka komundzuku nsonto 6 setembro ka 2026 mundzuku nakambe nsonto ku gama a mitlangu ya bolo na i kumeka ku ka nkhupizano wukulu hi xiyimo xa xifundzankulu gaza vulavula hi campeonato na senal segunda divisão lanake a ntlawu wa ferroviario se wu kumekaka amahlweni i virtual campeon hi nga vulavula le xitano nambihileswi u kumekaka handle se wu tekile xikotela mundzuku ka nkhuvo lowu nga ta yisiwa ka mahlweni le ximbutsu u to yamukela ke ntsena a swi hiwa kumbe a Associação Provincial de Futebol ekola ka Jogabet u ta yamukela a xihiwa xikulu a ntlawa lowu wa ferroviario dzi Gaza

15:58, 27 hi le ko ka nhlikani wa mintlangu ya ku tiyitsemelela na yi patsaka switichi leswinharhu swa radio Mosambiki dzongeni ka tiko Maputo, Gaza na Inyambane, ku nga le khale ta tlhela hi ku ehleta na kena vana kulori va ntirho Carlos Sibindi xikan'we na Anna Bella Nkumbi kusukela le Arena Lalji a Chumene xifundzankulu Maputsu le ka Matsolo ku va va hetela ni xengele xa vumbirhi ni ugamu xa ntlangu lowu wa ku sungula na wu kumeka ku ka xiyenge xa ku sungula ka ndlela leyi kongomaka a fase de grupo xa taça das confederações africanas de futebol taça cafe atomic ngome wa le tikweni la Comores i ntlawu lowu kasi wu vhikavhikisanaka ni ntlawu wa Black Bulls ku heleniko ka primera parte mintlawa a yi ringana a 0-0 15:59 7 segundos.

0: sikazatini karusibidi kavidanilo kusindisa kwaki asikotile kupfula marikadori ka xiyengele xa ubiti
1: bo nakona ni nga hlaya swaku ankulu nkulu ka hinkwavo lava ave Ahmed a susi vabele va nga le ma nga ki laye aku dintshini Danilo ni utile byake ni vukhazi byake a petanei a paleta bola liya ni nge yena swihamba u wa zele ku biwa Tomiki ya kumori xi biwa ha bebe Tomiki loyi a biwaka kaya ni nga xiyeta xitani hikusa muti a yo voleka hi wakhe namuntlha hi yena bombaka hi loyi a bombaka na kunene kambe ke leswi tiyeke hileswaku wa luza ha 1-0 kutani ke maendlelo lawa ma beka leswaku ntlawa lowu wa bebe ku ta va ni mfambo ni mafambelo manene
0: na kunene kusa hi primera mau lowu loko swo gamisa hi swoswi swa komba leswaku ka segunda mau hi ta theta ya ha kumeka hi ya a phambeni ka mitlangu leyi ya ta sakasi bola na Danilo Danilo a pfula bola pela mbel kulo wa dula ta va rumen a va na kamizola ya 14 wa bebe loyi a ta va Ibrahim ni bola a ponte a kata mbela wu fuma tata mbela wu dida a pfula bola kadri hi xoka susile va tekile va Tomiki Ngome ya famba Tomiki Ngome va tekile va bebe hikwala ka Ahmed ni bola kamba mbowa Peter Bipitu a kwa ku katsi ntlawa wa a Tomiki Ngome a katsiwile a Tomiki Ngome ni vona Ibrahim ni bola a pfula bola tlhelisa bola bya ntlhaku lowu nga ni bele kulowa bya kata mbele wa ku sula kata mbele wa vubita tlhelisa bola bya ntlhaku ya sindzisa bebe hikwala ka Martin wa famba Martin a nyima Martin a pfula bola Martin va susile va Tomiki Ngomeni hi leyi a Tomiki Ngomeni a tlhelisa bola bya ntlhaku a tekila bebe hikwala ka Danil wa famba Danil a pontela ta jilula Danil va susile va Tomiki Ngomeni kambe bola zi kate tlhelisa.

0: 17 horas e 19 minutos. Nicolau? Nicolau? Nicolau?
1: Nene, Shamula, Rui, Makaringi, Nmwingise Dokranzeka, wa Maputo Gaza na Nyambani, Mpuma Uluwata Basket Gole, Kusikalalana, Pavilion Institute de Saudi, Kola Angwele. Kunene kupeliwa mintirule ya basketball ilaneke inga finali leno kumekeka shifunza shaka mapuzu shikamwe ni shifunza nkulu tete ilaneke yubonaka hasa hase kulu kumashinene shifunza shaka mapuzu shuese shi nga pambeni na shini 27 wa tipontu taku ambala ni tete anga ni 26 wa tipontu idresu makondela tipaza ni mintirule ya radio msabiki akube yenda komentaro la kusungula alana pavidao ila kutaleke ngobu shinene kesi musi likulu kuma jindene ba jones ila wakumekaka ba yofila na kumela kuzela mta wawi na wii idrasi
2: kufa na banka dairi ya campo de instituto de ciências de saúde kolo mgrupe ni ganya mbani ila inga tala akutula pibu ati chungu bahani mamu gangalau zugonza mle zunga haka mshaka mle ya majogos esportivos escolares ila wawanga tota tala kafia kujikoto kuzela a provincia ya tete ni provincia ya Kamaputo kumeliwa chikotana cha mapikizana lawa ya basketball anzeni ka mshakani ya tena tamiri ravi ga jukola provincia ya Kamaputo hile yunga wina kawa wasati hikala hata kuba atawa wa provincia ya Nampula hii 67-47 katikatula echi hatu nani Nikolao Mukavele katamba lezatu itaona basketball ya manyaus 27-29 kuhamba ni hatu ponti kimbiri tena
1: kumene 27-29 chose lukumi chose tamai ya shaleti chenze kaka kusikala kola kakampule ya mwele ashitut saudi ba umova pelu wakete ima kilu wa makan pole shanta kufinene watete layana imbelwe rashidi aveka pole shanta kufinene lasa wakupiritana chakule lena pelu wangantez makate tabela lena alzikota ngubeli ngena ntsabeni wafamba la belo maputo provincia akulenzi imarkelwe wa maputo provincia au maga janta kopnene imatika matika azama kuhuma la elfete janta kopnene kumeka mat kumeka ka elder elder chikumeka la bola ka selo nyananga ntsabeni ba huma batete ba konsim esha janta kopnene faza mokangela layana faza mabuyini akulungula msantlangu layana ba humelela bani 29 ka victory 27 atula Benjamin anga fikanga asinzisa tete kuyaka salto angafika angampela mkwazulumba kube itava kuhuma ka tete teta kuina chikumetela bola layana bompepo ali kwala kunyimana katsongo drasiung nsindezo yentekaka layana bompepo akombela nyina kunyimanyana katsongo ingaba yentekaka layana
2: e falta ya kulumba provincia ya teati makuno amube apepo hiya na nyimisilaku kasizwa zikota kukunyikelwa a falta akawa wa maputo provincia awusaneta khan watu falta hilo zaku loko wokuma khan watu falta ta koletiva akawalo uta lance ni lance leyi atuma hatihoxo tate ata yaka kuchukumetela
1: Maputo Provincia, Medina Matica, 2 pontos. Bahuma Batete, Faza Maguin, Lera, 29-29. Antangulo de Manhau e Drácio Macondela. Baguina, Chumatela, Tete, Aringenanga, Tzaveni. Passa Babel, Vantaua, Maputo. Bahuma, Janta, Confinere, Marquelo, Magan, Polo, Maputo. Província, Lezo, e Camargo. Aguin, Camargo, Lera, Capetanga, Lera, Tzaveni. E Tete, Arruma, Canipola, Andorra, Tzato, Guimessa, Campo. Camei, Campo, Lilo, Macaba, Bel, Vantaua. Tete, e Marquelo, Magawa, Tete. E Tony, Aringenanga. Lihuma, na mani lihuma na sadiki wa maputo provincia sadiki kulea mpela ani 2 metru nikuyafunyana akuyini le sadiki vachikuwete 3 poto maputo provincia wakumbuka
2: maputo provincia akalea uya ranga makhati mambiri na ranga kuya pambeni tiponto tinharu tiva hamba nisaku mikawambi
1: bahuma leva pelva tete jantakofinene uma bel batete janta bozinela vai salvo tipo até leva uma 3 pontos já vai aguentar e marcou uma com a tete lá na Vidal ela palile Apalila Ana, Akungela kampeli wa ntawa wa Maputo provincia Ivan Kelwe ibatika chumetera ya tabela ya pa tabela la yana kundene intango manyawu drasi makondele
3: zwanata chukumetela kambiri ile zwako angeni avini manjanela ya hava kasi zwa zwikota kwa betela kwa achala chigolo numero 11 wazama akuba ati golo na ada ola ola hiti hiti pontu katikati le lamba ni futebol makuno Maputo provincia wasema makoya mashoi
1: Wasimama 33 Maputo Província 29 Província Latete Tiva Cantango Xisade Maputo Província Arrumelelilo Majuene Cantawa Arrumelelilo Majuene
3: Cantawa
1: O Anampula Braleso
3: 47
1: Kunene E Marquelo Magalha Anampelo Antawa Atete Asa Mago Humanga Humanga Quase Lumba Ine Kuni Falta Lena Lumba Cabelo Antawa Maputo Província E Marquelo Humanga Maputo Província Janda Com Jane Wesley Wesley Lago Lente Eu Chico Metela Pola Lega Lá Como é que Camano Como é que Cam Mubele E Wesley Lue Angas Mago Baba A Chico Metela Sintisa A Kuhin Que Lera Tete Tete Ata Huma A Gu Lente A Jante Do Que Mese Campo A Li Dindisa Bola A Kuhin Lena A Li Coma Da Chico Metela A Zama Kuhin A Kuhangela Lena A Chico Meteli Lena A Nkana Kulori Lena E Vidal Vai leva tudo, mas vai dois pontos, vai com manga. Fala então, mano, pelo Maputo Província, Manhaúla e traz uma cotela.
3: Manhaú, Maputo Província, fala quatro, e com o homem que vai com o chate. Chate, a Kanganda na Kuku, com metela em rango, com lançamento exterior. Loco, a gente está chate, a comele, a tipo, me chama triplo, e a Kurangana, a Muni, a Kakamlo. O Beliwam, o dia lá, 1 minuto e 59 segundos, acá, segundo período, lei Beliwam.
1: Segundo período, o Chodan Sena, 1 minuto, vai uma, vai uma por província, Marquelo, uma, calei, matica, guina, zama, cutula, lela, gascotanga, bate, aquilo, vai bater, vai ler, ele vai falar lava, vai guina, vai bater, vai dar com tem, vai dar com tem, campo, ali, dindisa, lela, não, vai bater, e já anda com tem, e tone, tona, zama, com uma, cangela, bate, aquilo, vai por província, lava, uma, calei, uma, matica, chumetela, nada, a chumetela, ele é bam, alana, como é que a cansava, uá, Kulumba tete, joga tete, wahu, mejanta kusne, ni matkelo, makan bola, lewa tete, lewa Benjamin, Benjamin, aku ina sama kusne, matkelo bola, zangal tiga dau, vasin si sama tete, wata kuin lewa tangena, pacu matela lewa, lewa bata, bela lingena, dos pontos, banya ule, dracio.
3: Si ponti timbiri, wahamba na kuhi tono kati katileke, 31 a 33, kubileo, na kutiela ku 1 minuto e 4 segundos, aka, Chacandó, Pitano, cá, segundo quarto.
1: Nene, vai uma babela, batete, já anda com o Nene, Marquelo, Macalé, batete, Lena e Vidal, Vidal, Bolívia, Lena, Tumatela, Bola, Nene, Tumatela, Nimeca, Vidal, Aguina, Cangela, Lena, Pena, Comega, Tony, Tony, Alve, Kiri, Lena, Liaca, Mani, Liaca, Vidal, Bagulente, Liaca, Mani, Liaca, Mubeli e Benjamin, Tumatela, Lena, Tuca, Vidal, Papali, Lena, Belo, Lena, Gopu, Nene, 2 metros, Nene, Rapunhada e Drácima Condela. Ah, 5 mil emônios.
3: E tiruaia, não, cota com golfo, não, a cofala. E com zumão, nina, camuchaca, no Yoshinga, bilhão, lá, Instituto de Ciência de Saúde, a cochala de ponto. Vamos, Sanza, golfo, leite, cota com vala, no custo da bola, na ela com gana, andavi.
1: Nene, lena com me. Ah, falta lumbaca, tete, chumetela, lena, nada. Liano Mwini wa Ntava anisikotanga kungena apinda Liana chumatela um ponto 32-33 Maputo Cidade wa Benjamin 2 pontos
3: atichungu changana ngovu ka espetáculo vatakisa rona a campo ya Instituto de Ciências de Saúde ungezi tu marreka siku ni siku Nicolau Mukave
1: intangu wa escola lenta kakalom dropen lenta nyambani terra de boa gente ina rádio Mzambique Maputo casa na nyambani yana kata intangu gamu logu ngatava ku wanena matuanika dropa laka Maputo Kasana, acho que é uma ponte, é uma ponte província. Nene, Lena, vai ser uma ponte, Lena. Papel vai ter, tu sabe como é que está isso, Lena. Até em Meca, Lena, Tony. Acho que meter a Tony, nada. Se ali, né? Uma leva pelo Antawa, Maputo Província, Marquelo, Marca, Santa Cruz, Maputo Província, e Camargo, Camargo, Aguinho, vai ter aquilo, pelo Batete, e a Camargo. Bom. Kunilwe ya rafseka kala ya na wa
3: akhamadzolo
4: ata kuyini ke lena
3: akhamadzolo mbele wa tati unge awili hi tindlela ta ku ka ti nga tsakisanga ngopfu
4: kuyo fi
3: ku ta va ku xikuvala ka hombe ngopfu hi tlhelo bya tati ina ku leyi
4: a hi vula leswaku a lweyi a ku tivaka lana hi kumekaka kona a xitutu le sawudi a n'wi wele kuyo fi nambe hina a vakulu va mahungu hi pfumala ni ndhawu ya ku tshama hi nyuvela kona ku nga ni vakhuzeli vatsongwana hinkwavo van'wani va khuzela maputu provinciya van'wani va khuzela maputu kumbexana va khuzela a provinciya la tete kasi
3: a va ringana kuma projeto ya ku chala mabankada an'walungu ni dzongeni ni ku chala bankada yin'wana ka tlhalo byin'wana na ku leyi
4: a swi fanela mpela hi ku sa leswi swi vonaka i swilo leswi kombaka leswaku mitlangu ya ku tiyisa miri hi leyi mpela yi nga ni a lisima mpela nakona na nyimela kumbe ya pfuka hi ta vula leswaku xipfundza nkulu gaza hi lexi xi kumekaka xi ni a 10 lama medadla ka mphikizano lowu wa ta swikolo nakona a volleyball rhambula xisati hi leswi tsimbeleke a ntlawu wa nyimbani kasi nyimbani lweyi nawu a nga ni mamedadla ma nga ni mangaki dras makondela
3: i byona nyimbani aka mihlakano ya ku fana ni basketball ni football ni volleyball a feyilile ka volleyball ni nga wula ku a nga feyilanga ngopfu hi ku nyamuxa a bilile na muhakelwani gaza a biwa gaza hi yena a nga kampiyanu ka volleyball
4: u vula u tiyisile va huma vabeli va ntlawa maputu provincia hi nkarhi lowu ku hela primer periodo segundo
3: periodo
4: a xiyenge xa vumbirhi mpela
3: katileti va ka interval hi ku primero ni segundo periodo va nyikeliwa fanelo ya ku ya ka interval va ta wuya va ta maha a terceiro ni quarto kasi zo swi kota ku mbitisa a nhlakani lowu maphikizana ya ku nyawula ya basketball mabiliwaku final ya vavanuna ku tele hi phindaphinda ku wula laha kampu ya instituto de science de saúde kwalo mudorobeni ka nyambani van'wani va tshamile hi lahansi kasi zo swi kota ku khuzela vahanyi va lomu ka muganga wa mwela vahanyi va lomu doropeni ka nyambani ni madelegasonji lawa ma tilaku ka maphikizana lawa ma tilaku a ku ta vhuna mitlawa leyimbirhi loko hi wulawula hi kandzakanyo wa primera part hi wulawula hi makwarto mambirhi lama nga hundza ntlawa wa tati wu nghenile ni ntlamu wa hambi ngopfu wu nghenile ni khikhi laha va nga tirhisa wu cukumetela hi 3 watt point kutani aka linya ya 3 watt point makhati manharhu muni va swi kota ku ya mahlweni ka leswi maputu a nga pfumelanga ku silaka nga tshovekanga mbilu a yi li mahlweni na a zama ku nghena hi laha hasi ka tabela laha a nga byi kota ku chela hi timbirimbirhi tipontu a ku za a tlakuka ku ya mahlweni a ka tikhati leti 32 xitati 35 maputu
4: vunene drasi makondela mintirho ya radio mozambique dzonga la tiko leyi heleketaka mitlangu leyi nakona loko hi li karhi hi vulavula ni valunghiseli va mitlangu leyi ku vulavuliwa hi ku fika ka 35 wa vakolo va mahungu va swiyenge swa ku hambanahambana lava kumekaka lana na va chusiwile ku veni va ta va ta kola mahungu ni ku tsala mahungu eka tindhawu ta ku hambanahambana ku veni va nyika ntokoto wa leswi endlekaka ka ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi swini swa swikolo hidrasi
3: a radio mozambique hi titopa hi ku swi kota a ku haxa mihlakano leyi hi toxi tirimi ti wulawuliwaku lomu tikweni bya mozambique leswi leswi hi gona wunhana ka radio mozambique xiputukezi ni vatirhi va radio mozambique va haxi lava na vona mun'we ni mun'we a tirhaku hi tirimi timbirhi tinharhu andzeni ka wuhaxi ka mahungu ya ku yelana ni mihlakano yo hlayeta miri i radio mozambique 50 ni gin'we a malambi na yi tirala a ku tivisa leswi mahakaku lomu tikweni a mihlakano yo tlanta miri yi sali ndzhaku yi na kulori nikolawo mukhavela
4: wu vula leswaku mintirho leyi ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri swini swa swikola yi ta va yi pfaliwa mundzuku mintirho leyi nga ta va yi rhangeliwa hi holobye vonelaka ta dyondzo ni ta ntumbuluko mamana samaria tovela leswi kusukela a munisipali wa ka machichi lana mintirho hinkwayo yi nga ta va yi sungula hi nkarhi wa 8 hours lana ke u nga ta va ni ku tlokeleliwa ka vanhu vo tala eka leti yelanaka ni mintirho leyi ya ku tokolela ni kumbe ku nyikeriwa mintirho ya ta radio Mozambique hambi ya ta mintirho ya ta swikolwa idrasi
3: hi byona hi lava ku londzota xikhati lexi kasi hi nyika hi tlangela hikwalaho ka ku hatla wa susia sound black bulls mukombisi wa tiko ka Mozambique na u swi kotile a ku wina a ka ntlawa wa ku ta hi ili ya xikomori na hi xuva leswaku mandziku a ntlawa wa União Desportiva do Songo u amukela ni ku ba a Petro de Luanda hi lomu ka maphikizana ya basketball xikhati xa ku humula i basketball ya vavanuna hi wulawula eka maphikizana ya majogos desportivos escolares a província ya Maputo kutani Maputo província mukombisi wa dzongeni ka tiku hi vavasati hi yana nga tibela a ntlawa wa província ya Nampula hi 60-60 40-60 a cacula chicotela cutani ataca numa medalha de ouro a província ya ka Maputo ya halwala kambi aku ya mahlweni hikwalaho ka u tlakuli bya xipotela xa basketball ya vavanuna hi la ku nghena terceiro periodo na ku beliliwaku primeiro ni quarto periodo hi la ku nghena aka valomu ka ku humula ka xikhati lexi ku tiyela a terceiro ni quarto quartos lava laha kunene ku fanele ku tiva ku Maputo wa tlakula xipotela hi vavanuna kutani a nga cakuli a tati na yena alaha ndleleni ya ku lava ku cakula loko ku pimiwa leswaku va hambana hi tiponto tinharhu tana hi phinda ni ku alakanyisa a handzu na kulori Nicolau Mukhavelo 35 Maputo província 32 província de tati
4: loko hi tsundzuxa mwikiseto ku rhandzeka Maputo província yo xi jumpela eka ta mitlangu leyi hikusa yi nga kwala ku humelela hi laha ku laveka kona a finali lweyi i mun'wanyani wa basketball hikusa handle ka lweswo hi ve hi xilalela basketball kumbexana finali mun'wana wa basketball hi rirhambu ra xisati lana Maputo provincia a ti nantseleke ntlawa wa Nampula kola ka pavilion leli la xitutu de science de saúde lana n'wele a doropeni ra Inyambani tsundzuka mwikiseto ku rhandzeka hinkwenu ya rhambiwa kumbe mundzuku hi tipata ni mintirho ya radio Mozambique lana vahaxi hinkwavo va radio Mozambique va nga ta va va li kona na va nyikela mpfumawulo wa leswi nga ta va swi endleka a ku paleni ka mintirho leyi ya ta xikola tsundzuka nakona leswaku i ve ku tsaka kukulukuma swinene ku vona vatsongwana va tsaka hi tindhawu ta ku hambanahambana va umba vunghani eli lava va endlaka vunghana hambi va nga swi tivi lirimi la mun'wana na mun'wanyani kambe va patsana leswi nga ha vula leswaku i ve mitlangu leyi yi tsakiseke ngopfu swinene itras
3: anduna ya ku sangula ya tiko ka Mozambique Selvinda Levi ntlhaku ka ku a kumikile a pasini ka Maputo hi yena a to rhangela nkhungu wa ku pfala ka maphikizana ya mihlakano ya wuhlayeta miri ra vigazikala mamahekaku lowu maprovhinsiya ya Nyambani tima ka mulunghiso a hundzileku i vhiki yanelaku na ku biliwa mihlakano ya ku salangana lomu a
0: Zasetoras 38 minutos. E tá com ela coca, vana colore banteiro, Nicolau Mukhavelo, Xikanguna, Hidrácio, Kuvamilo Lamisa, Letra Nakani, Tintambo, Engi, eu sei, acho que todos amanhã na Kutsongo. Hidrácio, mais como? Dezessete horas 38 minutos, chegaram o Ministério da Corrente, que eu vi que será amanhã, na Maila, na Mintango, Leia, Basketball. Exatamente, ela sempre me chama de cu. Com suquela, chefão,
5: eu vi, assim,
0: 16ª edição dos Jogos Esportivos Escolares.
6: Claro. mulher.
0: E que ele leva, ele tinha ela com a Iangula, na que demanda a colorir. Avelino? Oh, Matarias. Hidrácio, na Nicolau Mukhavelo? Hidrácio na Nicolau, mas como? Acho que o Mali só com pela CIA, ele é a Macalei, a Quilanani, Matsamel.
7: Zico da Silva, uma boa azuda.
0: 17h39, 28 segundos. Nicolau? initsemba leswa ku vana kulori ba ti hita kengelela ku ba

0: 17:41 a hi nga ta za hi tsakamile hikuva mpfula yi se na yi fike laha haleni hina ka dorobo la ka ncayincayi. Nicola Mkabel Nidras, hello.
1: Kunene Rui Makaringi, a yi tivi kumbe se ya fika, kambe lexi tiyeke leswaku u ta sungula a teferu periodo lana aka mintirho leyi Idras Makondela leswi ni nga pfulaka ka nkarhi lowu.
2: Kuzana ku ta sungula a segunda parti ku nga tercer periodo ni quarto periodo makuno va fulile va bele lahayani kasi bya swi kota ku a va ni va pepu va ta sungula ni xakani lowu va nyikela swilalatalo va be va pepu hileswaku ka basketball swilalatalo ka vabele nga swi va kona ngopfungopfu a ka titanga leti xa masubdafeshi ku nga maphikizana ya maxogo xidisportivo xi xikolari makuno hi halakanyisa hi handzu tsana 32-35 makuno hi handzu va nga ya ka ku humula na wu hi kona ka xikhati leti ni kona mukhavele a mubi wa pepu alu a va kokile kasi bya swi kota ku u ta sangula a basketball ku nga hakali xikhati xa wena a ku va u tivisa hi manyawu ni kola mukhavele cacani bolo
1: kunene xa sungula mpela teta humaka ni bolo laya ni makelo humaka ni bolo wa teta laya ni mbelweli wixiwixi ku lentiya xikumetela laya kumatikomani kumekaka mobeli edmilson edmilson a salaku yini laya lale hinyela ka tsonga li petaka mani ka lwixiwixi wa famba lwixi laya a ni pete xanaka kumnene laya xizaka mani a xizaka lwixi i lwixi ya zama ku ya lava 3 points a ka yi kumanga va huma vabeli va ntlawa mapunt provinci hi makelo a humaka lawa mapunt provinci ivas ivan a li vekaka mani a li vekaka mobeli bilton bilton a ku lentiya xizaka mani ka ivas ivan a zama ku yini laya na kangela la dindisa lela chimatela zwa dzo sponsor nga ikumanga va sindisa lela vabeli va maputu kasi va maputu zwa bola tshala ya mavokweni ya vabeli va tete i mantelo wa tete huma ka bola la yana Edmilson Edmilson a ku yini la yana peta xa ta ku nela kumaka ka mani ha etras wa mbon sindisa wa ntlangu swi swi endleka ke lena
2: chimahisa ku mapaso swi vali mapaso pa fambile tingela ta hava a mobi wa pepo a komba leswaku mapaso hi ku maloko a bola yi lumba provinci ya ka maputi
1: va huma laya vabeli va maputi provinci yalayana emanikelo va humaka ni bola wa maputi provinci yalayana mobeli lweyi a nga ni set makateni Edmilson laha ku ni va Edmilson vambirhi mpela ku ni Edmilson wa tete ku ni Edmilson wa maputi provinci emanikelo va humaka ni bola layana mobeli wa tete emanikelo a nga ta amukela bola layana i Louis Louis a ku yini a li veka layana kumeka ka mani kumeka ka mobeli elizio va ku yini lana zama ku paletela layana a pala layana mpeli wa maputi provinci a humeteta kopinene lweyi ivan a ku yini a nga fikanga va sindzisa vabeli va tete va huba bola va ku yini layana va dindisa va ndzuza ndza tokomesa kambo a ri cikumeta ya mpeli wa mavokweni ya mani ya mbeli louis louis a ku yini layana mbiwa mpepa leyi parrzoko
2: nada a ku tala ku xikumetela kambirhi malivri malansamento lembe mambirhi hi leyi bya ku a mbelo wa provinci ya ka maputu a vi ni manghenelo ya hava na betela ku vi falte na ku leyi
1: a huma laya mabeli va ntlawa maputu provinci ya ku yini ke layani a ta famba do panto 37 maputu provinci 32
2: xikhipa xa numero 2 ni kolo mukhavele a hi mupeli wa ku mu tsika loko va tolovela ku mu tsika a nga karhateki hi ku chela tipontwi na ku
1: va huma laya vabeli va ntlawa wa maputi provinci yalayana va humelela ku fika nomu loka tercer periodo 37-32 va famba laya mpeli wa maputi provinci emanikelo ya fambaka layana i Edmilson Edmilson a ku lentiya li veka la kumeka ka mani kumeka ka matika ya swivetela dona sporto
2: Maputo provincia, Maputo provincia. Ah, no mka ku lwana la kuma tikotela hina ku lori ni kona mukhagana. Ah, mabele ma provincia ya tati. Aba zwikoti ku sata. Loko va dzama ku va tikumetela 2 points ya zuhumi. Va dzama tikumetela 3 points hi handle a zuhumi. Provincia ya ka Maputo ya mahlweni. 7 points. Hi ta ta hambanyisa ku a mikawa mbirhi aka makambi ya suganyanoi
1: va ta huma laya vabeli makelo va nga ta huma ni bola layana
3: Instituto de Ciências de Saúde. O que é que você está fazendo?
1: Eleso sikuma kalana. Epata tsimi nkwato. Vakuzeli vatete la vengana vona senzako. Vai nika kampuma hulu low. Vale swingatsika za atendo kampela. Ankara no vagele vathala ngena kambe vatete. Hila vagodola kampela. Loko mitwa mpuma hulu rima kanikini wingisethi. Mpuma hulu low imbelela ka tingoma. Tsomba vakumeka lava kuzela hila kula vaka kona. Zwese tsimbula mpela. Iteta ka tomat bola. Iteta ka tomat bola. Ata uma la tete man kelo makan bola la de Benjamin Arwin la tete ka bola dindi sa la ana ata bo kangela la ran ba kesa ta ko nele la tete ka tete ta ko ini la tete kuma tele la ana aku ini ke la ana atu ma tele na sama tres pontu jangai kumanga ata uma ma pur profesia aku ini ke la pur profesia jangai ko nene ada ka la ana as kara dindi sa la ana wa famba la ana wish ada ka Bilton Bilton aku ini anyime ka Bilton Ata kuyin lana sama dos points. Aku yin lana. Nada. Likapuli wile. Likapuli wile. Teta humakan pola. Kucho dama minuto mangaki. Dras makontela kume pala si inglese.
2: Boki ala un minuto. 10 segundos. Kasipo. Dana a. Terceiro quarto. Aka katile.
1: Awu malema bilma tete. Tete. Aku yin ke lana bilma tete lana. Altintisa lana. Bazama ku huma lana pela tete. Ba maputofisa ku maputofisa ta win lana kangela lana. Alpeta lana ku belva ka seta ka tela chupetela la ba. Ansava lana. Ankoko ansava lana lingenanga. Itete ngata uma bola chuka ba pela tete tete tete. Apena lo kubeka ka manyo kubeka ka Benjamin ba ku yimba ku lesi lana la ka manya ka. Edmilson na ku yina chukweka lana. Ata uma akwenzi azaba kuyine ayikwambela kufunisa la yatsa kusama boko bamposelile kakunene ayamkela la yatsa kubetela
2: sina kolore atalo ai tivaku a campo ya instituto de ciências de saúde kwalom dropen da nyambani kutali ngovu kati khatela ke a chalo ba dongani yitali hiba kuzeli la vanyimela ku a kuwana lesitu mahaka ka suganya monta Kasi a bancada ya yimwe yitale kutanda kana ka kuhunza kona ka khalo gwan se ka sangula kutala na kona kutale na ha kampu ya Institute de Sciences de Saúde yita va radio Mozambique itirelo ko vishangane ba sizo sokata ku kutala na lo dza ku hashini siku dzungu gwan a ku manzitu a ka tsati dzart le dza ku manzitu na hula nya musha kutala final ya basketball
1: final ya basketball ba provincia spontan con l'utente Pilton il ballo ma con provincia qui in lena
0: Nicolau Nicolau
1: Nicolau
0: una Idras Nicolau una Idras
1: 53
0: Nicolau una Idras Nicolau ma come Nicolau una Idras ma come Nicolau nilava kumutengi satimbilo nilava kumutengi satimbilo ayene ni mahlweni dzotora zwatikwe la Msambiki ayene ni mahlweni kukonza kuya kukonza kupinzuka izvo leso maikoma bana kulora
2: bongene bongene
0: kukhesa ine
2: loko mu ichosa leza kuita simama akuya mahlweni no hash dahina kala loko tambela chakano ro makaringi huwaula lo zwaku Akati katilete 53 Ilumba província ya Kamaputo 36 Ilumba a província ya Tati ya wina província ya Kamaputo kando kokia na kume gatmanati kubatibiliwa kume gatmanati tanau ile tsaku kune kunyima ngombo ka basketball ati manati lati ta kume ingabiliwa ndzeni kama kuma mbiri kutani makuma nharu ati manati 36 Tati 53 província, província ya Kamaputo, mukumbisi wa dzondani katiku aka mapikizana lawa hiyana kunani avela kutakula chikotana hi wunene a ndzuwula na kulori leswaku a província ya Tati yi kumbile ku kha yi tsukulile aka quarto period yi kumbile ku tsukula ka quarto period aka tercer period hi ta wona ku byini byi tumaheka ka quarto period yi ta byi kota província ya Tati a ku ringanisa chakano yi ta byi kota província ya Tati a ku hundzulusa chakano lowu yi tlakula chikotana
1: kunene kutasungula mpela xiyenge xa quarto period hi swona ke
2: quarto kutani quarto period leswi vitanisiwaka swona ka basketball tani leswi segunda party ka quarto ni tercer period hi segunda party
1: Bawumana mapele batete, tete, atakuyini tete, atafamba layana tete, atikumatela pole xa ntoko tete, atakuyini layana sama kukangela layana kuyini, yuwa nada. Nada lika fulile. Lika fulile mpela layana, mkwa sulumba wa mani, sulumba wa bilba nta wa Maputo provincia, Bilton, atika pole nyikata layana, dalizu mfamba juu, inga mshoka nyisi, wanta wa, kumchana inga mbwa pepo kantangulu. Aguin Bill Aguin Lana, I'll post a send to Kumaka Pelang and Zamakatana, we in Lana, and Sesla Zaka. And you get on Pelotet, you can Pelotet and we in that. Your sponsor! I'm booking a tet in Dressima Conde.
2: I'm booking Governor's of Kahimishu, Puno Dele Watts, Sakamiana, Sana. I have not been not in the Dutch Segund, the Santa Deleva. Província 738. Província, já está de 38. Maputo, província, 53. Cutiela, 9 minutos, 27 segundos. Acá, quarto lei.
1: O Nene, ele se tira aqui na chona, ele sacou. Ah, vai ter, tem que ir, vai dar de ponta, vai escutar com ele. Tira, Bilton. Vamos, Maputo, província, com ele, Bilton. Bilton, 2 pontos.
2: Bilton, vamos, Sula. Bilton, Mubeli, Waku Zupata, Bilton, Mubeli, Waku Mahapata, Zutaranatu, Kubela Basketball.
1: Wow, Umala Tet, Tetia Quintet, and the Zawako, Umala Tet, Lena, and Simakatana Quintet, and this ball, what did this, what did this, what did this, what did this, what did this, what did this, what did this, what did this, what did this, what did this, Emarkelo ka tapal bola ya pelwa tete varingi salayana valu za kufanga rulongo ajibata na ja kakara bond pelto wa port provincia pelto wa port provincia aguin pelto aguin hata kutala na ngafikanga la na kamba azaba kuhin lana
2: ama tirala ya hina macho lo petelo hina va hunda ku bata Navar, Kava, Ah, Zidi, Zitilisaku, Kalezu, Ekasimama, here, my friend, Elazakua, I tell Simangu, Puchikata, Lesu Makakulaha, Akuzikilisaka in the 30, Bavati Musambiti, Maputo Provincia, 56, Mutati, 38, Chimawi, I got on the chatapon to Timiritana, and I want two Mutati, Tatatukuli Kakamu.
1: Atsukulile tete kambuwaringi sapeda pola lena mbila tete lena imankelwe I Rashid Jamin Rashid lena malu kunkakis lena kasimba kula kunyuma pola lena kwenye kwenye kwenye dras wow
2: ba kutavenu kuchukumetela kambiri
1: dos pons
2: lansamentos livres
1: ok
2: makonu kutavenu kuchukumetela kambiri
1: ok
2: provincia nipolao
1: nada atalinha dos pons dras
2: I don't know. Suporte oito, 38, 20 pontos, 20 da diferença, 20 pontos, 7 minutos, 42 segundos, para enganar o Beleu aí na Colômbia, Nicolau Mucavel.
1: Vamos lá, na Beleu, Maputo, Pinto, ajuda a bola com a Luiz,
2: Uau! 60 pontos, 38, província ya tati. Só santa da província ya Kamaputo. Anga tukulanga tati na kulomo.
1: Anga sina tukula. Chupa tres. Anga fika anga mbelo tete.
2: Tata tukulini. Tata vumani. Ndatamba leswa ku tata vumani leswaku anga humeleli. Anga humeleli. Makawa masingisa hambi ngofu. Aka xikala uleti cha vafanyana. Ka basketball ya masano ri zunga maheka. Aka xikala uleti amapimela hi man'wani. A mentalidade hi yin'wani. Provincia ya tati mina. Ndzawula. Ndzawula leswaku hi tsukulile. Provincia ya Kamaputo hi laha kusuhani ni ku tlakula tikotela. Aka vavanuna ku fana na leswi ngamaka vavasati.
1: Amchumo ya endleka hikusa overseeing 638 ntsena i nga ka placar kumbexana ka buka leli hi kombaka matshamele ni minkarhi i kasile swi beliwaka swi ngamana swi cinca hi ku a endla tres pontos. Swi nga mana tshunela mpela.
2: A ndza ha voni vabele va tati na vanyi matina ku mahalaka. Hi leswaku tihloko ta vona ta hi kona. Va pfumeli leswaku va biwile. Bilton i kraki. I kraki za hambi ngopfu ka basketball. Ndzi tsaka ngopfu hi loko ndzi vona Bilton na bela basketball. U nge ha swi karati ku bela basketball loko u cucisa leswi abilisaku byona mfana lowu.
1: Bilton 1.89 mbelo wa ka Maputo wa ku chavisa ngopfu swinene a beta bola na yaleya ka Ivan 1.91 va famba Ivan
2: oko yini Nikolao
1: entlanga ku tisa mirhi swimi swo swikola cuka tete dos
2: 40, 62, chegou uma boa. 2 minutos, 22, 4 pontos. Que a mania está 6 minutos, 30 segundos. Está enganado com o Teleu. Maputo, aia na Enga Sala. Aia na Enga Sala de ponto. Aia na Tchala de ponto, cantava. Anda Nini. Anda como é que província é com Maputo?
1: Bamba, né? 42. Marito, mas espera, manga, ué, antes, Drácio. O afamba leva por província, win, lena, cangela, lena, essa mão de dinza, bola, lena, da uma, lua, uma, can, polo, lena, Wesley, win, lena, chumata, la, polia, camalha, caliba, e para o perca, Pilson, 1.89, Pilson, li, capo, luile, pete, ué, uma, bola, a win, bola, lena, um, pelo, tec, lena, um, pelo, Benjamin, a win, Benjamin, capo, luile, a por província, ué, uma, dinza, al perca, win, al perca,

0: Amulosa yungese wala msambiki misakano yote samidi yavana na masikola sa msambiki wako mwanyambane yigwita mangwana kati sikolo la mwono seku video kuchizi wati ngungwati tinga vati chumelela kamisakano yiwa yote samidi mahungu kambe ya nyambane wamba kutaku shikani kusarema kata ugundisi mwa dobranga nyambane chuma takushina wa chisimama kuhini kuchi gundisa wa gundisi ngutita kukasi ni kuvuna tima kata ugundisi ngulisima la kona muwa Mosambiki ambini kona muwa Nyambane mokata mahungunguli mela chope muno mapola manza naka bilu ya nkundela kakuma bala na kuma gonda rufina mundao ngena kumichinini wengi sunene kutona misikono utisa midi wako ishwane kadose diviki kukela mpela ngulitsiko da mdungiso unga wawu chipinda ina vakasi chigwita mangwana ngusoto mangwana ngusoto mpela kulitsiku da hombedi wakuna wako chwane katse wa didropana kama shishi chivala misakano hii wangu Samaria Tovela achikumbiki santangeli walitiko da Mosambiki nisanaka kuni kukulitzidwe tingu watako na tinga wati chifumelela kama misakano hii wa mwa didropana kanyambani nitse wa mashishi mangwana tisiku da kona da kuna wako valo misakano hii wa nikuna wakambe kuzi wataku nguu hiu kalu nguji hii provinsa ino waishimane kaka mitumo ya kudongisela desma set medisangu kota ayuwa ya nyambani desma sexta edisaun kala katisikuduwa da muno kahesu ungawa hidimane si grimu kasokara ngutitenga watisibisa tona misakano yutisa midi amuwa nyambane vanga hawa chitsaka batu vanga tangumatikoni kuweni koveta wana misakano yewa kubu watangu timakata ugundi isi chikano kusuchi wa mwa dharupana kanya mbani chumba takuchina simama kuhini kuchiviti swa wagundi isi nguta lisima la ugundi isi kasuko ni kuwezi wa kudigundi sangu haka kunene mahungu ya madu machumba katisuda nyanlova nguntangilu watimakata ugundi isi mwa dharupana kanya mbani Alberto Makamu yuwa angaba achibu watangamu kwa achua kuchivalu wa mitumo ya kuwa kuviti swa wagundi isi wa chifransa iwa ingadima nzanika Centro Cultural Franco Mosambicano ni utangelo watimakata ugundisi Alberto Makamu awida chombata ukenili simalata ugundisi ni sigonda nisakona tielani nikuni kukugundisi wa wagundisi kasuku nikuvizi watimakata ugundisi wa unene kaditi kodatu da Mosambiki acha msede Alberto Makamu ikuene ntangeli watimakata ugundisi di doropani ka inyambane
1: lava kula ku vagonzi silava vanga kuma formação leya francês nyamuka a hevona voce kambe a hevona voto gama aku formariwa a formação ya hata simama ive kona lechi hichirinzela ku vagonzi lava vanga formariwa a viki gohlilegi nyamuka vavala ku a formação ya dzwe vahlela vava mahama replica lomuka swikola vagonzi sa vanwana vagonzisi avana na vahina vasimama vagonza vamhavana na vakutiva ne ula ula uchukwana heli rimi ya Francis
2: ndiro ndi wona vata zvikota uchikumisa vana kuluri lavanga kala kukumela na vaharinzela kati gasi
1: sei lava hinga va formana nyamuka heva hengeta ku vafamba va vatira vagonzisa vanwana vagonzisi na varinzela ku vona vo vagonzisi lavo vavitaniwa vata kuma formasao yo khatsela le nyamuka hevala
0: epo ine kachiwa chikati matswe vagondisi va chifransa vanga maneka ka kuvitiswa kuwa
3: Stella di Mormen Stanpuna kugondisa kwatsi
4: Sergio Sebastião Marchela
5: Strito
4: na mashishi
5: sikimbiri wade sina continuare u gireka gasiku ni vali ni vambi vanga nenga luyele vanga nenga maneka ap va maneki kitsi
0: matu wa gondisi wa chifaransa wanga maneka muwa dropanga nyambani diviki dosi lingawadi chiwoneka hawa kungawa kuchiwoneka ntengwa hudu na mwaka nchanu wa magumi ndi gumi dava gondisi basikani kisonika Masinga, Murombeni, Jangamu, ni kona muwa dropanga nyambani hampikampe ni mashishi. Nkubwa tangu timakata ugondisi wana uwa wawa gondisi kambe kuvitiswa kwawe hinara ramba Sandra Masango awa kwa chitandi hungudiwa.
6: Centro Cultural Franco Mosambicano chikamwe ni mitumo yeta gondo ni tamtumbu nuku amua dikone ka Mosambiki ngwa takuba chitwazisa bagondisi abagondisa kuri dime da chifrancese amua ka skola sa kuhamba nambana sadmua dikone ka Mosambiki ka chigavachiwa chokata ngwa takuba chitwazisa bagondisi bavotse ma province hawa kupinda ka kinyetu bagondisi batakuba dika mtumo wakutwazisa melano ni dime diwa Musana kwa wadi pindilengu maputu zambeza hambi na mpula ni viki diwa nguwa kutako kuchima hamtumua wakugondisa wakugondisi baba wakuma provincia ya Inyambani Gaza hambi ni teti dihungudiwa diwa dichizibisa ngu Frederick ya uwa ikungundisi waniwa Centro Cultural Franco Mosambicano Frederick ngomba kutita kukwa jisa mua kaba tuwaba kwa wetila tinzila takuwaba vini uzibi mailanu nididi miliwa wagundisi ababa wanako usigondosi wangu wava emela kuku mitumu yawe ichukwa tiswa mailanu nitigondosi wa asadidi mida chifransishi
7: Almeira Sérgio Marengola. Chuta tinha mesmo, e coloquei vona a matrela lá em Gabuia Caona, nele chita que forma que a gente achou, chuta tinha culani, via ita donza a matrela mambenyan, e a cumaencha, pra ita cota cutira, niti aluno tahina, a sala de aula. Então, e a Kensa, e Bongil, a Ministério da Educação, a Embaixada da França, em parceria também com o Instituto de Línguas, então, e a Kensa, e Coina, como vai donzi se, e Kangelile.
8: Zélio Benjamin Mazivi, a Cugundi Savana, a Chefrança, Xalaveca, sobretudo a província lá em Nanyambane, e Cusai receberava turista Bavanying, então tem que a Vanavaina bativa com canela, a uma língua e a Manying.
6: Tengisa lihungula kwela na nikutwazisa kwa wagundisi wagundisa kwa mwasika skola sa kuhamba nambana na mutikoni ka Mosambiki wadidi mida chifransishi.
0: Bongire Hana Sandra Masangu ni hungudi wa da kuvitiswa wa gundisi wa chifransa. Ishile katumakata wa gundisi na wambaka ambetaku. Kaidu Zubai dae kumuwa ya wa timakata mizumba mbalambana muwa nyambani. Wambata uke ni timakata uchenje muwa ka provinsi ya towe nyambani sibilangu waka kunene. Zubai da ana ni ntengu wa kupina na muwa kamunu wa magumu wa madembe achituma ntumuwa. Ene awa achichamusela toke ne ka provinsi ya iwa uembele usibilangu waka kunene. Nguti tira na kukasi ni mizumba yo hambana hambana. Ene, aba achumba toke ni mkuzi bila kamasi kukuwa kuchiningwa lisima kambe vaembeleli vatinda andota muwe nyambane. Kule katika chukwane kama dembe akale takuwe niko vasi ningu lisima nguntumo wako vachutuma kaidu Zubaida. Aba achichamusela kachuwachi katita kukala veka kuwe niku nguchukulu veta babangi veva vachininga lisima timakata. Ta uchenje wengi siva radio Mosambiki inaba chigameta kuna hawa mitumwa yetu atisikudora muno ishala kanisa toka tu mangwana kuba kuchivalwa mitumo ya tamisaka nuyuti isa mwidi mwa nyambane mitumwa kuna unawa uchuona katse wa didropani kama shishi unawa uchitangeli wangu ntangeli wa temakata ugundi isi Samaria Tovela anuwa uchikumbikisa ntangeli wa ditikoda Mosambiki atse wa didropani kama shishi atse wa didropani kama shishi michanga anuwa ukatubi maprovincia ikuma delegasangu kuhambana hambana ata misaka nuyuti isa midinga maneka mwa nyambane inawa ichitangana kasukunu kuhi ziviswa amua kuna wakuchuoneka kuna misaka nuiwa kama dembe ya mako machita kota mwenye mbane kuvidi kuchichato dembe doda 2026 kuhini kukuma na misaka nuiwa bilu ya nkundela ngeni anga bala na kugonda maho nga ditu kudula muno rufina mundao ngeni anga dimichinini di swide na wana kambi mangwana ni misho
9: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

0: Matimo aditsiku
1: 5 wa setembro kadidembe da 1997 kumanekede kuchilu za utomi ka Madre Teresa wa Calcutta. Madre Teresa wa Calcutta ngene angavi achitiningetela ka mitumu ya tachichi na dichivele kwa cha ditiku da Macedonia. Madre Teresa ngene amanekako achidziwa ngutu ngukuvi adi misionaria wa século 20 hawa angasikota kuvi achisa masoni makungu ya kuvi achivunetela vatu valena vamanekako vachihanya musi wanani ngutsindilani kaditiku da India ngukona hawa kanchololoko ungamaneka uchidanwa Missionarios de Caridade. Kasi Madre Teresa ngena ngamaneka chitiningetela kamitumuiwa yata chichi ka madembi ya 1931 bimsi angamaneka achitsula aniwa ka diropa da Darjeelinga niwa India ahawa angamaneka achiawa nangwafuhi wehupi aiwa ingadi ichi tsangana ni vokari vadona ditiku dilena kadona didembi dilena dadimwedo. Madre Teresa ngeni anga maneka achiisa masoni mitumuiwa yatao chichi ahawa anga maneka achiwona ngati mpisatona usiwana uhombi kadona tikudilena na uchitsangana ngutungutu ni vanana vamami hambikambi ni vamadal ahawa anga maneka achikata mitumu ya kutsimbirana kutungutu nikulava kuvunetela vatu valena aniwa Darjeeling. Kasi ngukona ka madekada ya 30 kala 40 achimaha mitumu ya kugundisa korikwadi achigundisa mitumu ya kutsimbirana kutungutu nita geografia ahawa nguloko achiwona sikaratu sa kuvisingadi sichitsangana ni vahanyi vatiku dilena da India ngena ngamaneka achitiningetela amweka kufunetela vanana vamami hambikambi ni vamadhar avawa vangadi vachihanya amuwa ka usiwana. Kasi makaiwa yimanikidi chikata nguka dembe da 1937 ukadidambi da 1947 Madre Teresa ngena ngamaneka achikata mambi makungu kasi kuve kuchina kota kuisa masoni mitumuiwa ya kuvunetela vatu avawa maneka vachihanya muka usiwana kutungutu vanana munzila iwa kumanikidi kuchikata makungu ayawa ya Missionarios de Caridade ahawa mangadini tsimatsima kuvi machi lavetela simaha sa kutsimbirana kutungutu ni kuvuna vatu avawa vangadi vachihanya amuwa musiwanani. Madre Teresa wa Calcutta ngana ngamaneka chikata mitumu yakwe na chitsanganisa vanana avawa kasi ngamaneka chikata kuvagundisa hambikambi ni tiwa timaneka kuchombomba nguta basiselo. Mitumu ya ditsiku ni ditsiku nguyona ingadimwe kakuvi kuchilavetela sivunu asiwa ngukutsimbirani kankama singadi kuvi sichiningwa ka vona vana na vawa na kudipi ndidi hafu hekadi gumi da madambi ngukadidambi da 1965 Santa Sé nguyona kasinga maneka ichiwona takhona Congregação Missionária de Caridade ngu kamadambi ya 1968 kala 1989 ngwene ngamaneka ichi anziswa kamambi matiku kufana ni Albania, Russia, Canada, Palestina, Bangladesh, Australia, Estados Unidos da América, Itália, Vietnam, kumweko ni China ngu kona hawa kakudinga lisima intumu ngamaneka wachimahwa ngu Madre Maria. Kasi ngu kadidambi da 1973 Madre Maria ngena ngamaneka chiningwa chihiwa ngukona hawa kakove kuchiningwa lisima intumu au angade achiumaha na kudipindi dinkhanu wa madambi ndi mwedo Madre Maria ngene angamaneka chiningwa Premio Nobel da Paz kasi Madre Maria ngene angamaneka chiluza utomi ngo 5 wa setembro kadidambi da 1997 ahawa na dini 87 wa madembe. Kama timu ya kulumba dichikudoda mhunu hikuwa lakanyisidi mhunu kuluza utomi ka Madre Teresa wa Calcutta, misionari wa século 20 ene angamaneka chitingetela amua kakufunetela vatu valena vamanekako vachihanyi amua mu siwanani. Paulo Masangu abadi ni kuhengeleta matimu yawa aniwaka michini kudini Tomas Valoy.
0: Mwingiside matimo aditsiku.

Kau vizinho tendera ta utomwa kong ka tendera tango ka nei bitu ni kasau. Vindora je 30 yomuno ditsuri ba ba vizinho vaku ba lamba ku tendera tawe ve wone tela ta vakwawe inga utomwa unene wo mpela. Zivata ko kha vachupi. Zivata ko nana zivatango. Dawila we papa ne mama e. 20 horas e 32 minutos.

0: Leca, 21 horas 26 minutos. A Yenica Matimu e a Sikuna Américo Mukumba.
1: Matimu e a Siku.
2: 5K, setembro a lembro de 1977, ao alusar ao tome Teresa de Alcutá. Teresa de Alcutá Loi, ao arre Wachichia Católica. Musangula Matimuya Siku, Malumanjene Kamina, Américo Mukumba, Tomás Valoi e Kaubasup Gamchini. Mitugaku iga lumuka mapasi Agnes Goncha Bojakish. Ibi wa satu wa hombinguf wa zinka bandla ga katolika tukwiniga Albania. Awahi chusumbulu wacha Republika da Macedonia na ahanyila malembio eta tukwiniga India. Asangula kulanzalela mitiria bandla ga katolika. Lembro de 1931, kama angaya hanyala a tukwiniga India. A India a hanyele a drupiniga Darjeeling. Lumka ma 1930-1940, isso que lehi Darjeeling aya Calcutá, leyu kutsikan tsena ku lanzalela a mitiro ya bandla ga katolika a hunzile ku ave mugonzisi wa geografia a Colégio Bangalês de Santa Mary. Em 1946, kwa leti kwenga India. Kuona a banana ni babasati vanga hanya au siwanini. E sangula kumba akhangano ngata tinyimisela eka ntirho wa singareli a khangano lowu u vitaniwile ku as missionárias de caridade. E lembra que 1965 Papa Paulo VI e baitele a khangano lowu na kuchileku kuve vaya antirho lowu eka matiko mangwani. Kuve khangano nga vunetela vanhu vo tala eka matiko manyingi. Madre Teresa de Calcutá iluzila o tome e 5 ka setembro wa lembro ka 1997 na ahini 87 wa malembe antirlou anga o mar wa o singarele wa simama leji ulomandlini ka Irma Nirmala. Basi mwingi seti, akamatimu ya nyamuncha hite, hi 5 ka setembro wa lembe ka 1997, awaluza utumi Teresa de Alcutá. Teresa de Alcutá loyi, awahi santo wa hombinguvu, anzini ka bandla ga katolika. Matimulawa, malongiselui, makhela, ma hengletiwa hamina, Américo Mukumba, Tomás Valoi, e de Kaubasup Gamchini.
1: Muzile, amatimu, yasiku.
0: Awachigili leka 21 horas e 30 minutos. Rádio Moçambique, kusukela chiti cha uhasha a inyambani. Nzaku kama timu ya siku lao henga makuma na Américo Mukumba. Ayenika nongoloko sena aberta.
3: Gunduru gombe. Wache kwa hitu. Ziku barasa. Ngisa kanga lo amaka. Aga kanga lo amaka so kanya mo tlhoranso eng sete. Ho tlhavinyeta lo o hika kunene nwa thaya angave anga hikona. Langa ngwendo wakwe kaka gumende. Nyamuka hitave huchiketisa amgameta musi. Engisani.
4: I'm going to go to the house.
3: Sai ni sezu chika wekele la kurisi. U chika le chikati mune.
5: Oh, di chike nusi kunguvu. Tuo chawa kukuvusha. Hakuwa chimanzi suka. Eh, le zunga nzikuma hetari.
3: Uwena washa niseka mwatayo. Unga wele hamtinu wa weno chike lo tzama la kurisi. Au zonu kuhika kundenu uyo chicha ungu gawena gimama punga.
5: Ije zvava kuchicha andzinanga chicha hekuzvilava
3: leswi loko vanhu vula mugangeni vangana vahunze vala kuula kumina chini ndzimumahako he uchiko wekela la kurisini haichikona kuchika lugongonza livati loko ndzila ku kutsika ta kutsika ungena loko ndzika zvila kambe uta tlhelela kwa senza ku kwadza upati
5: hey
3: lo munga hikona
5: gumende mina ndzi wo cha ku balivati
3: loko u wa chava Look, watch Havan Wika.
5: Oh,
3: Tiva Lunga Corn. Wam Tiva Lunga Hinayan. Ali Nuna Lilu and Ungana Lorna, Sikulimoyakam. Look, Uraz Elisaku and was still got a shamba longa corner. Awan Nuna Ungasakan Hien. Isinganza Yanya Wawe. Lukusu Chikelisaku, some Congo Mako, Tindir was a true. Awan Nuna Vanyam Kavaku lava, look, Lakawanuna Wayan no face like a quartzy. Who's a silk quartzy? Leswa ku ticha pa u ka kunene ta dzala le ga hene ga thotho electrica tiku hlaisa ku tiku hunka khwatsanyana tiku hingeto zwitipi kani le rwala bya jumba zwa wena rwala mthwala ya wena ku famba u ya kina ndzumba lomu nga hiko
5: kani le ndzinga ta vhumela ku famba hikuva lomu ndzinga hikona ku anga helo muka minzumba loko ndzi hile ndzumbeni le ka chi ku nga henini
3: wathai hinga famba hlamba famba
5: maji wenu
3: famba hlamba Famba hlamba. Uchike lo upulunza la kurisini wone leswi kunga ku babaka ku tsholiwa hi muroma. Famba hlamba. We ku juju kwa tsono chelwa tsumana. Famba hlamba.
5: Makuni dzinga ula uli leswi ndzinga zvikuma zvinga dzikomeke.
3: Famba hlamba unga basa.
5: Mina ndzi chikele ndzi hlamba hi ndzi ayikela la hi ku ndzi kumile mati lomu chipetsweni ndzi hlamba. Ndzi tata tshama la hi ku chava ku bali vati ku masiku na ndzi sukile loko hi sukile nene
3: vasimamba va ku fonela
5: hi va nchumu maxaka ya mina lawa va nga ndzi wona va ku u amukelisile ku yini ya argument mani loko hi nga zwana hi nga ndzi tsika ndzi wulawula
3: ku mani mani laha ka mina mani
5: hi ku kala u nga ndzi nyiki chichavu leri ndzi wuyaka hi chichavu mina ndzi tati hendlela ta laha mutini ka hina
3: mani Mina na wehe mananga lola mngana. Mani.
5: Hino lola. Hiku kuhu hino ranzana.
3: Oh. Utakele.
5: Anzi kele nzi ya kakue. Anzi kakue ya hakuwa. Mina nzi no suka la.
3: Hino lola.
5: Aku suka kami nala. Henga nzi tika nzi ula ula. Aku suka kami nala. Mina anzi wafamba famba.
3: Ay, ay, ay.
5: Kuhuma maka leyo wakungane. Hey. Nuyo oti tamela siku ni siku la hamutini la. Anga tigwimbi.
3: Mwathai.
5: Ndzi suka ndzi tigwimba. Ndzi yale ndzumbeni ndzi yandzi ya wona. Loko la giphuma andzo ha ku tivela ndzi nghena ku kona. Ndzo bebebe.
3: Ndzi nga nyima undzi tivela no lola. Ndzi no lola na hina. A ndzi nga ta zwa chumu loko ndzi tshamisa timhaka ta ku no lola.
5: Oh. Maji u aku loko hi zwanana ku khwatsa hi no lola. A hi no zwanana.
3: Ei ei
5: ei. Ina henga hula leswi zwi lavaka ku ve mina ndzi vuyile laha kaya.
3: Loko u nga kombeli tsetselelo ndzi li andzi le.
5: Khwatsa loko zwi ya kwa lomu ka ku hi kombela na mitsetselelo.
3: Oh, u tlhonjiko ku hi kombela na mitsetselelo.
5: Ah. Nina nzonguya la, hikuta kombela tsetselela.
3: Zifambi.
5: Ah, utawuya. Mina la andzi suki.
3: Ko sala wetse.
5: Andzi suki.
3: Sala wetse.
5: Andzi suki la. Gumende akulawula kakarata. Ahilola nangi ononzi lowola. Makoni loko ndzi lolile ndzi phazamisa ndzi famba lo ndzi nga famba ka ku hungu jwa ka ni chini chikhusha nje nga ndzi kumile
3: loko kule ku inololana phela ndzi ku juka ndzi ku a maviki lawo ungambeta seyo ulo sangula ku gikukutla ke
5: a ndzi kukutle byala hakuva wa swi tiva ku hina ho bika ton ton a hina ne wena a wunwi mina a ndzi nwi ho bika hi xavisela vanhu leki ngifunaka lowu mungangeni wa ku lowu
3: a ndzi ngeni wa ndzi nguluve loko wona munhu a nwa thontontho i nguluve
5: makoni hi sweswo a hi nwi hina a ndzi na nga kumana ni xikhuxani xi nga ndzi kuma mina
3: hi nga ndzi dye khwatsi hi nga ndzi hlamuseli khwatsi hi xichavo hi ku laha loko u nga ndzi hlamuseli khwatsi xichavo a tlhamiwa mahofeni u ta wa chuka a mabariketo ma tsasitwi ka bonyani ka nyambeve Jokhe zwi chipa zwi kuji.
5: Makunu mina ndza simama ku kombela rivalelo. Hi mhaka leya ya ku hinololana. Uno ndzi lowola. Loko ndzi sukile ndzi famba lomu ndzi nga famba. Ndzi nga famba na n'wali city.
3: Ndzi wo tisi ku ndza ku tsetselela a ndzi ku ndzi ku tsetselela. Wena wo u lawulelela basi ku khotsuna.
5: Tshala hi swiwonhu leswi ndzi nga maha.
3: U lahlani tipeni.
5: Ti wala hlekile ta huye. Hi xigelo lexi ndzi zaku ni ta kombela
3: ri valeka matsaka wa tivende. Mama no fa leyi parazini xikhuyani
5: ndzi lava ku ku tiva ku u ndzi tsetselele ke hi ku xa ndzi kombele tsetselelo.
3: Ndzi byele leswi nga fambisa swona.
5: Heyi mina loko ndzi sukile hi laha hiya chikela le ka mindzumba leyi nga ya ka yona. Ku no ba foni loko ndzi suka lahaya ndzi ku ndzi ya ndzi ya. Engisela foni le khelweni zo ya ku bebe ndzi fambela toleto ndzi kumiwa hi tshikhusha nje ndzi khusha ndzi famba ku famba loko ndzi fambile ku famba loko ndzi chikela laha ka muganga lowu ndzi nga chikela a muganga lowu ndzi ku ish a ndzi uti imagine ndzi u fana ni sele ni muganga lowu anga hi kona hahani wa hina Ndiyanzi yangena lahaya.
3: Shuma hekizele.
5: Ako anti jiya lezo. Zingeni laka chibarakana. Zi ekela. Kya kufulela kelo. Nanzi wana mavuye vuye ya chiwome lahaya. Mokuhikile.
3: Ya chiwome. Chiwa hina wena.
5: Achuanga hina mina mina sinzi wano ekele. Achuanga hina mina.
3: A wo hanyange sinya le ya mnya phata ho shika le ya ya kulu ku i henye ka kunene u lahla ka mapimo no i henye ti kona kwa lomu ku suhani lo
5: kwa ti loko ndzi ku ndzi fambele nguvu hi chigelo le tshi ndzi nga zwa ndzi dadavala mapimo xa loko ndzi famba ndzi famba dzo ta kula kwa chibara kwa ndzi fulela khelo tshi dadavalana ndzi ku puna una la haye ku hundzile zwi wame kwa ni tshi wame tshi nga gburugiri tshi hundza tshi famba vako lwe wanu wa nyanya mai lwe kwa ni tshi
3: ina ka mwathai wo lora leswi niku uno ekela lomu ka tshibarakana nga ndzi ku uno lora tshibarakana tsho fulelwa tlhelo niku uno ekela ka tshibarakana tsha ku fulelwa tlhelo
5: ndza wona ku leswi ndzi ngona wa chikela ndzi ekela
3: uno ekela
5: ndzi no ekela
3: ku kumeka mafuyu fuyu ya tshibabana
5: Abange nange vo hunza eku indlela tilandeleni. Loko gijile ngadzi tsika gumende ndzi ku byetela. He ku mina zwonke leswi ndzo kombela akusimama ndzi rivalela. Loko ndzi fambile ndzi famba loko ndzi vukile. A muganga lo ndzi nga yekela ka wona. Laha ka tshibara ka ncho fulela khelo. Tinga fulela ngidwana. Ndzi no famba ndzi famba. Hi kona manga ku kala muku kutsongwa nyanyanyana a ku muganga lowu u nga ku hi lomu ka muganga lowu wa hahani wa hina ndzi ya nghena lahaya ndzi kombela a dalisensa
3: Hika ngwata. Ahi mapinga la utakuta nzi fushunga ita lomu kamatifu.
5: Ahi mapinga ingisela li nzula ulaku. Basi liku hana avuka. Mm. Owo na kuhimina. Kani wono za kunzi hawa, kani anzi zitivi.
3: Mm.
5: Basi, anzi amukela. Zikomela mati yohlamba.
3: Mm.
5: Yokufumela heku. Ziwa karele. Aku karala liku aku kwa nzito. Zito kasa ili, zito nzunza ili.
3: Ali karalele le kukwati muzimba nukukarala. Kuna nukukarala nukukaralisiwe? Nga kamisela kwe.
5: Zono karala, nzi karalisi wangi. Zono karala hiku famba. Hiku amfuko nzunga famba wole, hile mkwati imi.
3: Hmm.
5: Kwa zisa kwati?
3: Mkulezu, kula kunzi kuyi.
5: Zizete le.
3: Kale zwo ona ngathai mina eka kune nzinzi ya uvusha kujugujile katona mina nziwa ti ungafambe nziwo khwatsi nziwo hlahluva kuzita kumeka zwilo zwa kufanele muku chikolokolo ambedwa kumahiwa hi mimwakwani nga ufamba wena udekeleza na mwaliseti atonani aseketele helinzako nzite kumanzi hinzoche Muhiva naru, mshengela minao uungwa. Kisha kumina, mzo kumahachikarawa.
5: Zitola vela kumahisa lezu loko atimaka, anwini wa munti, anuna wa munu, akufamba ye, hichigeleleche asuzunga zia dadabali.
3: Wala luku zumahisa luku ye.
5: Zwala luku, ziwa no tama kwa dunga ali.
3: Oh, la watetele lo noko. Kasi wajiwona le zwako, chive kona chiwona. Uwonhisi wilu. Wawena teka ntakuleta. Luku wakuni teka ntakuleta.
5: Iyo lu.
3: Ama kwedani, naku hisa. Kuteka ntakuleta, teka ntakuleta. Makuzuhu niki, kane le zumini. Wawena kuhivan vahu wambilu mkangeni, nichi imu. Achikoni cha kunzinga mahu watali. Nzoko mbele lije kuzinga hapi. Mwata, laka ya kusala kumapuru, puru, puru. Kudadavala la mtini, kufuwa la kumbarini.
5: Hichi gelu lechi mena unzingie. Zisi mama kukukombe la akurivali liwe hakuwa. Hina ni wana, ni wasukulu, ni wamwane. Lomu gangeni.
3: Umoto na.
5: Hina, hinga ni projetu leyi vuna kuwa.
3: Umoto na umo. Wena afuna wacho kizio kada kada kunzi.
4: Shewene, shewene baba gumende.
3: Ya. Uyane.
4: Mwathai.
3: Yonge wo mama ni mwathai.
4: Ah, mama ni mwathai.
5: Emi na ndiyizulile ku hiti mhaka leto kungoku. Henga pasi arani.
4: Ningungu la kona. Akona ningungulo ndza tsamba nokwa ndzianza khulisisa kwazi kwa xikwembu xikona lo misaveni
3: a xikombela mubangi zwoti leswi ba hiwako
4: eh
3: ona kuna tshimanyana
5: hi gelo lecho ndzinga tseteleliwa hakuva ningungulo ikona hakuva loko agoha munhu mufele ku tshama hi tshihundla mula wula Uchikela kukumana.
3: Ngatolo ili ngufu kutolo langu patonani. Uwe laule langufu. Uwe mwatai watirivala ngufu wena. Wena mwatai watirivala. Awuti alakanya.
4: Rula mbili ya wena.
3: Ngole kuhanya si.
4: Mina lukunzi wona.
3: Ayo.
4: Nzafuka majanzifuki kwati.
3: Ya.
4: Ya, chimaka siku legiyano unga takupora pora likaya. Mwali seti...
3: Anzi tangi nzita kupora pora. Nzi ulava mwatai. Limbambula mina.
4: Kwa sulo oko.
3: Anzi tangi nzita kupora pora.
4: Mashuwashu alakangi lejunga ulete.
3: Nzite nzi ingalu. Nzi ulava satu wami. Kasi inyamali, uwa inyamali lina sukiliku.
4: Eta, wana ingisa. Ununza mbisa mahungwa shu. Eta. Chimaka sikuli gia anunga taku fuye fuye la kaya.
3: Ah, uwa wapasa makambu. Uwa... Kusika kasi kulegi unga atalikana. Yukulu kumahale shunga kumina zino lakia tupunguru sawo. Zi hain henge henge ichi nongana.
4: Awulahenge tupunguru maji.
3: Oh.
4: swigumikile le kaya n'wali sete i kumekeni tesawu ya hombe ngopfu
3: hayi masimu la yo rimisa lipa
4: n'wali sete a swi kombeli ku tshama laha ku nga ni guwa ku la ku tshama laha ku nga zwe tititi n'wali sete a rado ba swilo ku yi tshuki ku gu a tesawu yo vhuka
3: wa xita ku cheni xi nga mu kwelisa tesa
4: hi wena
3: ayi
4: hi wena
3: ame muzika le vanga yingiseli kagu kagu kagu siku gigiya
4: ame muzika hi yona maxi wena u tile u ta tlhateka tesawu ya n'wali sete henhla ka mimuzika wa xiwa ame muzika hi yona vhela loko a cingori ci ba ngopfu ku husa pimo ci vusa tesawu maxi ama gezi lawa u nga ta wulawula a guwa leyi u nga ta givanga le kaya xigelo lexo xi nga iketela a yini a tesawu laha ka n'wali sete
3: ndzi wa rhukatele
4: u rhukatelile
3: awulangilisini wena kambe sweswi ko laveka ku u tsaka wona kuma mani n'wathayi wuyile hamutini kwana ku tsaka
4: khwatsi loko ndzi tsakile ku n'wathayi wuyile hi ku devin a xi hundzi leswi u nga ta humahatele kaya
3: wena u nga wuli a hi mina
4: leswi
3: a nga wuli ku mina ndzi no ta vuyavuya u nga wuli ku mina ndzi no ta ntimholovo u nga wuli ku ndzi no ta rhukatela mina ndzi lo ta ve ku hika kunani ka ka wena ndzi lava leswaku kasi a sati wa mina loyi a nga suka ni sati wa wena laha mutini wa wena i kwihi n'wathani
5: yona migungwa leyi nga ma yi nga ma va ndzi fonela ndzi nga swiyisi ndzi zwa ndzi phawuka lahaya ndzi pepenunga ndzi zwa ndzi suka ni mapimo kuva a maguwa lawaya
4: a ku babamoka lomu nga babamoka u famba swi masiku ni u nga ku tsuki ndlela yo u ya kaya
3: ku no nghena sathani
5: lahayasathani ke lomu ka guwa legiya gi jikisa mapimo ya mina
4: upenga
5: famba loko muko famba
4: njengino chana ukeze gichi yele kiphuma u gicha kiphuma na famba famba
5: bale amaviki
4: na wa famba
5: na ndzi famba
3: bonga leswa uile ku wa wena ku mina loko gicha
5: leswi venzi engisile mina ya wena wena bonga hiku ndzi uile
4: ja leswi anga uya u tuta murwale
3: n'wathayi abonga kwengisa mina yakwe wena kwengisa mina yakwe wena wanzi jika jika kwatsi muru wa hlaru
5: yena ilo mkaku yena itilata ku wena wena gumenti
3: itilata ku wena baba gumenti kamisele pemina zinuna
4: ya baba gumenti wa hitoku ututa nziruka telekaya ula ula jotala
5: nanzile ku ula ula timhaka leti ta guwa niki tinzi mahili ndzi famba ku famba hikuva hi mina a tinga
3: a kumiwa hi mimoya ya ku biha yi mu pupuxa
4: lexi xa a nga ta ku hlamusela lexa u mu rivalela
5: hiku hi nga ha tsikana kambe leswi lexi phukuphuku
4: wena wa swi kota ku mali leswi wena
5: lexi xiphukuphuku lexi
4: kezi ku pfherapfhera ka
5: mahalaena ka mabulu ya
4: hinaeeeeeekumbe ku pfherapfhera ka mahala kasi u xi nunanunana a wa nuna wo tiya
3: loko ndzi amukela sati wa mina swi ri kuma hina vanhu va hombe
4: kumaha munhu wa hombe leswi swi nga kumekela ka wena a ka mina ndzi chelo lomu ka botori
3: a tona hina
4: wa swi tiva ku wula ku mina ndzi no tekiwa n'wali sete
3: nyima ndzi ku tlhamusela
4: wa swi tiva ku wulile ku mina ndzi no chelo botorini hi n'wali sete
3: a tona
4: n'wali sete a nga wona ku hatla kule a wuya kaya chukwana ku tshika loyi a nga penga
5: a munhu ni munhu
3: mina a phetiphereleti yi nga boha hi hambanile ni lava laruli va tele va tiphere va nga boha hi tona ti hi daku ni matihlo wona phere yi nga ka wasati hambi ka wanuna wa kuve a va tshami va hambanile a vanhu lava a tiphereleti ta leya matihlo hi xikele xikunanuna no tala ngopfu
4: vanzamina
3: hi no boha tiphere ta mbilo Yinge zvikoti kuhambanyisa nyale.
4: Leri zvingamo
3: kambe lo muka project ya hombi tonto electric hila kunaya muganga.
5: Kambe
3: wena futi utashaniseka.
5: Kambe
4: wa zvikota kuola ola hema tonto electric wa zvikota kuola ola hiku mubohana hitimbilo lezvi kungamahikela laha ka wena ina loko nwa thai. Ahe ni mapi ansi a una mapi mo wa bimise ku uye laha kaya maji loko wahe wa sati loko kubwa chi a chisambi chitia na uyile kaya.
3: Wakumene ni moyo wakubiha sakwa mina.
4: Moyo wakubaha lejo aku kutamusela kuwaya na mina.
3: Ya, nzifeli kufumele lejo nzidwe lako.
4: Mashilo, anga ni chigoha cha hombe nguvu. Ngwali seti idakula au ya kaya. Siku gego. Anga mbeta ngima siku yotala.
5: Mina ni kudako. Niku
3: nwai. Uwana ku mwatai anga mitu.
4: Makweru, kula kutiwa luku. Shukumekeka mungana utuwa kula uli. Ojo,
5: tika projeto que visa aumentar a rede elétrica das comunidades. Olhe, eu acho que
3: vai cortar o chão, tipo tu queres saber a gente cor.
4: Ojo. Aguanga taki mahatela baba kumende likaya.
3: Kambe minzi wazi toko sato wa mita uye sabu.
4: Mashu unga ati mahela guwa ke?
3: Nzi ulava kumba wa mina chika.
4: Ula kumba na umahete guwa.
3: Anzi mahali guwa kambe.
4: Wena hikuje lili kuwena. Alia kutachikia uvangetela ula jutala. Kuma tingiala ufamba ula yin mwatai. Lukumu ranza haku nene.
3: Mba uli kulukumu ranza. Mesaji
4: mwa.
3: Mashaka mama.
4: Mashaka.
3: Yeah.
4: Kama ni kama mashaka.
3: Ungefikani hiye na wewe. Mako ni mwali seti.
4: Mwali seti hizi. Antele kama mtu mjala ziko ngwatai uye. Divete sawa ita rele.
3: Fambala makukati rulani man. Umapata. Ni makukati. Luku usuka anzi vitivi. Kota suna ya kalangu mahalishi. Kulava kuoninged wawona anzutu wa suna. Anzutu wa kona.
4: Ula uwa nzazizu.
3: Kula ku anzutu wa suna luku yuwona na inyi mili lahayani. Uchikele ku ukoka.
4: Jikoka. Kasi mene nzingani testa kumbi hiya.
3: Aonu na wako.
5: Kujela pro.
4: Jikoka nzenza bufeta yenu.
5: Jela yena koka.
4: Iti luku wana na inyimbe luku hoka.
3: Ina wana na ukamise satuwa wena sawo. Mina nza kukoni
4: pamu. Ujele kumu ujele. Iti luku wana nzuto anzikoki.
3: Kula kwa ikoka inofu. Akoka kwa. Luku suna inyimbe laka kuveka kuneni na kuoneka nzuto wakona.
4: Mashi mina luku wanga honzi ntale singe nza cheti maka kuwena. Wunga tafusha ayini ata sawo satuwa minu.
3: Oh,
4: ita yesi nyenye nza cheti maka utajitwa kushamula wewe.
3: Mwatai lezo.
4: Ukuwa nzuri ukateli nguvu ula jutala.
3: Oh.
4: Ande kumaha kule mapoisa nanzi mapoisa nza kumangala wewe. Hapo uko nzi fenderele hichilungu.
3: Wa mtu wa mwatai wako na
4: kumaha. Nzi fenderele. Basi nzibongile mwatai nza famba.
3: Yo, bongile. Mama nikona, itasala mama nikona. Zotsaka ambulesi nzita muruma itatata mukana
4: zajona ku chelelo muka bogele ga gati mahekul mufarasa wa vangamela le mbogeleni wena
3: mina
4: ya
5: eki hina loko he mahalisi wena antona aha halavi achinyimu lecha hina lechi hita hegonzisa avanhu va vatsongwani ku vahambana loko muri mu Muzangarelana laka munti tula kutshama lahasi mutetelela
4: baba gumende na tiya ta tshama hala hila hasa aphe akuanga ta anga ta giva ante dzisenzi la kutaka ni hora mina
5: wa kutiva kusukelo hesati kana mwanaka
3: oh tshama lahasi nishu sha zwangu himbela sa
6: avana nyana da va komale tumbana vaya pendela titi huwa tale tumbana hila Vaya venetela minu muratala jumbananga ila Vaya hita ni misisana iya mahajitali
4: Ya Linji wana kumine kwa hanya He kumenda wa mahakule Lishu akartisa kushona ni ku tlhakwa ha swa maheko ha porque epa swi no phazameka no podi gonsa amahle yo hambana a vatsongwane loko hi hambana muganga u ta ku yini hi gumende lweyi leswo podi swi no patsana no kotsoliwa ya nga kotseliwangi hi mufarasa kha kuvula ka vakali hi chelelile kuma ka xibotlana xa ke ni vitorino ka ni vivhiri ni xika lexa xa xitsongwana nanana lexa a xaku leswi swo penda a swikamba leswi
7: ye leswi va nga ta ku porapora a ndzi ku loko a tshuka n'wathaya a ku a ngohi leyi ni ku tshama a nga ta tshama xondzo ndzi va kuma ha va zwanele va xi o u mu kukotseliwa ka ku va tshama xikan'we eba swo twana na vona kambe swi bo swinene ku kotsela wanuna pakasi u tshama na ye swi bo maxi a li hanyele liyani la karata maxi ta ku yini swa le kaya kabyi ndzi nga ta swi nghenela mina
8: hi ku tlukukuvika mpulundzu guyo guyo Guyo chada gwendere akatlatlalo makasi kukanya motlha varhandzi va yingiseti hi ka kunene hi chikele mugemeta musi i wa wona laha n'wathayi a wu yileko likaya kota ku kombekisa leswaku a nga ngu hambi loko khweni byi ntshombonya a calisima hi ku tshama laha hasi va wulawula va tlula a chimbhinga lexi atlatlalo mhaka lowu kukumekile avahlakani lava atonani ka Xitengo Francisco n'wathayi Maria Susana gumende João Marimi amukhomakhoma a tihandela kuve yena Bernardo Salomão kudrugobeli radio musaveki ako salane kuona na ku engeta hi tata kumana kambe vhikigitako gundrugombe wachekwa hi tu Barra sa, ingisa kan kalo amar.

0: Hilo sili mureza mungi seti mahungu kasi kuga inyamunga na hisangula kuhiti shoku tawona. Sotulei kutavi kukumesa kamiklakano ya kukanyata mire hichi mchalumu shikuleni na kuu utavi urangeliwa hinduna hisangula ya tuga Msambiki Maria Bevinda Levi. Itave hita amba kambe kama hungu ya usugunye munga hila wa mafamali na kuni tembisa ya urengelga tagonzu lomu a provinsi ya nguvunguvu adropen genye mban lezu saku vata viva simamisa akubanzula abagunzisi hita utivi gaku gunzisa lezu na kuwa gunzisi lawa gunzile kukali na vaha simamisa kwa kutira na wafanilu nga vata zisisiwa hita magunzisela ya chinyawaka ulaula hii kapasitasao tishoku tamahungu kalis katila radio Musambiki mahungu manga mangeni kamina Armindo Masink zingwe na Luis Batista Kamichini Wing City Lake Ginene. Mahungu kalifikati la radio Musambiki. Na hii ulile kukati shoku tamahungu lisa ku sotu ya lei kutaviku valiwa amishakanu ya taku kanyata miri kuna utarangili wako Maria Bevinda Levi na kuhindu na yusangula ya tiku hungulegi hitavitagi anzisa lezo hili pambeni zalezo zaringana ku hiula lisa ku amrangili wa tiku ga Musambiki Daniel Francisco Chapo hivi Kangula provinsi ya Zambeze kwa dropen ga Mokuba muti wava nyama binzu utiveka ukota centro di negocios di mweda laha kautamulegi mutiluna wa akilweko hii agencia duval do Zambeze vanyama binzu vatave vava kumautsamu gaku vashusha hambe ni kuhunzisa skaratu vakumana kunazo lumkata mabinzu ya dze konaka mulungisi ya lui, Daniel Chapo, hivi hasha amakungu mativeka kukota programa Jobs Now, makungu ya kufulua amitiru hii chihaka, kasi majaha matavi mavila wa makumeka kulumuka kukuma amitiru, na kuhi makungu masikitilu wako hii Banku Mundial. Kwale Mokuba, Daniel Chapo, hivi kumbisa lava vafunitelweko maprojetu yadze hitimali tafumu lezo na titiveka hima kungu ya akredita imprega. Amishakanu yata kutlani tamiri hichi imucha lumuskolini yichikala magumu kutani kufala sotu yalei aku utavi urangiliwa ahi nduna yusangula ya tuga Msambiki Maria Bevinda Levi lezo kota chirungwa cha murengeli watiku ga Musambiki. Mishakano leye ingave ye woneka madropeni ya inyambani zingwe ni machichi laha kurenzili wako kuwa hombe wako vala na kutaoneka ko ni spetaklo. Hii kwa lahaka kungana amishakano ikarichikala magumu. Mulungi selui inakulore Avelino Antonio ikare ahichiketsela lezo zingavi zimaheka.
1: Akawa wa provinsia ya Nampula Herambugachi Nuna uve uwina mapalisana ya ukavelga bola kama jogos escolares ya 2026. Akakakano gumesa Nampula ave atibela na kawa tete chigolo chingwe cha ukala yangulu chigolo lechi ngave chelo wakufumeni kachigawa cha kusangula cha akakano. Herambugachi sati achikotela chive chiweni wa ikawa wa provinsia ya Maputo lo ubileku Nampula hi muni wa zvigolo kachimwe. Herambugachi Nuna akaunda ugaunharo kuve kugumesa kawa niasa kasi akaumuni kuve nikawa Manika. Herambugachi sati akaunharo kuve nikawa tete kasi akaumuni kuve na Maputo Cidade. Aka basketball Herambugachi sati chikotela chi aka provinsia ya Maputo kasi akaunda ugaumbiri kugumesa kawa provinsia ya Nampula. Kama modalidade coletiva, a província de Nyambana a escotangu ni kuwina ni chingwe chikotela cha golidi. La kungari nzela kui Nyambana wina golidi ama kweni ya Gaza ka volleyball feminino ave a feila hi 3-2. Lejo kakakana unga beliwa a Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongani. Ambilejo, amurangeli wata gonzulo mka província de Nyambana Manuel Moreira ali aizwa chumu kuwe ya provinsi yenga shukotan kuwe na golida. Lejwe salile ku kambi jingalisi. Nilejwa ku ama palisana mafambele kwasi muka provinsia nyambane kambe a provinsia nyambane ichikwatisile amihanzu ya lembiga 2024 aka provinsia ya Nampula
2: ina kota provinsia ya nyambane itsaki nguvu ku amukela vapfumba vati ku gondle ka Msambiki gondle ma provinsia ma delegação ma ikona lana ma shishini nyambane makari ma kombisana hi mitlawa ku tiyisa miri hi tsaki ngopfu hina ku provincia avanana va beli bole va bela tincuva basket zwontle swa hi kona laha va ga khwatsi va hlayiseka va tlhela va hi tlela khwatsi hi tsaki ngopfu ku kusana ku nawu a mihandzu hi nga hi kuma ka festival leyi i hambani ngopfu ni mihandzu hi nga hi kuma Nampula a mihandzu hi nga hi kuma Nampula a hi tsakisanga ngopfu mas loko hi ma comparação a mihandzu nga kuma Nampula ni leyi leyi ya tsakisa i nakona bya tshimbisa swaku a festival leyi taka hi ta sima mahi hi kula hi dzinvolvhela a mitirho ya hina
1: magezu ya Manuel Moreira anga murangeli wa ta gonzo lomu ka provinsi ya Nyambani na mahlolo ya ku sangula ya lebya a majogo zwixikolari manga fambisa zwona na hetaka nku a mulongisi lowu ku gumesile a mihlakano ka lebya a manziku ku taveni magezu ya ku vala a mihlakano leyi sanguleleko hi mulongisi loyi a hundzeleko anduna ya ta gonzo lomu tikweni ka Msambiki Samaria Tovela loko a wutisile ku hi 2028 a mapalisana lawa ma yaku hi ana ku kala soto leyi
3: a ma ya vamos anunciar tem que ficar essa quem é que realmente vai poder preparar senão tem que ficar mesmo para amanhã senão deixamos ter notícia amanhã. Mas amanhã vamos anunciar efetivamente quando é que será o festival em 2028.
1: Magezu ya Samaria Tovela, anganduna ya ta gonzo lomu ka tiku ka Mosambique na ulawula ndzhaku ka ku vea bukele a mihlakano ya bola eka livala ya machichi laha Nampula hi rambuga chinuna a winile ku xikotela kasi hi rambuga chisati xikotela na xikongoma a Maputo provinsi. Inakulori.
0: Hibungili inakulori ni mihandzu ya mihlakano ya mulungisu loyi hi ka swibelebela bya lomu swikoleni swi chikelaku magumu soto yaleyi hikwalaho ka u nghana ku chikela magumu a mihlakano leyi ya majogos desportivos escolares hi na Radio Mosambique hi ve hi bula na bava Jacinto Josai walaha ka mitirho ya ta wulungiseli ka majogos desportivos escolares a ku avanana lava hakunene va chikelaku magumu ka mihlakano leyi na va karhi va gondza leswi na va tileko hi ka madistrito a magumu yabye hi wahi leswi yimbirileku mihlakano vu tlhela ku ya kayake yena a hlamula aku
4: i lebyi hi nga yi na vona lomu masiku lahi nga vi na vona lomu a va ya xikolweni a va gondza i ni mihandzu ya vona ya hlayiseka na hi mayele leswaku loko va ta tlhelela lomu va taku hi kona a vanana ting va tlhela ni mihandzu yabye ku tisa lebyi va nga simama va gondza hikuva a va nga tisena ku ta va ta xikombisiwa kasi ku ve va veka majogo maji a va yimela ku kambe va simama va ya xikolweni hikuva amajogo nompodi mavivona mama haku kuve anwana na anga ichikule nekuve ani majogo nada
0: kulawula ka Jacinto Josai na ku hi khari ya komisão técnica ka majogos desportivos escolares na kamsela zwako avanana vata chikela hakunene magumu ka zwigonzo zwabye zwa lembe hikona loko lembe givalili vatu khela akuya kaya loko hi simamisani mahungu ka le xikhati laha Radio Mosambiki hi ta va hi vula leswaku a mitirho ya ta gonzo lomu provinsi ya Nyambani yi karhi yi tshembisa leswaku yi ta va yi simamisa a ku vandzula a vagondzisi kasi ku va ta ve ni vutlhari gyiswa hi ta magondziselela a tshembisa yi ve yi nyikiwa ka mitirho ya Radio Mosambiki yena wa sihlanu ya loyi ha Alberto Makamu na ku hi murhangeri wa ta gonzo xiyimo xa district ya Nyambani na ku pfaleni ka vandzuli ka khano wa makumi wa vagondzisi ni vagondzisi va ku ringana khano ni muni va nga vi va vandzuliwa hi ta vugondzisi gachi France lomu ka makungu ya Centro Cultural Franco Mosambicano hi ku tirhisana ni ndzawulo ya ta gonzo
5: lavakula ku vagondzisi lava va nga kuma formação leya francês nyamuntlha a hi vona voce kambe a hi vona voto gama akuformariwa aformasango ya hata simama hivyo kona lechi hichi rinzela kuku awagonsi lava wanga formariwa aviki gokhi legi nyamukha vafala aku aformasango ya adwe vahela vava mahama replika lumuka shukola vagonsi sama mwana vagonsisi
0: Alberto Makamu nakara timbisa aku awagonsisi vata simamisa aku vanzuli wakote mkumileko Alberto Makamu lumuka kufala ka uvanzuli gava gonsisi va Francis awagonsi lava wanga viva humele mkashu gonsu lesi Vasili akubonga ni kutsaka ungana va kunwilwe hi tomu gakuva vanzulusisiwa hi ta ugonzisi gachi Fransa.
6: Stella, the Mormon. Stan Puna, how good is a quasi?
7: Very Sebastian Marcella, Mashish. Sigmiruade, Sina, continuare Ugirega, Gasugo, Nival, Nivan Vanganang, Manega, Vamane.
0: Vagunzisi, Lava Vangavi, Vavanzuliwa, Hita Kutiva Kugunzisa, Arch, France, Lomo, a Provincia, ya Inya.

0: Ele é cá 23 horas a te coer.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Idrasima Kondela etisela nkanzikanyuwa mabulu enya muntla nemisho.
2: Hoya hoya akabulu ga siku gimuni gimwani hiku tirisana ka switichi zvinharu Inyambani ka Gazani ka Maputsu. Achigel cha kumeka ka hina ka suga nyamuntla kufana ni viki gihundzileko kula ula mihlakano ya utlanyeta miri ravi galumu zvikoleni mama heka heka mapikizana lawa kwa luma provinsi ya Inyambani na mahima mapikizana ya ukumi kanu jimwe mama heka madropeni ya Inyambani machichi nyamuntla siku ga kulandza lega kumbitisela kutani ko kiyela siku gimu tena nduna ya kusangula ya tiku ga Msambiki Benzinda Livi itakumeka doropeni ga machichi aka kampu Valdemar Fernandes kasi zwa zukota akuvala akurangela kuwa kuvala mapikizana lawa makona maprovincia hiku tsalangana kawo na mangati hita ni kutikumbisa hizinene kama pikizana ya kutsalangana hiulaula hi maprovincia lawa mangachikela kachigava cha kumbitisela aka ukavelu gachikumba provincia ya Nampula ni provincia ya Kamaputsu ichikeli aka kumbitisela kutani aka finali ya mapikizana lawa aka litielana akuna andibol teti ni sofala vachikeli ka kumbitisela kasilo kuhichukisa hedzongeni katiku provincia ya Kamaputsu hiyo nenga tikumbisa ngofu ka basketball hikuchikela aka chigava cha kumbitisela hii vava satini vava nuna kasi loko hichukisa hidzongeni kati kukambi ka wona ka provincia ya Inyambani lenga kwalala ngovu yikala kwenga kumange mihandzu ineni hika unyingi ga mihlakani leyi nga bela provincia ya kagaza ndzhaku ka loko ku tlheliseli ntlawa wa volleyball ya vavanuna aka vavasati a tikumbisile hi swinene aka nhlakani walowu wa volleyball a chikela ka chigava cha kumbitisela kutani final makunu hi leswi hi nga nazwo aka zvinyingi zwi nga maheka na ku mahekileku tinyingi kambe aka mamodalidad lama tivekaku hi modalidad individuais makunu hi ni varhambiwa laha varhambiwa va provincia ya kagaza ni provincia ya Inyambani na ka hakielaku a murhambiwa wa provincia ya Kamaputsu loyi a chikelaku ka chikhati lexi wuhendleleti ga longoloko lowu gimandleni ka Luis Batista aka usaseseli ga michini kasi ka ku hendleleta hi mina Idrasio Makondela xitichini cha radio Mosambique Msoro Provincial ya ka Gaza ka chaichai kuna Alfred Muyanga kasi Joaquina Vilankulu hi yena khometelaku leswo hi chinyimo cha provincia ya Kamaputsu makunu hi ta losa varhambiwa na hi fela ku hi va losa ndzimeni ya ku hi ta sungula ni bulu aka siku legi ga nyamuntlha kota hi wulileku a maphikizana lawa masimbela tsena lebyaku hi la ku tiva kota ginga siku ga kumbitisela ka letiyelanaku ni zvibelabela hi la ku tiva ku zwine hakunene zwi nga maheka hi mavonela ya vona kwalomu a provincia ya Inyambani ka madoropa mambiri ho rindzela tsena na hi nga se sangula ni bulu a ku losa a ku kuma a ku losa varhambiwa kasi bya swi kota ku hi ta sangula ni bulu ka siku legi ga nyamuntlha makunu hi tsaka hi loko hi tiva leswaku muyingiseti u kona kasi bya swi kota ku tiva ku zwini maprovincia lawa ya manharhu ya dzongeni ka tiku ku nga tshimatshima ya hina mama hi leyaku ku fambeni ka mihlakano leyi ya ku tlanyeta miri makunu a xitudio hi ni varhambiwa va maprovincia manharhu hi na Lourdes Mashava wa provincia ya kagaza murhangeli wa mitirho ya lavaswa mitirho hambukambe ni mihlakano ya utlanyeta miri ka provincia ya kagaza kasi hi na Dinis Arlindo yena a nga murhangeli wa ravi ga mihlakano ya ku ya ka mitiro ya ku tsalangana na ku patsa ku mihlakano ya kaneta miri aka mitiro ya ta gonzo hechinyimu cha province ya Kamaputsu kasi hini khari ya mitiro ya ta gonzo lo ma province ya Nyambani Jacinto Josai Hamilosa na isangula ku hi murangeli waletia lana ku ni maravi ya ku tsalangana ku patsa ni mihlakano ya kaneta miri ka province ya Kamaputsu Dinijarlindo Gichilo hoya hoya
3: Aushen kan mambo
2: Lourdes Machava hoya hoya akabulu gatresano wa switichi zvinharu Maputo Gaza ni Nyambani
4: Inkomo hikensa kurambiwa hetlela ipushelani vengi seti nkwavo lava hitwaka enkarlo vaka Gaza vaka banyembani ni vaka Maputo ni nkwavo lava hitwaka hilomba nyimikiki ya kona kana mambo radio Msambi
2: Hita losa valungiseli ni vaamukeli va mihlakano le ya 16ª edição ya ma jogos desportivos escolares Jacinto Josai e Lucito
5: Aushini hilosa akuranga avahanyi valumu chifunze cha Nyambani hilosa vaka Gaza hilosa vaka Maputo na hiwula kuhoya hoya katlangulo inga kawona masikula kusuka viti gontli
2: hizona Dinija Rilindu na hinga singena aka letia lana kuni mihlakano lezo inga bilisiwa zona hila kutiva shungetano hiku kumeka kangu inalu maprovinsi ya Nyambani kukiala siku gionka si musuka ukiala kama Maputo muti zwili mwa mukili kisili kuyina ulungi seli ga mihlakano le gifambisi siku yi
3: bo ini kasi benlo mulumo Nyambani abatsongwana ba hina ni vatekini ku vatipfusha
2: bongele kasi Lourdes Machava ndzimaha a chutisi cha kufa
4: Rhandza ku khensa ngopfu swinene ku hi tshama hlweni hi vula leswaku hina va ka Gaza hi kona haleni Nyambani hi titwa hi li kahle hi amukelekile na wona ntirho wa famba khwatsi hi laha swi ringanaka ku va u famba ha kona
2: Jacinto Josai a wu lunghiseli leki n'wina hi n'wina mi nga amukela u nga hi byela hi xaxameto gi fambise ku yini hi byi swi nga vi byi karati mu byi kutisile ku yini kala ka xikati lexi
5: a ku lunghisela ka hina a tlangani lowu wa kumbe ka mitlangu leyi hi lunghiselile byin'we na hi tirha ni ministerio de educação e cultura ku nga urhangelinkulu ka lomu Mozambique hi tlhelo ka dyondzo ni mihlakano kunene byinki leswi hi maheleke ku kotisa ku ve vinyi va muti hi viyimeleke ku amukela a vamakwenu ku tshukala a tiku gontle hi lunghiselile hi zamile a ku ve ma a mitirho yontle ka siku fela ku hi amukela a matlhelo wontle matileko a maprovinsa wontle matileko kasi ma ta kuma ku tshamiseka loko na va vula leswaku a mitirho ya famba kunene hileswaku mihandzu ya mitirho leyi tirhiweke kale kusuka loko hi tivile leswaku a mitlangu leyi yi ta lomu a provinsi ka Nyambani ntawu hi zamele ku lunghisela byin'we ni ministerio kasi ku va ta kuma aka ku etlela va ta kuma a byakuga va ta kuma mandhawu ya ku va ma kona mitlangu leyi va tisileku hi maprovinsi ya ku ta lomu Nyambani
2: ku ni mitlawa ka xikhati yin'wana yi nga ta na yi tikhala hi ku yi bela na yi nga ganga hi laha ku lavekileku na yi xanisekile ngopfu kasi kuga mitlawa yin'wani kumbe tiseleni ka mihlakano a yi tikhalisa leswo byi mahekile masiku wonhle ni ku masiku nyana basi
5: a ku tisa ku tiva a ku lunghisela nhlangano wo karhi ku lunghisela khuwu wo karhi hambiloko ku va la mutini wa wena bya karata hi kuma loko hi masiku ya ku sungula byi karatile purke ku tisa ku vona a ntlangu lowu humaheka lomaxixi humaheka lomudorobeni ka Nyambani a vanhu tinki va ta a van'wanyani tinki va ya maxixi a van'wanyani tinki va ta seno ntawu a kameni wa ku sungula siku ka ku sungula hi laha swi nga karata hi kona hikuva a yin'wani michumu a yi nga hlanganisiwa ku mudevhiya siri maxi hi loko na verdade byi mahekile leswo a provinsi ya Nyambani a ministerio ni ma delegation ya lawo mangata ho tlhene hi umbanile ka sikuve hi ma a tirlo wa ka sikuve hi ta kuma ku nhunza ka chumule ya kuva kuneni swa karata vanhu va ta hi kule ava tshikela vakarele ava lava ku ga deposit hi siku ga ku sungula tenki va nghena lomu ka makampu ka sungula ku ba mahami tlangu ntawu tenki hi tlanganyisa yonke mitamu ka sikuve hi ta kota ku hi hunza ka chumu lecho lebyi mahima siku lawo a kusuka siku ga ku sungula loko swi maike leswo a mitlhangano yi vi yinyingi kumbe hi ta kuma marihuneo mainkontro kasi ku fela ku hi wona ku na hi kwihi kunene ku faletaraka ku ve hi lunghisa kasi ku fela ku ta hundza ka byona hi masiku lawo hi nga ka wona xa a bya ha maheki leswo ama delegations xa ma byi kuma swakuga xa ma famba lomu makampu kasi ma bela ni mandhawu ya ku hi tlhela kambe xa ma kona kusuka masiku lawa ku chikela ya mutlha
2: Ezona a província ya ka Gaza kuve província leyi yinga wina zwihiwa hiku tala ka 15th festival hulaula hi província ya ka Maputo akalembelegi hi chikumbiso ni kupimanyisa ka basketball a província ya ka Gaza loko inginile yino betetelwa tsena ku nikile kambe ati mhakata ku ku tlhelisiwa a ntlawa lowu wa volleyball a timhaka leti ta ku tlhelisiwa ka ntlawa wa volleyball hi byikarati byi nga kumeka byi nga ta kumeka byi nginile ka mapimisi ya yin'wana mitlawa ya vanana lava nga sala lomu a provhinsi ya Nyambani
4: a swi karhati loko swi humelela loko wo tolovela ku tshama na wu vulavula hi xona swo gama se swi ku cinca u tshamela wa swi karhati ntsena kasi hi dyondzisiwe kutanihi masungukati loko swikarhati swi humelela hi yo fela ku va hi swi veka tlhelweni hi

0: vaya phambini hi leswi hi nga va dyondzisa xona vanana va hina va fambile lava nga swi kota ha kona hi rhandza ku tsaka ngopfu swinene hikusa lava xisati va tikombekisile a wu nhena gazi la vona hikusa ku ta fika nyamuntlha ku cima va sungula ku bela va nga nga feyila a ntlawa a xikhati nambe xili xin'we ntsena leswi swi tikomba leswaku ni lava vavanuna loko a vo va va li koho a ku ta ve ku fambile hambe a vo va siya va ntlhanu na mun'we ntsena ntirho wu ta va wu fambile kambe rhandza ku khensa ngopfu swinene hi ku leswi swi onhekeke loko hi ta muka kaya hi hayisa mahlweni ku hi ta ya swi xopaxopa hikusa a swilo leswi swi ku humelelaka na sewuliseyo swa karhata ku va u swi tiva ni ku swi lunghisa swi va swi famba hi ndlela leyi nga yinene maje vatsongwana va hina va tirhile laha swi ringanaka va tirhe koho loko a ku nga humelelanga swirhalanganya leswi na ni ku tshemba ngopfu swinene leswaku a hi ta va hi tlhela hi ya kaya na hi hlekelela hi ku tlula mpimo kambe hinkwaswo hi swi vekelaka ku hi dyondzile nyan'waka hi ta dyondza swi ya mahlweni swi nga kala swi nga ha tlheli swa ha endleka hi makhambi lama taka hikusa se hi ta swi tiva leswaku hi fanele ku endlisa ku yini ku va swirhalanganya swo fana na leswi nga ta humelela hina haleni nyimbani swi nga ha tlheli swa humelela emasikwini man'wanyana
1: a minchumu ya ku fana na leyi n'wina kota u rhangeli ka man'wani a byi lomu ka control ya n'wina byi sukela hasi kota swi tivaka ku amaxogusi xikolari ximihlakano ya ku fana na leyi yi sukela swikoleni yi sukela ka mandhawu yo tsalangana byi ni leswi mi nga swi gondza kasi ku bya swi kota ku byi nga kumeki mu byi onelela khwatsa aka maedisonge mataku
0: ku karhi ku tirhiwa futhi hina a hi sangulile khale ku tirha o va leswaku a munhu i munhu manje a hi sangulile khale ku tirha loko va ta ve va hi tlhamuselile hi leswi va nga ke va swi kumele hi ku rhanga le ka maposi na ku nga se tiwa haleni hi zamile ku lunghisa hi tshamile ni tinhlari hi swi lavetela kambe tanihilaha u nga vula hi kona hina haleno hi tiva a ku langutela swa leswi mayelano ni leswi hi tlhayerisiweke ka swona kasi a ta ku vulalangelela mabeyi ta ku langulela masedo la ku za u li vona swa ku leli hi lona lela hi lona hina lona wu tlharilela kasi ke ku ra ku yisiwa mahlweni ntirho wa ku langutisela seno hi tirhisana na wona mandzawulo wolawo ma fambelaka ni ku hlamula toleto se hi na swona hi na tona tihlamulo haleno ta ku va hi twisisa leswaku kasi kahlekahle ku fambile yini loko hi ta muka kaya swi ta ha swi ya landzeka seno timhaka ti thethiwi ku fambeni mhaka yo lulamisiwa yi voniwa leswaku yi phazamise kwini yi nyima kwini yi tekiwa hi ta kota ku tshama kaya na hi tlhanganile madoda ni madodakazi hi vona leswaku swi fambisi swoleswo hi mhaka muni a ku laveka ku va ku kumeka yini kasi hi tiveka hansi eka vatsongwana lava kumbexana vona va ta ve va nghenelelile na vona va hi swi tiva a ku na loyi hi nga kotaka ku mi nyika nandzu enkarhini wa sweswi tanihileswi loko swi laviwa swilaveko leswo swi laviwa ka vatswele swi laviwa ka vatsongwani kambe lava hi tiselaka swona hina tanihi urhangeli hi lava va nga vona va tirhisanaka na vona hi vule hi tinhlari leti ti va tlharihisaka ku va va ta kota ku fikela eka xigava xa ku va va za va kota ku ya nghena ntshwantshweni ni vatsongwani van'wana xileswo a swi se koteka sweswo ku va hi nga tiva leswaku ka swirhalanganya sweswi swi endlekeke swi sunguliwe hi mani swi endlise ku yini hi mani loyi ka tindzawulo teto a nga va pfuneta hikusa vona voxe a va nga ta swi kota ku va va nga swi kota ku va va honetela swilo leswi swi ta veki na swi endlekile hi nawu wa kahle ku va va nghenelelisa swin'wanyana swo ka swi nga laveki xileswo hi le ku tirheni ka swoleswo hina na tihlamulo kambe tihlamulo leti ti hi nga ta vaka hi ti kota ku ti landza khwatsi na n'wina hi ta n'wi tivisa leswaku laha ku fambisi leswi swi nga mayisa leswi hi mhaka leswi a nhlelela ya swona i ta va leyi
1: hi bongile hi ta nghena ka Dinisha Rilindo a provincia ya ka Maputsu yi tile yi hlomile matlhari ku ni loko hi cukisa ka maprovhinsi ya manharhu ya dzongeni ka tiko Nyambane ka Gaza ni ka Maputsu i ntlawa lowu nga tikombisa hi swinene na provhinsi ya ka Maputsu ku ni final ya basketball ka vavanuna ni vavasati final ya football ngopfungopfu ka ma-modalidad ya lama tivekaka ngopfu wo va tirhi munhu mi nga humaha ku za mu chikela sen
2: bo fane swa hi hlaya masiku ni saku a hi hlayile futhi swa ku bo hi ni ve ni xitrateja xa hina yi nga va xa ku realiza ra festival provincial ani pasado hi laha hi nga langa va atleta hi langa materinadori ani pasado va sungula ntirho lembe leyi nga hela a lembe leli futhi va tlhela hi hamba majogos de treino hi gama hi tlhe hi hava kuma xitaxo entawu swi vona swa ku wa xitrateja lexi hi nga xi hamba xi pfunile antela xa ha pfuna antela hi nga kona
1: nyamuntlha yi siku ga ku mbitisela ka mihlakano leyi hi wulile ka vavasati muka final ka football ni basketball ka vavanuna muka final ka basketball loko mu kumene kota delegation tolo mu tiva leswaku muka final maqhinga muni mungamawumba kasi bya byi kota ku mu

0: ku tlakula swikotela ka mamodalidad la
1: bo a ku sungule ku hlaya swaku a festival leli wu hi ku tala ka lona li equilibrado hambi hi humelelanyana lani maxikulumu na hina hi wa hi nga wa kona atletism ya hi wili a voli hi wili ntawu a ti swoswa hi se va hi se ganya i festival wu hi languta hi vona swaku i festival yi nga ni equilibri ngopfu swinene no vona kulumu hi waku kulumu vamene va khwelaku kulumu hi waku entawu yi muntu equilibrad festival leyi a resultat yi ta komba equilibri loko yi languta entawu a lava ya kuma finali nyamuntlha hi va encourage-arile swaku a va yi va phambeni a va continuari leswi va nga dyondzisiwa swona hi vaprofesori wa vona hi vatechnic wa vona va continuari va yingiseta va humula atole va rekomenda leswaku a va humuli pura nyamuntlha va ta taka ra finali na va ni matimba ngopfu
0: hi byona i Radio Mozambique dzongeni ka tiko ndzimeni ya bulu hi wa nga si nghena ka bulu ni valunghiseli valunghisela hi valunghiseli ntsena na vona va kumeka ka maphikizana lawa bulu ni bulu mu nga hinaku ni va matsalani va mahungu na ku nga si ngheniwa ka festival leyi a ku hi ku beja ku mu la ku chukwatisa mihandzu leyi mu nga yi kuma a ka maidisonge ma nga hundza ya manika ni na mpfula ku kiyalini ngovungovu kama modalidad lawa ya ku tivekana ngopfu hi ku hi laha mu nga tikombisa khwatsi hi ku hi laha mu nga ka ku tikombisa khwatsi
2: a hi tikombisani khwatsi laha ka football maji ni handball maji sweswi ndzi nga vula leswaku hi tikombisile ha tikombisa ka yin'wanyana mitlawa hi ta vulavula hi ka atletism gymnastica ni volleyball
0: loko ku cukiwa a province ya Nyambani ndza phindaphinda kwalaho ka ku mahungu ni mahungu ndzi nga mabya ni laha ndzi nga makola a ku hi ku beja a ku mu lava ku va va vincedori loko ku cukiwa mu tikombisile ka atletism ni volleyball a byi tiva leswaku vanhu vo tala loko va wulawula va wulawula hi basketball va wulawula hi football ni ku kambe loko ku mahiwa conjugação ku patsiwa byonhle leswi a volleyball a yi wuli chumu ka ku muve n'wina muto wina mamedali yo tala xiyini ti nga kiyela
2: kotisa ku swi tiva a mitlawa yi nyingi kunene a ku pima ka hina ni loko hi sungulile ni mixuvu yontlhe a hi liya ku hi wina a ku wina ka hina ka hombe a ri leswaku hi huma ka leswi hi nga gamisa byona hi 2024 a nampula desima posisao hi mahili yontlhe a mitirho leyi nga fanele ku ve yi ta hi kombekisa ndzeni ka mitlangu leyi ma xi kotisa ku swi tiva a hi beli hoche bela ni vanyingi lava va tiwulaka na vonawu munhu ni munhu hi tilungisela hi laha ha ku endlaku hi kona entawu hi nawu hi tilungiselile na hi nyima hi tsarama hi ku laha leswi hi maheleko byi ta hi kota ku hi chiketa lomu hi nga pimisa kona a tika leswi hi ku cuka mihandzu leyi hi nga ka yona a hi nge tlheli hi mali leswi hi nga mahisile byona or leswi hi nga gamisa byona hi 2024 ku tisaka leswi hi wulaka hi ku hahayi nyamuhla hayini makompetisa hayini mitlangu nyamuhla ya atletism hayini mitlangu nyamuhla ya gymnastica hayini mitlangu nyamuhla ya volleyball swontlhe leswo hi nyimile hi gondza na vered hi wona leswaku tinke hi simama hi tihita loko hi vula leswaku nyamuhla ku ta tlangiwa ka mitlangu leyi nga sala kasi fanele ku ve ka defesi maji hi ta khwela hi hundza leswi hi nga nyimisile byona hikuva hi ku wula ka hina le ka football handball ni van'wanyana mamodalidad a hi nyimanjhe khwatsi hi nga ta swi kota a ku ve hi chikela ka xigava xa ku sungula xa vumbirhi na ada lawa hi nge wuli maxila hi nga ta tshama hi kona hi nyimela ku ve hi chukwatisa ka davage mash kasi ku ve hi huma leswi hi nga hi tlhela le mandhawini ya hina lawa hi ma toloveleko
0: hi byona hi fambisa bulu kusukela kwalomu doropeni ga Nyambani xitichini xa Radio Mozambique uwula leswaku Jacinto Josai uwula leswaku a xperansa xa n'wina ku rindzela ka n'wina ku mu ta kuma mu ta chukwatisanyana la kama modalidades individuais ama modalidades coletivas munu sala ni basketball ni volleyball
2: ni volleyball majambika lezo a mitlangu le inga maheka na variety ni lava va hi vonile ku ni lava hi tivileko hi tihitile ku va leswa ku kotsela leswi nga hula a hi vele hoche I ama provincia matili no wona na mahlumeli matlhari zwinyingi leswi nga maheka maji hi ukale hi nga swikotangi hambi ka leswo a zwoli swa ku hi ta tlhela kambe hi vele hi nga hi kona hi 2024 hi chukwatisile ka le xikhati hanyimela a mihandzu kambe leyi ya mitlangu leyi hanyimela ku nyamuntlha
0: bongele Lourdes Mashava loko ku lawuliwa hi mihlakano yo karhi na chikela magumu ku fana ni leswi aka ha lawuli ngopfu hi mihlakano leyi ku fana ni leswi nyamuntlha amanziku a ndune ya ku sangula Benvinda Livia hata tivisa lomu yi tubiliwa kona mihlakano yi taku se hi tlhelo ka n'wina mupimisa yini kusukela ka leswi kasi leswi kota ku muta chukwatisa mihandzu leyi nga kumeka yi kalaku yi nga sasekanga ngopfu kama modalidadi hi ku tsalangana ka
3: tiro loyi salaka na vona ku tlhela hi ya sungulisa ku tirha hi rhandza ngopfu ku tsaka hikusa ka modalidadi ya atletismo leyi hi nga kumeka hi nga ri na nchumu ku fana ni basketball la a lembe leyi la 2024 hi nga ri nakona hi kalaka hi nga kumangiki nchumu atletismo yi khupukile ngopfu swinene hikusa hi ze hi kotani ku kuma swihiwa swo karhi ve ntirho wolowo kasi ya ka basketball swa ha fanela ku va hi tlhela hi ya tirha ngopfu swinene lana hi nga ta na hi hlumile ku tshemba hi laha ka vuka ka handball kasi ku hi phazamisile loko hi swi kota nyamuntlha ku wina hi nga tshika hi kumaka tirhiseri lugari kambe ke hi rhandza ku vula leswaku hi ta tlhela hi tlhela hi ya sungulisa ku va hi tirha leswaku hi ta tlhela hi va hi ya aphambeni hi ku va hi kuma xitshamo ku vula kana kulori a loko mi le karhi mi bela ku lunga munyimela tihlamulo timbirhi u nyimela ku wina kumbexana u nyimela ku winiwa se a swa sima hi ku va hi nga swi kota ku va hi li kona hi tlhela hi fika kwala hi nga ta fikelaka ko hi kalaka hi nga se va na ni ku tshamiseka swa ku hi ta va hi le ka ndhawu yini hikusa la ka mitlangu leyi ya yexeyexe hi vulavula hi ta ncuva hi ta xadrixi hi kumeka hi titwana hi le khwatsi ngopfu swinene koseni u swaku hi nga tshika hi kumanyana a xihiwa xo karhi kasi swoleswo hi leswi swi nga ta hi nyika matimba leya ku hi tlhelela hikusa hina ka football masculino for example hi 2024 a hi swi kotile ku va hi li ka ndhawu ya vumbirhi na hi siyiwile ndzhaku hi 30 maxa hi fambile na yena ku ya fika magamu kasi ma modalidadi lawa ya nhlangano hinkwawo a hi swi kotile nakona ku famba za hi ya fika magamu hi tlhela hi swi kota ku va hi wina kasi lexi nga hi salela ku va hi tlhela hi ya tlhela hi sungulisa a ku boya mabandi na tinguvu hi tirha leswaku loko hi ta tlhela hi phindela ka ntshwabya leyi taka hi kota ku famba na yena na matimba na mapfuxetelekile kambe
0: Dinesh aku tsika ka ma modalidades laya mambirhi ku nga wona ya fama ngopfu ya ku tivekana ngopfu hi wulawula hi basketball ni football hi kwihi laha mu nga tikumbisa khwatsi ni laha mu nga ka ku tikumbisa khwatsi aka mihlakano leyi ya lembela
1: loko hi tsika a ma modalidades lawa ya nga football basket nako hi ben positionado ka xadrexi swi komba swa ka xadrexi that's how I win. I'm a jogo ma 30 seka nyamuntlha maje ka ma position ya bon ka xadrish. A ivanga bon ka ma jogo traditional ka ma jogo traditional anchu van muravarava hi a ivanga bon na ko funtsa ivanga kahle ka atletismo. A ivanga kahle.
0: Makono ku nga rindzeliwa yini hi ku muta chukwatisa ka ta ma Jovan munga ka ku kumeka khwatse. Ama shogumata
1: bo loko hi ta tlhela eso ya continuara hi incentive ra ku va ma fase district ma fase di tour ma fase distritale ma continuara mvelo ku pfuma talento manyingi ma ku mali ku alansi a swikolweni entangu ta incentive ta continuara incentive ra va teacher ku va continuara va mba majogo a wone ma turma entre escola as fase distrital para va kota u kuma ma talento lawani to gama ku ma vukuma a fase provincial loko ku nga hambiwa ma fase ama fase de escola distrital está carata para kuma ma talento a província de Maputo manyingi leswi laveka kuma kapitara ma talento lawa ma talento manyingi ma hangalake ngopfu ma district hinkwawo Então é preciso mesmo continuar com uma fase distrital, uma fase entre escola, fase distrital, uma jogo esportivo escolar. Enganhe-me, ele só costuma ele ali no ar, tinha a enxa, tinha uma sungula com a lance. Também está aquela exama com. Ako engesela ama período de estágio para vá continuar a ufisiwa abatsongona lo. Só que talvez vem 25 dias mais ou menos de estágio. Talvez loko vem muito mais, loko engeselila estágio, talvez kama modalidade la manwani na vá na na ko ekhla tokile ngofu.
0: Mwina kota lure de mashava kota khelo ga mfumo gi tirisana ku ngofu. Ni ma associations ni mikawa yo kare ma clubi a kawa lo wa volleyball ka final va vanhanyana vanga ni madzasezano o vakala ku vanga chikela zwino mu maha ku ku tirisana ni mikawa le ka swa byo kota ku vanga hlauti malembe mataku lebya ku a kama le hinga ni dzasezano xa bela vol ka swa byo kota ku vasimama va bela vol
3: Mata vavasimama va mahlweni ku fana ni leswi nambela va vanga vi va wina hi 2024 valomu vanga kona na valikari na vona vo na vasimama va ya mahlweni na va bela ya tsaka ngopfu hi ku tsaleka province la hina le ka Gaza na tinhena ni tinhlari leti tirhangelaka ntirho wa volleyball nambe hi ndzeni ka tiku ndzeni ka xifundzankulu Mozambique ansi nkumu handleni ka matiko va fambaka va landzisela ntirho lowu se hi lexi endlaka hina ni ku tshemba leswaku va ta tima va ya mahlweni a ku nga ta va ni ku godola hinkwawo mamodalidade nambe lawa hikalaka hi nga tipfuxi kahle hina va ka Gaza hi tipfuxi kahle ka ka mitshamo ya basketball ngopfungopfu ya swi tiva ku a hi tipfuxi khwatsi ni kutsongo kambe ke na vona vatsongwana lava va ta va mahlweni va kuma ku tlharihisiwa va tlhela va tlharihisa ni lavan'wanyana leswaku hi ta za a siku rin'wanyana hi vula leswaku ya biwi ti nga tiki eka mitlangu leyo ya khale huma mitlangu yi nga ndlula katiki swiswi se ha swi kota ku va hi tipfuxa ku fana ni mamodalidade man'wanyana lawa hi nga gama hi pfuka hina ni ku nyika matimba ka hinkwavo lava va salekile kaya maklubi maassociação leswaku ku yiwa mahlweni hi ku va ku landziwa na hina tanihi ndzawulo ya dyondzo hansi nkumu ndzawulo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi ta ya mahlweni hi hlova matlhari ni matimba leswaku hi va hi swi kota ku tlharihisa vana va hina hi ta navela ku tlhela hi vuya khwatsi eka xigava lexi taka xa maxoku xikolari
0: a ka volleyball yin'wani mihlakano patsi kambe ni football hambileswa mu nga ka ku kota ku ya a ku ya kule a ku chikela magamo a mitlawa leyi ya chukwata loko yi bela
3: ya tlanga khwatsi mitlawa leyi loko yi bela
0: a basketball a ku na ku tlharira ko ka ku nga na mapavilion ko ka ku nga tirhi ngopfu ka modalidade leyi ni ku kiyela yi
3: swinyingi a swirilanga ya swi tlhanganaka na swona nawu mimhaka ya ku pfumala a mapavilao ya konta na yonawu kambe hi kutsongonyana hi ku za loko la ku kontela devi yo va na a mindhawu yinharhu kumbe mune leyi vatsongwani va kotaka ku tlanga eka yona eka madistrict manharhu kumbe mune leyi vatsongwani va tlangaka a modalidade leyi kambe hi la ku veka leswaku se hambi hi zona nord se hi na kona ndhawu leyi yi nga kona a ndhawu ya ku va hi tlangela kona ya ku khwanguliwaka swoswinyana a district la xigubu hi tshemba leswaku a ntlawa lowu wa volleyball handball basketball se wu ta va kona nambe hi ni zona nord laha hi nga ka hi nga na ku langutela kona a hi langutela ntsena doropeni ka ncencayi ximbutsu nakona ximbutsu ku kumeka ka hali karhi ku lulamisiwa ku pfuxetiwa a xilawu xa ku bela ka xona kasi ya ka xoko ku kona kun'wanyana maxina ku nga ti hi matshamela lawa ma hetisekeke ku fana ni leswi hina ma swi tiva le ka Gaza hi yo ti tiyelela va ka hina kambe ma swi tiva leswaku a lembe leli hlakaziwile ngopfu hi xinkankaxinka xikulu ngopfu xa tindhambi leti nga zati ku kambirhi na ti li karhi ti hi tsindziveta kambe ke hikuva hi nga vanhu va matimba hikuva hi nga vanhu va ku rhandza ku tiyisela ngopfu swinene na hi le va tiyiseli laha hi nga leyi ku swi rhandza hi va va tiyiseli hi swi kotile ku va ku endleka tindlela hinkwato leti ta ku hi za hi swi kota ku patsa vatsongwani hi swi kota ku va tlharisa ku ya fika lava nga tlhareka ku ya fika kona ku ze va ta patsana haleni va kuma laha va nga swi kuma hi nge swi koti ku va sola ngopfu swinene hikusa a nkarhi ka kahle kahle ku va ni ti ndawo ta matshamela manene ya ku va vatsongwana va ta kota ku va va tlhariseka hi leswi swi nga va kona hi nkarhi wutsongo tanihi laha mu swi voneke hi kona hina ti abril ha ya hali xikarhi hi le ndzeni ka madaka kasi hi rhandza ku khense kusa hi swi kotile ku va hi landza ku va a te ku ta fika haleno hi nga fiki hi ku ha hina va ka gaza hi nge swi koti hi mhaka ku hi te karhikarhi ka hi swi rhandzi ku khala hambiloko hi swi tiva swa ku swi karhatiwe na swona hi rhandza ku yisa phambeni matimba lawa hi dyondzisiweke hi lava va hi siyekiki matolo lava va hi velekikiki va hi veka leswaku kula nga ku va hi tiva ku tiyisela hi tlhela hi tiva ku va hi ti veka exiyin'wini ndha hina ni ku tshemba leswaku makhambi lama taka swilo hinkwaswo swi hi vulavulaka hi swona hi ta tshamela ku va se hi swi landza leswaku a swi zi swi koteka a ku zi ku humelela matimba leswaku hi kota ku tlhela hi wina na konavo hikusa ya swi kota ku va hi wina laha ka basketball hi ku hi kala ku hi nga nga kuma nchumu hi nga nga kuma nchumu hina ni ku hemba
0: Jacinto Josai a provinsi ya Nyambani yi silekile ngopfu loko ku cukiwa ka ma-modalidade yo tala mu nga hi tlhamusela xungetano hi ku langa vachukumisi a vachukumisi van'wana lava nga vi tinhenha hi aka fase provincial va sele ndzhaku malangela munhu mungana ku tikiwile van'wana lava kalaka va nga hi tinhenha van'wana va yi va betetelo
2: kunene a tirhi lowu i tirhiwa hotlheni loko a tirhi lowu u sungulile kunene hi matirhelo ya hina hi vonile leswaku hi na ho xi kotisa asetori kotisa xivandla xa tagondzo lomu Nyambani a hi nge swi koti kuma a tirhi lowu hoxe tinyaki hi patsana ni vamahe va mitlangu leyi lomu Nyambani ku nga maasosiesonje hi ku patsana ka hina vo tlhela va nga va nga vayimeli va mitlangu leyi lomu Nyambani hi nikumbana hi gondza leswaku hi nga mahisa ku yini kasi ku fela ku ve hi ya mahlweni na hi tiva leswaku a mitirho leyi a ya hina hontlheni ku hlawuliwile a vanhu lava va nga fanele ku ve va nyimela a mitirho a tirho lowu hi ka tlhelo ga tekinika leyi hi vitanaka ku i commission tekinika leyi representeraka a vanhu vonhle va mahe va mitlangu leyi lomu a provinsi ya ka hina ka Nyambani ku ngheniwa lomu ka swigondzo swa ku hi nga swi mayisa ku yini hi va mani lava va faneleke ku ve va fanele ku yimela lahanu seke va nyimela ntango a van'wani va lava va nga tiviwa leswaku hi vona lava va fambisaka a mitlhawulo hi va lava va nga hlawuliwa ku ve va nyimela ka kumisa kutekenika a van'wanyani hi lava va nga hlawuliwa ku ve va fanele ku va chukumisa kasi ku fanele ku a vanana kasi ku fanele ku va ta va ta bela a ku vula leswaku a ku hlawuliwangi leswaku hi ku mu sukela munhu u mu kuma laha ndleleni nada swi sukele laha ka ku ve a matlhelo wontlhe lama tlhanganile hi vulaka hi direction provincial de education direction provincial de juventude sport ni maassociation kasi ku fela ku ve va tlhangana va gondza leswaku hi nga mayisa ku yini kasi ku fela ku hi ya mahlweni
0: hi byona n'wina mutikhari a xivutiso xa mina xa ku kala ku swi tiva va kona van'wanao vayingiseti va kala ku va nga swi tivi Lord Mashava a tikile ntlawa wo ya ka fase provincial a winile ka fase provincial kumbe wa ntlawa wa vachukumisi ku nga ikipa tekinika a nga ngheni ni ka ikipa tekinika
2: loko u ta swi vona a provinsiya ya hina yi na ni 14 wa madistrito ka 14 wa madistrito a distrito ni distrito di tile ni ma-modalidade wontlhe laha hi nga na wo la ya 8 para ku hi chikela leno ka fase final i 8 wa ma-modalidade hi nga nawo a va tirhi na duri hi nga nawo a va kulega hi nga nawo va professori hi nga nawo va nyingi a swi ta karhata bya karhata na verdade a ku yi wontlhe va kumeka aka khulu maxikani ka leswi ndzi wulisa wu zona ku ve ku ngheniwile hi ndlela ya kumisa tekinika leswaku hi vona lava fanele ku ve va pfunetela a ma direction provincial mambirhi kasi ku fela ku va kuma a va tekini ku va fela ku a chukumisa a vatsongwana zwaswala zwimahikile zwakoteka kambe ku ndzi famba mina ndzi yenziya siya tikumbikisa idipushi na wena u tlhile jinwana u tikumbikisa izwi nga koteki hina hondlo wa mbiri hi ya laka unda ka jinwa hili swaku loko malezo tenti ku famba mungu sala munwanyana hile zwinga mahisa zwona a hili swaku ku kala ku va nyika lesima a hili swaku ku vini lezwi zwimahikile ku ha now luyane hi yena faneleke ku now awufanele ku kona mitiru kuna ku gonziwa a mihandzu leyi a munhu wa tisileko uno ku okay lweyi ni lweyi in hi mani lweyi nga ta teka wona loko va pfumelisana ku tsa a tlawu ku tshamile ku gonza a tiri lowu va langa munhu ku famba munhu vasi
0: ti u zwa le khamuselo hi ku ka mihlakano yo tlaneta miri ku tirha ngopfu loko loko a chile chimanyane na zwifambile hambi ka vabeli loko a chile chimanyane ku ranga na
2: zwifambile mawonela kunene mawonela ku tsale zwi hinga vanhu munhu ni munwe inyimela ku luka ku wa mina ndzi ngela haya loko lo ya fambaku hina inga sala inyimela ku wona na Faraday mihandzu yinene ndawu loko mihandzu yinene inga kumeki haya sempre abzi vumele ke swa kula ku heli swa ku manyane apa luka ku vi mina luka ku vi luyani maji anstawula lezwi adresse provinciale ai ngene lomuka ku nyimisela ku famba yilanga no ku nyimela ku ha lweyi munene lweyi hi munene hina hi lava vanga vanene vafanele ku ta vata nyimela no ku chumisa vanana kasi loko hi maha mitirho leyi hi chikela magamu ni mihandzu yinene loko ku khwatsi leswi a hi nyime kanje khwatsi ka mitlawa yin'wanyani ka mamodalidi man'wanyana hi chinyimele ku hina ku tlhela hi ya tshama hi kondza na hi nyimele leswaku hi masiku lama hataku hi chukwatisa hohleni a hi hlawuli munhu loyi a nga yena a tikombisaku hi ya loyi a yaku mahlweni a hi hlawuli munhu
0: hi bongile ndzi nga maha khwatsi ndzo banga bulu leki ndzoche ndzi ni va yina kulori a ka maprovincia ya ka maputsu va nga xitichini zine ina kulori a xitudio kwalomu yinyambani zine ina kulori a Rimindo Masingi ndzi na ina kulori xiwakina vilankulu a xitudio ka maputsu na Alfredo Muyanga kusukela a ka provincia ya ka Gaza xiwakina veka zwivutiso ka varhambi wa vahina va vanharhu Dinis Arlindo wa chikwata cha provinsi ya ka Maputsu murangeli wa Ravi Galetiela na ku ni mitiro ya ku tsalangana ku patsa ni mihlakano yo tlaneta miri ka mitiro ya tagonzo xichinyimi cha provinsi ya ka Maputsu u nga hautisa kambe Lourdes Mashava murangeli wa mitiro ya lavaswa mitiro ni mihlakano yo tlaneta miri aka provinsi ya ka Gaza yena anga murangeli nandza wa chikwata cha ka Gaza ka mihlakano leyi ya ku tlaneta miri hi maheka kuloma provinsi ya Nyambani na Jacinto Josai anga khari ya mitiro ya tagonzo loma provinsi ya Nyambani siya byo vutiso
4: hi tlangele ngopfu swinene ku va mi nyika mukhantlho na tima leswaku swivitiso swi ringanile kambe ka mamana Lourdes Mashava lweyi wa ka Gaza a zwangalaka xikwata kutani hi ta lava ku tiva leswaku swi fambi njhani ndzeni ka ku va o zangela avanhwanyana a tiva leswaku hi vulavula hi ta tlula leswi swi landziwaka kambe hi vulavula hi Saudi Mistrual lavatsongwana ku vonanga swi zalanga nyamalelano ni matshamela ya vanhwanyana ku fambeni ka mintirho leyi hi landziwaka enyamani
3: hi rhandza ku khensa ngopfu swinene hi tlhela hi n'wi xisela kwahalano hi vula leswaku ka mayelano ni tintombi kumbexana vanhwanyana ministerio ya ta gonzo se no gondela ku va ni vulavula hi xitsha na mina ku hi gondo hi swo mi hlayisaka swona haleni hi gonzo alavula leswaku a ministerio ya dyondzo hi leyi ti lulamiseleke ngopfu swinene ku na ni tintlhari haleno leti ti nga karhi ti tirha ntirho wa ku fana ni wolowo leswaku a vanhwanyani va nga tshuki va khomiseka tingana hikwalaho ka matshamela ya vona ya vusati bya vona kasi xileswo ku lulamisiwile a switshamo hinkwaswo kumbexana a wu tshamo hinkwalo lelaku a vatsongwana lava va rhambula xisati va kumeka na va hlayisekile mala yini hinkwaswo swilaveko leswi swi lavekaka ku va va tihlayisa ka wasati lavona. Kasi hi tlhela hi engetela leswaku ku na ni tinhlari ku haleni ka doroba la Nyembani ni hambi hi le ka machichi va nga karhi va kombisa kumbexana va dyondzisa eka tintombi hambi hi ka vatsongwana hinkwavo leswaku va kota a ku tihlayisa evuhanyeleni bya vona bya ku fambelana ni ta uveleki. Kasi a hinkwaswo swi lulamile mayelana ni kufambeli la ta Saudi Mestrual. Kanima.
4: Hi tlangelele ngopfu swinene tatana Denish. Hi navela ku tiva leswaku ku ta tlhatsha swoswi kusukela ku sunguleni ka mitlangu leyi mayelano ni matshamela a ku vonanga ntsongwana loyi a tikhaliki kwala ka mavabyi swi endlike leswaku a nga koti ku va a hlengela ka mitlangu leyi.
1: Bo hi veni vatsongwananyana ku sunguleni ka kona va nga hambanyana madoji wo guxi va gama va kumana ni malaisonge va heketiwe xipiritana a hi nge leswaku karhata ngopfu elamejim ku karhala a ni li vatsongwana va fikelani na va le muntu motivado na va ni nkhinkhi ngopfu hi ku lava ku ganya se vanyingi va belile ate va hela mintamo ya vona hinkwayo va karhala ngopfu un'wana vambirhi va ze va na three wa vona va ze va jika xipiritana hi swoswi va trataruwile va bon.
4: Inkomu ngopfu swinene tatana Jacinto Kagaza ntlawa lowu kutani u zangelaka ku ve ni swikhalo ha tiva leswaku hakanyingi vatsongwana va swi navela ku va va endla va hlengelaka mitlangu leyi kambe hakanyingi a hi tivi leswaku kumbe swi va na byelele ku va ni vulavula ni va byele ku va va va ntshunxa ku va va hlengelaka mitlangu leyi hi ku katsakanya mi nga hi hlamuxa leswaku rixa sound bya vatsongwana lava kutani va fambisaka halano byi fambe njhani.
2: Hi vongile loko a mitlangu leyi yi fanele yi sungulile kunene hi hlanganile hi hlanganisa a vatswele kusuka lomu swikoleni ku ta fika district ku ta fika lomu a provincia na hi va hlamusela leswaku hi masiku lawa ma landzelaka kusuka aka weti leyi nga mbela mikusumba kumbeleni ka yona kala leyi nga ka yona hi ta ve ni majogo ya vana lava hi fanele ku ve hi tshama na vona hi hanya na vona kasi ku fela ku ve hi va chukumbisa kasi ku fela ku ve hi masiku lawo ya majogo hi ta ve swin'we na vona hi hlanganile swin'we ni vatswele hi va tivisile va swi tiva leswo hi tivisile kambe ni wurhangeli kusuka lomu va taku hi kona vanana kala ku ta chikela laha ka vutshamuleki va nga ka kona hi vi ni kama lowu hi nga tshama na vona na hi nga si chikela laha ka xigava lexi hi nga ka xona leswi hi vulaka ku i xitajio hi tshamile na vona a kusukela a kama wa ku leha maxina hi sungule hi ku va byela vatsweli va vona leswaku hi masiku lawa hi ta vi na vona va hi vhumeletile hi tirhi na vona leswi hi nga vi na vona lomu masiku lawa hi nga vi na vona lomu a va ya xikoleni a va gondza ni mihandzu ya vona ya hlayiseka na hi mayela leswaku loko va ta tlhelela lomu va taku hi kona a va nana tingi va tlhela ni mihandzu ya byi kotisa leswi va nga simama va gondza hikuva a va nga tisena ku ta va ta xikumbisiwa kasi ku ve va veka majogo maji a va yimela ku kambe va simama va ya xikulini hikuva a majogo nompodi ma vi vona mamahaku ku ve a n'wanana a nga yi xikulini hi ku ve a ni majogo nada va tsaliwile va nyikiwa lomu ka swikola leswi nga kona lomu doropeni kasi va fela ku ve va simama ni swigondzo bya byi leswi va taku nazo hi lomu madistrict. Hi kumbeleni ka mitlhakano leyi loko va ta tlhela va tlhela ni mihandzu ya bya hikuva yi tsaliwile yi hlayisekile kasi ku tlhela va ya va kumbisa kambe ni lomu matshan'wini ka swikola ni madistrict lomu va taku hi kona.
4: Hi tlangele ngopfu swinene tatana Jacinto Idras Kelsela Jet.
0: Hi vongile Joaquin, a ku ni xivutiso xa ku ndzi nga ta xiphinda ku hexihi a hi nga ta xivutisa loko a wu nga hi kona wena Joaquin. Ndzi ta rhamba Alfred Muyanga ka xikhati lexi kasi bya swi kota ku hanyikela a byi vutisi bya yena ri mindu masingi a ta nghena ka tiqunga hi ku swi nga ka swi nga tsakisi ku hi ku 4-3 xi kota va nga vanharhu varhambiwa va hina. Alfred Muyanga wa swi kota ku nghena kota wa vunharhu wutisela varhambiwa va hina va maprovhinsi ya manharhu.
5: Ni kom swinene Bongile na klo ri drasiu makondela hi khensile na kona a kumeka ka va kombisi va swifundzha nkulu Gaza Maputo na Nyambani a kaletrena ka ni ta mintlangu ya lomu xikolweni na swivutiso swirixin'we lexi ni xikongomisaka eka swifundzha nkulu Gaza ni xikongomisa na kona ni swifundzha nkulu swa Nyambani la hi twaka ha kona ku ni vatsongwana lava va tsimbisiweke ku va va ya mahlweni ku va fambisa mitlangu leyi hikuva tintanga ti nga fambelani leti ti lavekaka a hi la ku tiva swaku hi swini swi humahekeke swi maheke ku va ku za ku voneka a xirhalanganya lexi mitlangu yi lulamisiwihi hi tindlela tihi ta kona i swini leswi swi phazamekeke ku za hi fika ka swigava leswi xifundzisi lexi ni kongomisa xifundzankulu Gaza laha ku vonekeke timhaka ta ku fana ni leti nambe xifundzankulu swa Nyambani eka varhambiwa va hina hinkwavo ni ta veka xifundzisi xin'wana leswaku ni tiva leswaku aka Gaza Maputo na Nyambani hi dyondzo leyi va yi kumeke hi kola ka mitlangu leyi ya lomu swikolweni xin'we ka mikongometo ya mitlangu ya lomu swikolweni ku va ku tsumbuliwa a vabeli va mundzuku lava va nga ta va kombisa ta ku khavelela mitlangu ya ku hambanahambana hi twa swa ku endla ku leswaku mi swi voniselile mi va tsumbulile vatlangi lava mi va vonaka leswaku va tlhawukana ku va va nga fambisa mitlangu ya ku hambanahambana mundzuku kumbe va kona lama va rhambeke ku va va ta vonisela vatlangi a va fana lava
3: khani mambo ni ta rhanga haleno Alfredo ni ku pfuxela kosene ni ku hexi makala ngopfu swinene se ha mixu va le kaya kasi hi ku landza xivutiso xa n'wina xa ku sangula hi ku sungula hi rhandza ku va hi twisisa leswaku alaha ku tirhiwaka hi hlangana hi tele ngopfu swinene tanihi varhangeli va ta mitlangu ya ku tiyisa miri varhangeli va ndzawulo ya ta dyondzo ku navela ka hina njhe hi leswi le nampfula a hi ta ve hi swi kotile ku va hi va varhangi hi ta ve hi winile hi ku hetelela a swi hiwa hinkwaswo leswi nga va kona seno ku navela ka hina nyan'waka a li ku va hi tlhela hi ya hi ya tshama eka xitshamo xo fana na hi ya hi ya tshama hi ndlela ya yinene hi ndlela ya lisima leswaku hi ta kota ku va hi ku hi lisima lolelo hi nga karhi hi li kombekisa hi lisima lolelo hi nga karhi hi li dyondzisa kambe ke ni la ku hlamusela leswaku a ku lulamiseleni ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi kona hi hlayile ku na tintlhari ku sunguleni le madistrict i nga tona leti ti vonisaka vatsongwani ti ku lava hi vona ku na va tintlhari leti ti vekisiwaka hi xiyimo xa provincia hi vulavula hi va senador provincial lava na vona va nga va karhi va yehla emadistrict ku va va ya va ya langutisa vatsongwani lava va rhangaka mahlweni ku tlula ngopfu van'wanyani ku sa vatsongwani va hina va ka Gaza ka hinkwavo va na ni matimba kambe ku na lava ku rhanga phambeni ngopfu swinene ntirho lowu hi lowu hi nga wu tirha hi ndlela ya lisima ngopfu a hi li karhi kusukela loko nkarhi wo loko swa ha sangula ntirho wa hina u vuyiwa ku tsatsiya leswaku hi nga tshukeni hi ti tisela mpfilumpfilu exikarhi ka hina hi nga tshukeni hi tisa swilo leswi swi nga tshikaka swi hi vekela a xa ntima eka ku basaka ntirho wa hina lowu hi wu landzaka kambe ke hi loko hi ta ve hi fikile kumbexana na hi nge se fika lano masikunyana loko hi ta ve hi kombekisile a vanhu lava i nga vona a le puravata kumbexana vatsongwana lava a li vona nga le puravata haleno hi vula xitsalisela xa ku sangula ni xitsalisela xa vumbirhi loko swi helile a ministeri kumbexana ndzawulo ya ta dyondzo yi ve hi li karhi hi tisela a mavito yo karhi lawa ma vula leswaku ma handle ka ku va malintangeni ya ku va ma nga ha landza a timhaka ta mitlangu ya vatsongwana lomu xikolweni hikwalaho ka ku se va kulile hi ve hi li karhi hi swi landza hi tlhela hi tshama hi wunyaminyami ni tintlharileto seno hi vutisa leswaku ku nga tshuka ku nga salanga van'wanyani ke lava senior na ministeri va nga ka va nga kumiwangiki xana ke va ku nada swilo swi tshamisekile a hi fambeni hi vuya hi suka hi ta haleni loko hi ta va hi fikile haleni Nyambani ntirho wu ta ve u landziwile wa ku va hi pasisiwa hi tsaka hikuva hi siku la ku sangula va hi pasisile kambe loko laha xa hi nkarhi wa mawoyitora hi ve hi kuma a ku nga leli vulaka leswaku namuta haleni hikusa ku na lava va kalaka va nga tshamisekanga hi zamile ku va hi nga kombela leswaku hi nga swi kota ku va hi cinca hi van'wanyana lava saleke kaya kumbe hi endlisa ku yini va ku nada a ka ha na wu swi koti ka swona se a hi le haleni amata ma idibekeli la kule hava lisha eta fela kushi endla na kambe mailano nikuva inga hasusa ashiwono lise shendle kiki kiloku inga lukuva itel safatsongwani vavuya seno kai ikari ilanza tani urangeli amintila ya lisha kukasi kutave kuyendle kile yini inase inayona itzongo nlamulu lisha shichotaka kuva itavuya itatsamisana nseno kota kukuna vatsongwani kuna tintlari kuna a tintlari vulava coach lava nga vona va fambisana ka va na va vona vatsongwani seno kuva hita kota kuva na hipatsanile hita tiva leswaku kasi muzimu endla sweleswo hikolaho ka yini swi endlisekile ku yini kuva hina varhangeli swi hlulile ha mina muyanga loko ni li vona pasi ni pimisa swa ku hi lowanga lowo leswaku nga tshaka kuna leswi rhalanganya ka lona a ni swi koti ku swi twisisa swoleswo hikuva ni tlhariswanga hambi hi kutsongo hambi hi ku swi tshunelela hi le kumbe xana ku swi vonela hi kule kumbe hi xindzhuti swoleswo a ni zanga ni swi tivile eka u tlharileli ni nga na lona evuton'wini bya mina xileswo swi ni hlulile ku va ni nga twisisa leswaku vatsongwana lava hetaka na voho hi vona va nga loko la ku cuka ka mapasi ya vona ku tsariwe leswaku va doximilionze a yi nge swi koti ku va hi twisisa swa ku nada loyi wa doximilionze kumbexana wa mina futhi ni na ni u tlhari nin'wanyana laha ta ndzawulo ya ta ndhawu kambe swi ni tsandzile ku twisisa leswaku vatsongwana lava hi vona va nga vona lava hi vona va nga vona njhe leswi a ni swi kotanga ku languta engoheni ntsena ku va ni twisisa leswaku vatsongwana lava nga tshika va hetisela swikarhato kambe ke i swikarhato swi rhilanganya leswi swi endlekiki hi dyondzile ha swona hi ta kota ku va a masiku lawa ma taka loko ku landziwa a ta mitlangu ya ku tiyisa miri lomu exikolweni hi ta swi kota ku va hi tirhisana xikan'weni ni ta ndzawulo ya lava va tivaka ta mapasi leswaku ma tshamisile ku yini van'wanyana vatsongwana va tsumbuliwanga hi timhaka ta mapasi va tsumbuliwile hi timhaka ta registri civili leyi ka ku velekiwa va nga famba va ya tsarisiwa hi ma registri yo ka ma nga li wona naswona swoleswo swa hi hlulekisa hina haleno tanihi varhangeli ku va hi nga twisisa leswaku kumbexana a vatsongwana lava va tsarisiwile swona kumbe va tsarisiwanga xona hikuva lexi hi nga va hi li karhi hi hlongomisela ku cuka ka xona hi ve hi hlongomisela wu languseli eka ta mapasi leswaku hi va vona leswaku hi vona a nga vona kasi ke loko hi te hi ta fika haleno hi tsumbulisiwe leswaku ku na mphazamo hi hlwelile ku byeliwa loko a hi yo byeliwa lava va nga hi byela swaku hi vona va nga handle hi va cincile hi ntiyiso hi ntshimatshima va sele seno kaya kasi lava hi taka na vo haleno hi te na vona na hina ku tshemba ka ntshimatshima leswaku hi vona a nga vona kasi loko hi fikile haleno va tlhela va ku a hi vona a ku nghana lexi a hi ta endla wena muyanga a li ku va hi va tlhelisa va vuya kaya hi sala ni ku landza ntshwantshwa ni lava va nga endleleni ka timfanelo hi rhandza ku khensa ngopfu swinene hikusa hi kuma ku tiyisiwa swinene seno kaya hi lava va hi kotaka ku va va hi tiyisa leswaku hi twisisa leswaku i xihono xi endlekile kasi ke a yi tshiki ku va hi li vana hi mhaka loko hi ta ve na yiwonile hi dyondzile phambeni swi ta endliwa mayelana xivutiso xa n'wina xa wumbirhi hi rhandza ku hlamusela leswaku vatsongwani lava hi nga na vona haleno va na matimba ngopfu swinene va swi tiva leswaku va tirha yini hi vona a mitlangu ya ku saseka ngopfu yi nga le hi xipfundzankulu gaza ntsena lexi mina ni vonelelaka xona kasi hi swipfundzankulu hinkwaswo swa tiko la hina la Mozambique hi vona leswaku vatsongwani va hina va na ni wutlhari va na ni wuswikoti ngopfu futhi va tana va swi tiva leswaku va endla yini i hi leswi mi swi twaka na n'winavu hi wukoli bya mahungu wa famba ntirho khwatsa haleno a yi nge tsaki ntsena hikuva hina ili hina va gaza ntsena hi winaka swa tsakisa ku va ni hi vona ni mitlawa yin'wanyani hi vona ni vatsongwani van'wanyani va le karhi va wina haleno hina a lembeleli laka laleni tikweni la hina ra Mozambique hi ta yamukela antshwantshwa wa vabeli va boli lava va vuliwaka lwa leswaku São João Gudauski vantshwa va rijiansuli laha ku nga ta tlhanganaka a chume na lin'we wa matiku ya vundzamani matiko lawa ma nga tatisaka vatsongwani haleno kusukela ka minkarhi ya masiku lawa ma taka ni mitlawa ya wulolamiseli la mintirho leyi se va kona haleni va karhi siku lin'wanyana ni lin'wanyana va vona va xopaxopa va tlhela va langa vatsongwani lava va nga ta patsaka laha ka tiko la hina la Mozambique lava nga ta tshamaka eka maputsu na vona va li karhi va kuma a ku tlhariseka leswaku va ta va yimela antshwantshwa ya mitlangu leyi hi na wona futhi a mafederasano kumbexana a makulube a ni swi tivi kumbe ni ta swi vulisa swoleswo mintlawa ya va black boots na va ximanimani va nga karhi va ta haleni na vona va ta xopaxopa a tintlhari leti nga ta va ka hi kusukela haleni ka majogu xixikolari xikumbexana ka mitlangu ya ku tiyisa miri lomu xikolweni va va va li karhi va ta landzela a ku va va yisa a phambeni a vutlhari bya vona ni mintirho ya vona ka mayelano ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri hileswaku vula leswaku vatsongwani loko vo za vo pasa a fazi ya provincia loko se va za va ya fazi national i vatsongwani lava va nga na vutlhari byo karhi kasi vutlhari byo rebyo bya swi kota ku londzoveteka haleno a nyambani hi kumekaka kona hi landza a ku khensa ngopfu swinene hi tlhela hi n'wi xo xoweta hi gameta kola ku vulavula ka hina kan mama
5: a xivutiso xa ku fana xi kongomisela Nyambani
2: hi bungile kunene hina lomu Nyambani leswi swi mahekileke leswaku akameni lowu hi nga fanele ku hi tsala a vanana ka xikhati xa ku sungula xiulwa ku kipresh krisawu hi tsalile vanana hi fambisa a fisha a ministerio i kunake loko hi mahele a sigunda xikrisawu ku nga tsalile xa vumbirhi i avanana lava va nga tsaliwa laha ka xitsalile xa kugamu va kumekile swaku a mavitu man'wanyani a ma kona laha ka xitsalile xa ku sungula leswi a nayo u kala ku nga pfumeli swona leswaku u tsalela avanana laha ka xitsalile xa vumbirhi loko na va nga hundzangi ka xitsalile xa ku sungula i loko ku chikile kama laha a ditlhari ti sungula ku secha ti wona leswaku ku ni vanana lava va kalaka va nga tsaliwangi laha ka xitsalile xa ku sungula i vanana vambirhi i loko va hi vutisile hi vonile leswaku kunene a mavito lawa a ma kona laha ka xitsalile xa ku sangula hi vi hi kombela leswaku okay byi hi phazamisile kotisa tlawa a hi fanele ku vi kunene hi mahele a mavito lawa mavito lawa i ma fanele ku vina ma hi kona kuva ma tsaliwile lahana ka xitsalile xa ku sangula kunene leswi nga mayeke leswaku loko a ma list ma wuya hi siniyani a ma hina mavito lawa yani laha ka xitsalile xa ku sungula i hi kuma haloko hi kumeka ni vanana lavo va nga handle ka makompetisawu hi gondzile ka hi ku ve na swimahekile leswi hi gondzile xigondzo xa hombe leswaku kunene hi fanele ku ve loko hi ma xitsalela lexo loko hi hlawula vanana teki hi ma kunene hi fambisa a malista lawa ma nga kompleto na hi wula leswi byi hi phasamisile kunene ku tsa a tlawa maxi a ku nga hi ku xuwa ka hina a ku xuwa ka hina leswaku a vanana vontlhe lava nga tsalisiwa lahayani va belile maxi hambi ka leswi hi swi kotile a ku ve hi ya mahlweni hakuva laha ka xitsalela xa ku sungula i vanyingi vanana va tsaliwaku loko ku kula ku loko ku a munhu wa vona a tshuka kumbe mavabyi kumbe wu tshuka swi kumeka swi swa ku fana ni leswi bya swi kota ku cinca u teka mun'wanyani loyi a nga tsaliwa ka xitsalela xa ku sungula
0: bongele a bulu hi gigameta kwala a varhambi wa vahina ku ve Dinish Arlindo wa ka mitirho ya ta gondzo hi xinyimo xa provhinsi ya ka Maputsu na Jacinto Josai wa mitirho ya ta gondzo hi xinyimo xa provhinsi ya Inyambani na Lourdes Mashava murangeli wa mitirho ya lavaswa mitirho ni mihlakano yo tlenta miri na murangeli nandza wa xikwata xa provhinsi ya ka Gaza mulawuli wa Hombe Ngovu loyi aka leti tiyelanaku ni vahulawuli kutani vafambisi va bulu Armindo Masingi a xitichini xa Radio Mosambique Misoro Provincial ya Inyambani Alfredo Muyanga a xitichini xa Radio Mosambique ka Gaza na Joaquina Vilankulu kusukela aka Maputsu a bulu gi fambiselo hi mina Idrasio Makondela a ka usasiseli ga michini ga Luis Batista hi tala hi ku tsaka hi loko bulu leyi gi fambi hi tindlela tinene gichi
6: Doka dokisanu adzongeni katiko
7: mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonela hi vengiset
8: migivela hinkwayo lana a radio Mosambique
9: seis ka nchati anga setembro wa lembe la 2026
6: Doka dokisanu adzongeni katiko
7: mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonela hi vengiset
8: migivela hinkwayo lana a radio Mosambique

0: mungisethu wakurinzekawayo wayokanongela wakuxumu ntlaxa ntirho wa kukarhi kumekahala ni mercado limpopo vulavula na mamani ahisa hala ndzhaka a ntirho wa ku sweka mamani a siku la n'wina la ntirho lani la ku sweka li sungula njhani
1: loko li xani mixo ha ku ku huma wu ta kosini ntirhweni wa mavoko so u ta fikela u nga ti vayavaya ku lunghisalunghisanyana malembeza ya wena u heta so u nga vona ku vona ndzilo wa kona swa ku u tshame njhani so u gama u hlantswela tipanela ta wena u lava swisweko swa wena so u sungula ku lunghisela japa ra ku veni u sweka loko u lava ku sungulaku ku sweka ha ku ku u hlantswa tipanela tibasa se u ta vona ku tshivela ndzilo wa wena u tlhateka tipanela u lunghisela tinyala ta wena swimati swa wena tanihi xinyalani tanihi matimperi ya kona so u sungula ku veni u sweka anta loko wo rhanga kumbexana u rhanga ya fexan ku laveka ku u lava a swi a tinyala ta kona xinyalani ni matimperi ya kona mafurha ya kona hinkwaswo lani swi tlhangana se wa swi kota ku veni se u vandlela tinyala ta wena u tsemelela u gama u hisa mafurha ya wena u peta nyala yi wupfa u lava xinyalana u chela pra ku xi ta wupfa se u lava matimperinyana ya wena kota a fexan loko ni rifugara mina ni cheli ximati noma hi nyala hi ku a ximati xi ni mhaka leyi ya ku burisa a micovela se u lavanyana a leswiyani swa sinora se u chela kumbe u lava ku chela ni mapatini ya wena se u swi peta lomuyani u swi refugara u mbonya swi sukanyana moyanyana lowuya wa wumbiso se u ta gama se u teka fexan ya wena se u chulula se u yi tshika yi vila yi wupfa so yi vona swaku yi wupfile ja so u susa panele na wena tanihi frango na yo nawo yi fanekele ku u yincisa swoleswo na yonawo a yi lavi leswaku u teka frango ya wena u chela lomu phakati ka mati hi ku loko u yi chela phakati ka mati u rhanga hi ku refugara u gama se u chela mati u se u gama u teka nyama u peta a yi nga ta khoma a matimperi hinkwawo lowa ya hambi xinyalani xi nga ta nghena swi lava u yi peta loko se swi wupfile leswiya swa masala ya koho leswiya so u gama u yi peta u yi hundzulutela loko u hundzulutelile se u mbonya se yi coba mati lawaya loko yi cobi mati lawayani se hundzuluta u vona swaku ya se yi bon se u chelanyana regulari wa wena mati la wena ya mpimo wa wena lowu u swa swaku lowu wu ta ni nghenisela yi nga le leswaku teka hi ntambu wu ri hi ku ni lava mali se pront se u swi vona swaku se swi tshamisekile yi wupfile se hususa se u veka hansi so nghena ka timanga la ku rhala makhokho ya wena ni timanga ta wena tinko se u teka a makhokho u hlutela u heta ku hlutela se u teka timanga u ti peta u ti chela ka mikulu ka xibasiyani lomuya teka nkombo wa wena u mexerela teka mati ya khokho u chela u tlha wa ku wara fundzi se u ta gama se u gama u chela paneleni se u ya tlhateka kandzeni se u ta sangula ku hungela ti wupfa nkwanto u kati nga pexi ya wena laha yi toraranyana kota yi ta kota ku ya yamukela khwazi timanga so u gama se loko u hungelele timanga ta wena ti vona swaku se ti wupfile xa a ta ha vile leswiya swa ku tsutsuma se ti vila swa normal
0: loko se ti wupfe timanga a ta ha tsutsumi ngopfu
1: ahe a ta ha tsutsumi ngopfu se ti u vila leswa swinene xa swa ku ti chachara u ti vona swaku ya se ti wupfile timanga se u teka pexi ya wena u tlhateka nwakaka micoveloya se pronto yi tshika yi ina nyana kutsongo yi vona ku veni apexi yi tlhatlheka leswi se yi nga ka tingwini so u gama se u susa u ti vekela lhaya so u ya limpameza wa wena bakanyabakanya na apowera nyana kuma wa hali wa ha rhandzelekela u tendlela ku sweka limpa la mezeni so u lava makopo u hlantswa u veka bandejeni u veka la mezeni u teka a jara la wena kumbe bodlela u li hlantswa u chela mati ya wena ya ku basa u veka lhaya kumbe u ni mati ya ku titimela ya gelado u nga ri na wona kumbe wo sweswo swa mabodlela lava xavisaka lawa yo xava u veka lahaya kumbe u ni fresh ku lawela sowori lahayani ku ku ni lava va ku lava a ku ga sowori teka u ti vekela lahaya u lunghisela swo swa woka hinkwaswo meze wo tshama na u sasekile se pronto se loko li nghena cliente ja li ta vutisa mamani ku na yini u mugwela a ku na fejan la ku na a pexi la ku na a frango la ni ku ni mbe ku ni nyama ya homu wo pronto si swi helile a ta kheta lexi a xi lavaka munhu se wo mugwela ku hi mali ya tanto se a kheta lexi a xi lavaka saku ni chelele a frango o ni chelele mpexi o ni chelele a nyama ya homu on chelele fesha ntiro lo hi taka hi tata tira wona hi mhaka
0: makulongolosha aleswi switirhisiwa ku ka vusweke xifaniso axhimati nyala mazambani hinkwaswo leswo swi ni nkama lowu swi vekiwaka hi wona ka panela
1: anele na vhela loko mucayelo lava ku chela zambani u nga li cheli zambani na ku veta na mati mahali mahasangula anele wo chelanyana mati ya wena lawa ya ku ta ku pfisa mucayelo wa wena so u gama u teka mati u teka zambani u ri chela hi matshiki mavili ma hisa mati lawaya loko ma vilile so u vona swa kona se ma vilile so u teka zambani u li beta para li nga diretiri kumbe tanihi pimenda ku lava ku u li chela hinkwato mucayelo se u ya ku u pfeni para li nga diretiri wa vona loko a kombenyana wa ku a li lava a pimenta ku a li kuma na leni a goxu ya yona liya kwa kona mbenyana wa ku a nga li lavi maxilo wa ku kala a nga li lava a ta susa veka tlhelweni a ga leswi a gaka swona manje na wa pimenta li fanekele ku li cheliwa mucayelo se na wo wupfa para leswaku li wupfa leswa swa normal i nga li ku wupfa le diretera li mapapini
0: mamandla na mbulavula hi ta ku basisi nako ya mi vona lani swa ku mi lunghisela na mi basisa ngopfu swinene a u basisi li ni ntikelo ka ta vusweki
1: li ni ntikelo wa wukulu purikile xi vangelaka hi ku hambi hikwalani mirikado lani a hi leswaku huta ta fika ku sungula ku nghunyeni ku pfula xipfalo a ngu arhangana ku kuma mali mpesa ni masiku ya hina lawa hi nga marikareliwa hi tihosi ta hina leti hi rhangelaka se swi vulaka swa ku a kusukela ka kwarta hi ni li mali mpesa laha hi hambaka lomu phakati hi tlhela hi huma handle hi ya hamba kota kodwa hi lalo na wu futa o kuni vanhu va handle va mahaka kosene ku na ku swiyeliwa para bazari li ta tshama na nihlasekile leswaku kota vana amakilenti ma nghena na ma tsakile o se ha mali mpesa kwarta mali mpesa sabado a se zora hi kumeka hi lani bazari na hi mali mpesa masiku la ya mambirhi se na hina wu loko hi fika kada siku ni siku lowu fikaka u rhanga hi ku fika u timahela li mpesa la wena u ta kota ku nghena u tirha na ku basile ni swakuga swi fanekele ku va swi basiwa kahle ha leswaku leswi ni ngo yi peta pexileni la ku yi xikamaraka leyi se mati wola wa magamile la a loko se ni xikamarile ni gama tingi se ni halata mati lawa se ni suselela leswiya swa marhumbu ya kona leswiya lava pulatiko ni chela ni boha ni veka lahaya para swi a kota ku a cukumetiwa dasbin se ni teka mati lawa ni xifulela maka mpila malweni nga ta diba ku se ni ya yi dibaka kona se ni chela mambenyana ni kucuta se ni peta lomuya chela xinyelani xa mina chelanyana ku ni a bodikarile liya ya ku para yi ta na sidzisa ya pexi u chela lomuyana so u mexerela pronto ta wona ku ve ni vukati ngana swi basile yi nga le leswaku na leswi ni nga xikamara se xega se ni hlantswile na ku hambi va wona n'winyi wa kona loko wo swimahisa xitana enta u tagana u xitiranyara o u nga taga u ta tirha ko phamela makiliyenti magasile wa vona seka se na wona upara va ta ku wona swa ku wena wa swi hlayisa swilo leswi na wona u teni ku chela prati tshamisa laya u ga kiliyenti li ta swi vona na laha ta helile ku swa ku ga leswi yangi swinene leswiya hi ndhambi hi n'winyi wa ku a gaka wa swi vona
0: matala ku yingisa rato
1: ma yingiselako hi wela wa ya hama xi kola hene ya ku na ni a pfula kona swin'wana ni swin'wanyana na swi twa
0: vunangala muyimbeleli mani li mi tsakisaka ngopfu
1: xidimingwani ni li kongomisa ku a vana va mina va ta swi twa leswaku ni kumeka ni li ntirhweni majina ni tirha hi matimba ya voho hi ku loko lexani mixo ni le vana va mina

0: intsatsi munungana vela kunyi musiela vamamani vanwana valandza kuntirwa kufana vakusweka
1: ta swivula leswaku hina vamamani vakusweka a hi ntifanekele ta ku hi tilungisa tanihi hina xa kusangula hi rhanga hi hina muzimba wa hina hi ti tiva swaku na loko lexile hi fanekele ku hi tilungisa njhani hi huma mutini na hi swi vona leswaku hi huma mutini hi vakunene i nga le ku leswi vhelango wa nkama lowu nga cinca munhu ku lava ka huma ni yo misisileyo yo ngayangayangayanga ku ya ya ku swekeni a huma ni makavha a huma nhambi hi nguwu a nga khomanga para ku aya ya timbonya a vitali ya pfala yi pfali e vitali vitali yi huma hi la para ku ta kota ku tilemba mavoko loko u tsakamile u lava ku khoma nchumu ta nga u tilemba e vitali maxikulu nga ku veni u li ni faduku u li ni abata la wena u li ni angu u bohile u ni bachi la wena leli va lavaku swaku li pfalile lomu swaku a ku veneki nchumu u tilunghisile u nga mamani wa wusweki para ni loko cliyenti li nghena leswona swaku ya laya ngi swi khwatsi leswiya purike a ku na ku nyukuta nghena hi lomu ya ku loko u badla phela si kama u korha maka nyuku wo thona
0: se ku veni munhu a gqoka khwatsi swi ni lisima ngopfu
1: swi ni lisima swa swinene ku a gqoka leswa swinene swaku swi vala ku swaku yena i mamani inga le ku dloka tantungi wa ntombi liya ku famba hi pasiyara ku lava ku a dloka leswaku tikombisa swaku yena i mamani nga mutirhi leswi li ngaxa a pfuka ni mixo a famba a phanda vutomi la yena maxini na a tshamisekile a tikomba swaku mamani lowu i mamani wa ku twisiseka a humaka mutini a nga ni vana
0: hi tlangile mincity ya rhendzekaya hi nyimakola hi mabulo hi nga vele na vona na mamani Ayisa Ismael ka nongoloko xihundla xa ntirho wa karhi mamani Ayisa a tirha ntirho wa ku swekela ni a tlhamiseleke leswaku ni siku la njhani li siku nakona vo hi wani maswekela manene ni ngulo ku bindzuliweke u tlhela u kumisiwa Francisco Nsimbini kusukela dropini na kancenca.

0: ta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byako i bya vaakitiko.
2: Oyo oyo, namuntlha hi la ku vulavula hi transport de carga, kumbe ku tleketla a mindzwalo mimovheni ya hina. Hi Artigo 56 ka buku la minawu ya mafambelo manene switaratwini a vulavulaka hi mhaka leyi. Kambe ntlhamuselo wukulukumba a ku va hi tiva entelelo wa kona, minawu ya kona hi swi twisisa khwatsi. Hi ta wu kuma ka murhamba wa hina Rodriguez Chavane, phoyisa laha ku vonela minawu ya mafambelo manene switaratwini, lweyi hi nga murhamba, lweyi hi bulaka na yena, lweyi hi taka na hi bula na yena hi masiku, a ku va a hi tlhamusela kutsongo, a hi entelelisa mayelano ni mhaka leyi. A hi yingiseni mabulo lawa hi nga ve na wona mayelano ni minawu ya matleketlela ya mindzwalo. Alberto Langa a na n'wina.
3: Loko hi khanela hi transport de carga, hi hlaya a ku pakela ka swijumba. A nawu wu classificara, a nawu u beka a mimovha hi trage wa magroupu. Ku ni mimovha ya ku pakela a vanhu, hi nga a mimovha ya lijeyo. Ku ni mimovha ya ku pakela a swijumba, hi nga mimovha ya karga, hi hla movha ya bagaji. Ku ni a mimovha hi nga ya ku pakela swijumba ni karga nkama wun'we, hi nga mavehicle mixed, hi hla movha kumbe ya dupla kabina. A mimovha leyi hi nawu yi pakela swijumba, yi pakela karga nkama wun'we. Endzhaku loko hi khanela hi movha ya ku pakela a karga, a xa ku sungula i xa ku a karga nompodi a ku peta karga moveni kumbe ku dixikaragara a minchumu a moveni. Nompodi u swi hamba hi tlhelweni bya xitaratwini. Loko u nyima a xitaratwini pro ta pakela karga kumbe para u xixa karga, tenku u nkosta ra xikerda u tshika xitaratwini na xi basile para mimovha yimbenyani i ta famba hombe. I xa wubidzi, nompodi u pfula xifalo a tlhelweni bya xitaratwini lani ku fambaka kona mimovha yimbenyani para u pakela swijumba u kumbe u xixelela swijumba, buriku kolano podi a movha lowu boyaka u tata ku thutha kwalaya. Ntaku tenki u swi endla hi lado xikerdo, hi haleni ku kalaka ku nga fambi kona movha, hi haleni xitarat xigamelaka kona a handle ka xitarat. O kumbe u swi endla hi ntshaku, tenku pfula bagaji u swi endla hi ntshaku na u nga nghenanga a xitaratwini para hi vitala a ku va u gumuliwa hi movha. Tame a nawu a wu pfumeli ku va u pakela minchumu a movheni a minchumu leyi yi huma ka bagaji, a minchumu leyi yi khwaya xitarato kumbe u pakela vambengana va pakela tisimbi. U pakela tisimbi, a tisimbi ti lehile loko u famba ti famba ti betetela xitarato. A nawu a wu pfumeli, a wu pfumeli na wu ku va u pakela minchumu yi huma matlhelweni porque a mimovha yi ni mataipali yi nga a swipangwa swona. Laha ku gamelaka kona a movha leswi u pakelaka teki swi gamela kona ya. A nawu a wu pfumeli ku va u pakela.

0: fumer. Na disposição de carga, deve prover que fique devidamente assegurado o equilíbrio do veículo, parado ou em marcha.
1: Leswi a fihlaa swa ku loko u pakela a minchumu tenke u garantira swa ku hinkwaswo swi yanela la movheni.
0: Ndzeni ka movha.
1: Non pode u pakela por exemple u pakela a minchumu ya nga ya ku leha ngopfu pura henhla, porque a movha loko u nyimile u pakela minchumu swi ya leha ngopfu swi ya henhla, a movha u perdere equilibrio. Pode a leswa loko swi dekuka a movha swi wu tlakula, pode loko a movha wu diba. Ha swi vona mbangu yinyingi a makamiyawu ma pakelaka makontentori kumbe minchumu yimbenyani, u vona swa makamiyawu dzi zama ku hamba kurva kumbe zama a ku hamba a rutunda dzi ya wa dzi etlele tlhelweni hi mhaka muni, porque a karga lebyi va nga petsa a va nga pakela laha ka kamiyawu lebyi ya ka movha luwa a va garantelanga swa ku a movha wu va ni equilibrio, porque a movha tenki loko karegara na u nga si na ra nkarhi swona swa ku a movha tanto loko u nyimile kumbe loko u famba u ta va ni equilibrio, a wu kurheleli xiku bya ku vudiba.
0: Inaka loko u pakerile a minchumu leswi loko swi huma swi humela ndzhaku ku fana ni tinsimbi ti nga humi ti khumba xitrato mazi ti humelanyana ndzhaku kumbe ti humelanyana phambili swa pfumeleriwa?
1: Non pode u pakela kumbe tinsimbi u pakela ku hakela minchumu swi huma swi khalta a un metro ka movha. A movha loko gamelaka kona a bakaxi bya movha la zi gamelaka kona a nsimbi loko yi huma kumbe vambenyana va pakela maposto maposto kumbe qualquer tubo qualquer nchumu nompode u pakela swi huma swi khaluta un metro. Nompode u pakela swi khaluta swi huma un metro i futhi loko u pakelile swi humanyana tenke u beka a sinal tenke u beka triangle bra a loyi a ku landzaka endzhaku ka swona swa ku oh layani ku ni nghozi laya. A swimbenyani nompodi loko u pakelile u pfula bakaxi za a ntshaku a ta yi pani nompodi u pakela minchumu swa ku loko u pakelile a magezi ya movha a masitope ma nga voneki, porque loko u famba lava ku landzaka endzhaku loko u vona nchumu frenti kumbe u dya ku travara kumbe u dya ku reduzira u tswanya travar a maluji ma hlaya swa ku a movha lowu u la ku nyima. Ntawu loko u pakela u pfala magezi ya ntshaku lava ku landzaka va nge ti swi vona swa ku wa nyima kumbe wu nyima. I nompodi futhi u pakela u pfala matricula ya movha, porque a matricula ya movha hi wona ma identifikaraka swa ku a movha lowu hi movha weni wa kona na hi nga hlaya marka qualquer movha wu ni a marka wu ni a matricula. A movha nompodi u famba na u nga na matricula, entawu nompodi na wona u pakela minchumu u mambonya matricula ya movha. Entawu loko u pakela minchumu tenke handle ka ku langutisa swa ku a movha wu ni equilibrio u languta kumbe a swi humanga hi ndzamo a swi nge ti khwelela switrato kumbe swi nge ti khwela minchumu yi nga matlhelweni kum nompodi tama u pakela u pfala magezi ya movha a ntshaku nompodi u pakela u pfala matricula ya ntshaku entawu a mhaka leyi ya ku pakela swijumba a karga tenke hi swi yenca kambe na hi landza nawu.
2: Swi ringene hi ta ve kona ka minongonoko yi taku.
3: Tiva ta mafambela switaratwini.
4: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
5: Uma hora na 18 minutos, je digo tiva ta mafambela malena mstratwini tlhela ka vunanga hi le ka Gaza Mr. Shiketo.

1:26 hi timphina hi tikholisa evunanga bya kusukela ka matlhelo yo kambanambana nkongoma tiwun'we ku va vusiku lebyi wena hi nkama loyi kumaka na wu landza ntiso wa kwa mavoko u nga tiswaku u nga tuli xivundzeni u titwana wu li ka vupfanga byinene switichi xi lumba radio mosambique maputu gaza na ingembani ta yingisa xiswoswi ku va tlhasa kusuhi swinene ni nsimbi ya sing waters kasi ke u nga luzi ku nga le khale loko hi vona nsimbi ya 2 xi ku va hi pfula tinqingo hi bula na wena hi nhlokomhaka leyi hi sunguleki tolo halaya hi ta zama nqambi ya vhiki 3 ku ku hi 3:30 hi tlhela hi pfula tinqingo ku va hi kuma a swikolo no xitokamos swoswi ke a hi tokarini vunanga bya asamatus.